0: ñëw ni ci daaré ci yalla tambal ci yalla légui nak légui ni la dangum ben tambalé ndax seen xarit ja tégg ba Omar Diop su noppé tam yeneen bokk sax ben ko dem ba ñëw bi tam té lañuy tam ci xassit ku rélu naax ko daal ci la bokk ñom ñoo wara moy bu naax suñ ko noppé xassit ku rélu ngi du daal ñom ñoo jëg ñom suñ ko xassit noppé na ko national mom moy jëg do tamlé ka dem kon na la dañ ko bëgg tamlé mo ay borom xam ko dañ ko sét momit inshallah dinañ ko dapp ci 30 minutes inshallah té dañ yéx sama lam moy camp bi ak ci wa al ko ak mourid bi dañ ko saatu ma ni banta wax ci ndax gis nañ ko ci bi ak ñi nga xam dañuy jëk ay wax mo xam da nga ci dëgël ñu ci ke ñun señ do lu mu wax da ko ci daf ñu bari pamani ha da abina ba da pala ha tari mon mo xam ko rek ko ngam dem na bané ko mo dem ko ci nga yoy da moy ke xalé sa salam da ko ba dimbalé ko kep ko xam mel na nga ko fekke wa nga xalé ci len sa salam da ay ba ko ben nga xam tam ci do ko son sen do wa suñu mom la ko xalé fa allo suñu mom la ko xalé suñu nga ñi tam adi wax de dekk bi yeb ñu ko deug yalla suñu baax ko penj bu ko fa del ni la jité goor yalla ni di jax fa ci de jax ko duru soxnaay tam ter group di la di non dal ba ba inshallah di len sant ñaanal la ci dal su ko di ko jaakal ko ndoru le dañ ko lu ko fit ni rajas be dañ tollu bi way tamit ba wax de yalla manam mo di ni di tan sey karim jaa wax de yalla ci tan ko mo jang jang ci kon do ci am ba la lol
1: jere jeuf cheikh moustapha ñang ma sha allah lepp mat na wax nga ñu programme ni mi deme wax nga dem guddigi na naka lañ ci taxawoo wax nga tamen guddigi niñ ko wara fanké na guddigi sel la
0: deug la
1: guddi la go xam ginaaw lepp yew la nepp niñ ko gëna mëna selale rek biñ ko defé non mo gën ñu jàng passé day lañu tok deglu ko am lay joxé nga joxé ko tok deglu yaakar na lolu lu am solo la légui ñi nga xam ñi ngi ñew manam ci teunk rek lan nga leen denk
0: waaw ñoy may dégg bi parce mo bi ko dama la dégg ko dama wax te seen cheikh alou ko dégg nek fete ko dégg bi dar ci daru ku ñew na nga jox ci tax ku ñew bi ci la ci ko xaw la xewal la bis ta bo xamni mo déggal la bis bu ci fay dal ci ñew da wara dal ci fay da la ko tek indal xew dal ci ko lu ci ko di fay mo ñew ci tax la wala ci pour wala ci fexé passé ci ndé ci ben ba tax lo tam dañ soñu de yalla moy wo ñep ci seen jara kep ko xamna da am ci ndé ko ci ndé mo xam ma ko xam nak mo xam da ci la mo xam ci ndé mo xam pula do mu ngi nak dar aba e bëgg ñu ko ci dem li ñu def ci and ko sax ci yalla do dem ñu ba ba ko ñu wo ñep da na ñu dem ni ñaan ñu dem ñu ko ah ba ko ci wala ñu ñaan bala deben ko ci ci tele ma tax da nga raaw ci yo xamni wax ci tan ci de ko mu bintu wal kon ñoy ñaan ba deben ci ko ci ñe dem bi ak ngal bi nak te koy magam la xamni at ci ko day do ci ci
1: amen kon
0: ñaan ba ba ba ak la ci ko ko ko bi ak
1: jere jeuf ñaan jere jeuf ko ci ñu sa ñang la nek fofu ci usnama mi tindo di muy dekk bi nga xamni cheikhul khadim radlanu mo joxone cheikh mohammed mustafa mo sañ ci ko ne ko ngay tambale surtout bakhar di jang bo ay ñewé surtout radi waxe innal ladina amanu wa amisa tuba na usnama fofu fay barab ba kon baral la bo xam Cheikh Moussa fa la nekkon njabar Seigne Touba ñu bari bari nekkon nañ ak mom fofu kon barab bu sel la tay kon tay buñ fa dé def lu melni Seigne bi contane na ci Yalla na Yalla def xewal defal ñiw ñu fekk até bari bari jërëjëf ci Cheikh Moussa ya nga done jakk ak sa mbokk mam Cheikh lo fi ci Tiener FM mi ngi lekkal ak Jant ci Touba Abdoulaye Sall ma fa nek fele ci leer gi Seigne Cheikh la ma fa nek internet bi tamit aduna bepp ñu ngi deglu sant nañ la gërëm Yalla na Yalla defal wër ak tawfiq bañ fekk até bari bari bi jaar sallallahu alayhi wasallam kon mbokk yi noñu ko xé ñu ngi santatu baax di gërëm di ñaan Yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq ak taysir Seigne Moussa ñang lañu andalon fofu ci usnama ab

0: Wow. Iska yonanti bi alayhi salatu wa salam mom lañ la topulo in tuti hu tahtadu
1: nga deug de
0: wow buñu bëgge ñub am rek nañ top yonanti
1: wow wow
0: te walay sa nafon bi obbin bi la amali
1: mëno
0: bëgg nit ci ba paré te mëno jëfé lamu andi
1: mën tu rek
0: kon walay sa nafon bi la obbin bi obbin bi la amali
1: mën tu nek
0: fatabi an sunnat al mukhtari
1: taqtanimi nga deug de
0: kon top sunna yonentini ci lañuy mangé dikoy rafet ci lañuy mangé ngor ci lañuy mangé mbax kon donc alu sa japp nañ ni fofu la rewmi wara yobbu gamu te gis na ni kilifa yi ñu ci def diego yu am solo
1: in kuntum tuhibuna allah fatabihuni
0: malako wax ndem bëgg ngeen yalla rek top leen ma
1: yobbikumullah
0: yalla bëgg leen
1: ma sha allah
0: buñu yalla bëgge tek ñu ci wétam
1: waaw yaqfilukum junubakum
0: yalla am li ñu bëgg
1: waaw
0: joggé ci wétu yalla rek mo ñu yobé li ñu dal tay
1: wax nga deug sa
0: nga deug wallahi
1: isa li ñu fi jàng dafa am solo li nga wax ni yi melni ñu jël jàngal ñent bi sallallahu alayhi wasallam fexé jàngal ko buñ ko défé réew mu jàk ba ci daara yi ba ci école ñu jël jàngal ñent sallallahu duul ko fa bu ko defale nañ xam ngor nañ xam luñu wara def ak luñu wara def lo warta lek doko lek lo warta la doko lal
0: wallahi
1: c'est sayyidina yusuf lo la xon ij'alni ala khasa'in ar inni hafizun alim
0: wallahi lo la
1: ñun nak legi da ngay ñew ñu jël ben ministère jox ko xamni mom xamul lañ ko jox
0: wala ñu jox ko xamanteni tuuma topon dako
1: jexna
0: salagu ko
1: am nga non lol nak du doxal rew
0: kon alu saaz lolou man dama japp ni waxlona garab bi waxlona mbeutimi doxlona garab bi amna solo
1: waw
0: amna solo puisque amna ñu muy yeungal
1: waw
0: way qul inma ana basharun mithlukum yuha ilayya
1: wa nga deug de
0: garanti bi amna yo xamanteni wax yok ko may
1: jagla la
0: yoyu ay miracle la
1: waw
0: ay doxlo garab waxlo mbeut mom alayhi salatu wassalam moko man
1: waxlo
0: yalla may waye côté bassariya bi ni top ko ci moy lan la def ba aduna jak
1: wama yantaqu anil hawa
0: nan la géré économie nan la géré côté social bi nan la defone ba ñi mu andalon duñu sacc
1: waw
0: duñu lek alalu bolo duñu deppo ay kef lo leen jox ju seddel ko defa ko niko yalla bëgge da mom alayhi salatu wassalam mo leen yar
1: wax nga deug de
0: kon nañu jël yaru yonent bi sallallahu alayhi wasallam buñu guggé défar pentimi fexé ba duggal ko ci jangalé mi ko waxé
1: wax nga dëgg
0: fexé ba duggal ko ci comportement yi
1: waw
0: fexé ba top yonenti bi
1: sallallahu alayhi wasallam
0: waye top ko ci jikko yu bax yi mu andi won mbax gamu andi won ñek gamu woté won nité gamu woté won jangalé ma nga taxaw ta buñ koy taxaw aduna li bax
1: wax nga dëgg dé
0: kan la fi 2 milliards personnes top ci aduna bi yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam
1: wa nga deug de
0: kudul baye fatima mom la 2 milliards top tay ci aduna bi kan la mom la borom xam xam yep deppo ni limu andi du sappi
1: dedet
0: du jeex
1: dedet
0: da day gëna ciub juma nit da day gëna deppo ak jamono
1: waaw
0: 1400 ans alquran wacce legi dara soppe ku
1: dedet
0: jangale momu jangale won batay mo meuna defar aduna
1: mo koy defar de
0: kon lañu delu ci mom alayhi salatu wassalam del ko comme model référence exemple ni del yaronte bi sallallahu alayhi wasallam
1: ma sha allah
0: jerejeuf al oustad
1: jerejeuf oustad contane nañu ma sha allah
0: waaw
1: xamna na sétu aïcha
0: oubakar diallo fi ci waawon
1: waaw
0: gamu 2026 wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah ko oustad oubakar diallo gamu 2026 ko fof ci tawon ñu koy sant wax deug gëreum gis nga jangati am solo yi mu andi kon yu melni li rek lañ ci wara jangate maam yantou bi sallahu alayhi wa sallam xarbaax yi mi def mi keman lool borom subhanahu wa ta'ala moko jaglel waye nak ñu roy ci mom ci ay jëfum ay jikkom lool moy defar aduna waye buñ ko defo rek danaka dañuy dem rek waye dara dox kon sa ñu lay sant wax deug gëreum dina ñaan yalla yak ko and ay ati bare bare te and ak tal bi jaay rasulullah sallahu ta'ala alayhi wa sallam.

0: wa kon mbok yi niñ koy and yeen ba légui rek dañuy dem ba Taif fekk fa suñu mbok muy Seigne Abdoulaye Diagne inshallah mu def ni mbok yi rek li nga xamne jot na fa xew suba ak légui mu teunkal ñu ak bis bi naka lañ koy magale fofu Seigne Abdoulaye
1: akay Seigne Mari
0: may lay ziar bu baax baax
1: ila makkal tay ndokel ak tay jaji ko bu baax baax bo do wa Kenya FM
0: ak Jant FM ak Leer FM kon bismillah yeen ng fofu ci Taif
1: wa kay ñu ci Taif di am ci lu yaatu yaatu and ko ak yeen direct ci ci Taif mbacci gi fasine dik ak yeen ci len rek ci li nga xamne mom lañuy dundale bis bi nga xamne ci lañuy magal jur gane jamono yeen ci sallallahu alayhi wasallam ñaan ko gamo te gamo nak doon bis bo xamne suñu serigne cheikh mustapha mbacci mohammed daf ko fonk lool bi nga so bi nga xamne ci la soxey ligueyam bo am solo bi di daaira hibayil khadim di nusrati din al khayyim dafa bokkon ci lim ñu waxon mo ay ñaar ci bes yi yamalu ko ak benn bes dafa doon bes yo xamne mom da ko tek ci kanam mu nek suñu liggey muy bes magal darul qudus bes bobu nga xamne ci la serigne touba cheikh amadou bamba khalid rasoul tané won dakar ci ak boromam ñu andi ko ci dekkam bu sel bi di touba waye tamit bes bi nga xamne ci la mohammed sallalahu alayhi wasallam gane won jamono neena ñaari bes yi dal bes la yu am solo yo xamne neena sa yu jotey lepp lu ko lo xamne japp nañ ko rek kep ko xamne yaakar nako te aji ci ahibayil khadim li nusrati din khawim na ñew dundando ko ak mom non la ko digale won bolem juromi bankas yi nga xamne ñu aji ci ahibayil khadim di regroupement abdaw siokh di cheikh bi waye jamaatu muridina sadiqina di dongoy la khasaayi waye ansaru din bi ñi nga xamne ño nekké côté europe waye diaspora bi ñi nga xamne ño nekké ci diaspora bi waye ñi nga xamne tam ño nekk ci section de cheikh mohammedou tamine bar mbacke jité len ñom ñepp rek dañoo def wajta yu ama am solo téw ci won fa ay fan yu xamne takku na lool ci ginnaw ndax ñi mbokki organisateur yi ci won nañ ci ñu baaxu amale ñu xey nak ci suba ni nga xamne rek mom lañ ko baax amul moy dañu xey suba tel rek wa education culture da di ñew lal batangi andi téré yi commencé def durus waye jamono joju nga xamne ci lañuy durus li nga xamne moy alcorane karim ak khassida yi jamono yoyé kureli ahibayil khadim yeb ci jamono joju lañu commencé di jang ben par ben noné dañu ko xeyé yendo ko ba biñu démé ba guddii bi minu démé ba tektal ay simile ci la serigne bi da di genn ci baax bi ñu tambali nak door nak programme guddigi wala bokk wëyel lañuy wax sax wëyel programme guddigi té non ñu koy wëyelé moy ñetti kurel yoy nga xamné non lañu xamé won rek Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul doon ko gamo sore ci ndiarém muy kurel bokk nga xamné moy jang jek bu ak bi nga xamné moy jang mawahib bi nga xamné moy jang muqaddimatul amda ak tamit ki nga xamné mom moy jang barsan bi muy Serigne Moustapha Basirou Lo non lañ ko dooré jamono ji rek légui jess bu wacc ci tolli ñi ngi nonu di jang li nga xamne moy mawahi bu nafi bi kon non rek serigne bi dañ ci fiyene parané fi ci Taif Mbacke dund ñu ko serigne ci xam bu am tay nak la sunu fukkeli yoon ak ñaar ñu diko dundando ak mom fi ci Taif Mbacke ci buntu barabu serigne mohammed mbacke bi nga xamne fi la teud di dal moko rakam ju bax jadi serigne abdul fatah ibnu serigne cheikh ahmadou mbacke gay defat ma
0: jeyse abdullah ma sha allah ci teunk bu am solo bi teugal ngay lepp kon melna ni kon guddigi programme ñing ci ñing koy ñett kureel moy jesbu moy muhadimat ak barsan ji
1: ak barsan
0: non lañ ko nekké ba fajar fajar nak señ bi xamna daadi ñaanal dongay ñaadi yewé ko ba du ba deewen
1: wallahi
0: amna solo legi ñi nga xamni ñoy mbokk yi nga xamni ño fay tew manam bo leen don manam gëna fatali wat soñu leen naka lañ war taxaw ci guddigi
1: waaw xamna fatali bi rek moy ñu setlo jamono yi nga xamne serigne bi daf ko su wote won gamu di ci tayi jamono joji ñepp dañu setlo won ne buñu xeye suba teel danaka 10 heures bu jotté rek man nañ ne baax mom day fess te fess goge noné nak na lay yendo bañu guddi ñu wéyat ak mom noor waye nak ak yi dañu gis ne baax bi bëcëk bi day melni nit ñi lañuy nekk ci dal yi bu guddé rek lañuy doora gënti bu doon dal dina soñé damay soñé ne nit ñi dañ ko doon dundalé nak a jekk moy xey di yedd ci baax bi bu guddé ñu franti noné rek dañ ko di xeyna nak loolu day damay nangul ñu bëré ci ngant ci téré xeyna mënu ñoo fanano di liggéey ci beccëg gi ba paré franano wat di dundal gamu xéena lool dina metti ci ñom ñeneen ñi tamit dinañ leen nangul ngant ko ko ñom ñoo dëkk ci dëkk bi di dalal gan yi mënu ñoo xey bayyi gan yi té seen sérieux dal di ñew ci baax xéena lool lay doon wayé nak ni dal nañ ko daan woté xéena légui bi sét buñ ci am rek moy jëmënu ji beccëg gi danaka du démé nim daan démé wayé bu digi mo machallah dañuy gis ni mom bu min wala bo bu nak buñ xéewlo ba paré rek ñepp dañuy maati ñu nga xamné ku yéx rek bo ñëwé mom yaakar na da ngay xaar ci biti way baax mom di nga fekk mu fess del sëriñ
0: machallah lool tam ngant la ndax ci dëkk bi di am ay gan xayna do rek mëna bayyi motax kon xayna beccëg gi ku ci nek ci gan yi waye ginaaw bu guddugé ñëpp ñëw ci bass bi rek loolu nga am solo la déglu jàng yi déglu waxtaan ba sëñ bi yewi leen ñuat démat ba deewen jëjëw ci sëñ Abdoulaye ñi lay sant ba jël gërëm ci sama tour mam cheikh lo waye na ci touru jëwrin Abdoulaye Sambou ñi lay ziar baax di la ñaanal yalla
1: jëf ñu sant nañ bu baaxa baax ndax yéene ak mu nekk rek ni ngeen koy ande ak ñun ci wacca yi ba ci bes bi sa su nekk ngeen gungé ñu du tay rek ngeen ci ñew yakana min ngeen tek ci lool te wax nga yalla ñu ak yeen benn lañu dañu yar kon ñu ngi sant bu baaxa baax diko jaar li sama directeur sama xarit Abdoulaye Sam
0: wa jere
1: yeen mo leen ñi nga xamni ñu waji ci kurel DTR xamna sen kurel bu am solo bobu rek
0: DTR division triangle de lumière xamna señ Abdoulaye xamna Abdoulaye Sam bëggu ton ben bor bu baax waaw sam bu la sat
1: Abdoulaye dama na ni mom
0: ki wutal ben bor bu baax rek bu ci waji yede ko
1: ron gaay sant jengi mom mari nañ ci ay way ñoom xaw nañu dajje ko ci jamm
0: bogu son ben fo lu baax la bu sa ko yede ko xamna xolam dara sedd lol dal
1: Abdoulaye ay xamna rek je Moussa Sam ko ci gëna ay
0: jere content na
1: jere ñu nit content na
0: jere koku ñu ngi koy sant ba Seigne Abdoulaye Diagne ñu ngi koy sant ba diga gërum diko ñaanal yalla defa ko taf ak tay ci sun xarim
2: ndam def wa
0: aja bismillah
2: wa leg waaw xamna fekke man nga ma dugg
0: waaw mel neen dafa am ko nekkal
2: waaw
0: bismillah sun xarim
2: waaw man fekke man nga ma dugg nay
0: wa ya nga en direct
2: wa
0: ya nga direct fi ntal ni
2: wa
0: ya nga direct
2: inshallah jirjef
0: Jeureuf ko ñu waxe ni ci diwan ci ba mari na.

0: wa kon mbok yi niñ ko waxal leer xamna dañuy dem setti goor ndjay geewlu cheikh amadou fadil goor assalamu alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh gëna jëf ci sëriñ salman teflo da lay ziaré bu baax ci la lokk ci dugg mag gi nga xamni do ko digënté ala salatu salam ela wa sa tafin tuba cheikhul khatib ci am gëreem ci bu ñëma ci mam sax ay ma fala bu dugg mag ko
0: amin
1: ak ci yaangi digé bam solo bo xamni tay yaang koy def muy yaata liggéey bi ndax mu na xam ne rojo jant bi ak keñeer ak leer gi tay gi cheikh la njaaxaana lay tëdde lépp lu jëm ci diine jëm ci lislaam tay génne dacee wane boppam
0: dëgg la
1: loola waral tey ñu jot digal ci directeur programme directeur amal loon ni waaye nekk tey di bokk ci élément rek nga wane fa ngay gàmmo bu mel ni tey ji bis bi nga xam tey mooy àll mooy tey talaata gamoog li nga xam ni mooy ñaar fukki fan ak juróom mois de août waaye dëppoog li nga xam mooy fukki fan ak benn jàpp bu dëgg yaar di guddi noot sa bi bi ñu xëy tubaa cuba rek ñu ngi jaar sémémer fële ca jabatu suñ Omar Gousso xalifa ba muy suñ Amdi Gousso ñu ngi yàlla yàlla yàlla yàggal doon di gërëm ci dara jëy suñ tubaa xaalis
0: amin
1: di parapeto di siaar akandoo keen sëriñ Mbacke Gousso mi nga xam ne rakam la kenn ci moom waaye siaare si suñ Mbacke Gousso ma nekk sémémer nekkal fa njaboot gi waaye bu fi jóge itam jàll na ndëkk bu dox ndànd Fall jabootu mu am Serigne Dia Dien teewaa yu sëñ Abdou sëñ Salam Dien teew ko teewal ko xam sëñ Cheikh Alioune Dien moom maam Serigne Dia Dien sëñ Bassirou Dien mu ngi fa ñaari fala gàmmoo waaye ku si mel ni Cheikh Assou Mbaye Dien fala gàmmoo ku ci mel ni itam ki nga xam mooy sëñ Niar Dien moom Bassirou Assou Mbaye fala gàmmoo mu mel ni nag ginnaaw boo nag bu ñu fa bàyyikoo itam jaar nañ fee nga xam ni mooy ndóyeen ndóyeen nag fekk nañ fa koo xam ni tey kenn ci sëriñ bi mu ngi sëñ Khadim Mbacke mu sëñ Kilimane Mbacke mu si jëbi jëddu yooyu jaar na fa tam defal benn cérémonie bu gàtt donc tàggatoog moom mu ñaanal noonu nag waaye nag ba bàyyi ko fa nag danoo jaar nag defu na gerte ardo xam ngeen ni ñoom tam di màggal guddi gi na ko war a màggalee muy suñu mbokki fa léegi foofu mu am solo lool bon fa jóge tamit wàcc si na nag fii nga xam tey mooy dëkkub jàmbaar l'islam nekk jàmbaar ne suñu tubaa Khadim Sall bu di sëñ Amar Samb yàlla na ko yàlla fayal bii nag day bis boo xam ni léegi rek ci maa ngi ko wax benn këram moo denal nii si am bis wax ma ne ma ñaari bis bi nga jóge ak bi nga jóge ak bi nga jëm tey da nga bàyyi xel ni ndigal suñ tubaa ni ma doonte mun a ko wóolu woon war ngeen di wuy ci mu ne ma bis bii CBMR tubaa joxoon 1914 ñoo ma ne ko dee ko gàmmoo waxaan si Amar Samb tam ne ko demal càmbeen ci gàmmo ne ma kon boo yendoog man ba ngoon jot nga jëm càmbeen xam ne kon yaa ngi si tubaa Khadim Sall ah suñ maam Cheikh jërëjëfloo ñu ngi delluwaat di siyaar baax ak a ndoseel Serigne Cheikh Samb Basir xalifa Amar Samb yàlla ko yàlla yàggal jamono doon di gërëm di bere siyaar ak nuyoo nag nga xam mooy soxna Fatou Samb moom tam di doomi suñ Amar Samb projet Daara Khoudo di fekk suñ Basirou Lo Thiara ñu ngi koy ñaanal yàlla suñ borom yàggal ko jamono doon di gërëm di siyaar suñ fa Basirou Lo waaye bere siyaar suñ Sira Lo monsieur ab xalifa am si suñ Erif Lo delluwaat di siyaar ak a ñaanal soxna Momy Mbacke bintu Cheikhul Khadim li nga xam ne ëpp bii nekk tey moom la ñu xoole suñ Touba di ko xoole Serigne Fallilou Samata ku sëkk nag ci fànn yëpp yàlla na ko yàlla yàggal jamono doon di gërëm ci jërëjëf suñ Touba di siyaare jëwri ni suñ Cheikh Samb muy suñ Ibrahima Samb xalifa suñ Modou di ko siyaare baax di ko ñaanal saabaram gudda fanam te wërali cëram waaye siyaaram mboolem xalifa yi nga xam ne adjoon ci ko suñ Amar Samb di beral siyaar ak nuyoo ak ñaan jëme ko si suñ Cheikh Mbacke Samb xalifa suñ Abdou Madjib Samb yàlla yàlla yokk ay leeram fàf ci barkeem waaye di ñaanal yàlla ki nga xam tam mooy suñ Khadim ne ca bopp njaboot gi yàlla ko yàlla yàggal jamono doon di gërëm ci barke fatel gi Cheikhul Khadim Cheikhno Ahmadou Bamba Khadim Sall
0: amin
1: di jaajëfal nag ki nga xam ne dëkk bi moo nekk bundu dëkk bi di suñ xaar ay kilifaam di suñ Mame Mbaye Samb kenn tuddu càmbeen tuddoo ko jàpp naa ni foo jaar rek boo ne suñ Mame Mbaye Samb xam na kan la ci taxawaayam ci càmbeen demul dikkul léppam càmbeen càmbeen lay yaale càmbeen lay waaje waa mu lay waate yàlla ko yàlla defal jàmm marsay googu nag kenn ci sët yi muy sëriñ Fallilou Samb di suñ Galas maa ngi toog ak moom nii waaye seggoog Serigne Amdi Moustapha Amdi Samb moom tam moom Serigne Thierno mi ngi ni toog waaye seggoog tam seen mbokk di seen lépp di sër suñ Amar Samb Serigne Youssoufa Lo moom tam mi ngi nii toog si déjataay bi di seen mbokk di seen doom Badiane waaye di siyaar tam Serigne Baara Samb moom suñ Khadim di ko ñaanal yàlla su borom guddal fanam te wërali cëram waaye siyaare mboolem càmbeen ak li ko wër lépp xam naa ci ay tënk rek mu mel nii dañuy fas yéene ànd ak kenn ci jaboot bi koo xam ne sa doom ci roja bi muy borom fas-fas waaye di sëriñu daara waaye di borom xam-xam muy sëriñ Amdi Samb ñu ngi koy siyaare bu baax Samb di ko ñaanal borom ñàggal ko wéral ko parce que Cheikhul Khadim Cheikhno Amadou Bamba mel na ni di ko déglu di ko dégg loo xam ne di nga ci mën a jàpp mu doon njëriñ tabarakallahu mi bëgg waxtaane nag wala li ñuy fàttali ci barab bi tabarakallahu jigé na ko jógee koo xam ni waaye dina xam ne day jël lépp rek xam ni kilifaa ma waaye sëriñu ma yaakaaram tey gën la ci xama sam ñeeng xama bo leew bu def rek bëggono na xam taxaway bi nga xam ni am nañ ko fi ci jambe
2: tol bi day wone
0: Gora. Gora. Micro bi nako jige. Gora. Gora. Allô.
2: Am señ mom fuma tan nek fuma day gam waagale ko noon alhamdulillahi rabbil alamin jeppal ceebi kilifa yi son ko ci insha allah te singo reew dam ñu ngi lay sant bu baax ci la bu baax baax mooy jàppe ba léegi bayyi woo jët moom nag temin moom ci ngay fi ngay fiñgay teer tool ba nga ko tàmbalee ba tey fi bëgg a yàgg wala si nawet lu yàgg dëcc ñam bu baax yow tam ci ngay gën a baax bu baax a baax ak lépp xoj fal tam kanamam leen kàddu yi ñu wax si liggéey dëgg baax a baax
1: ci am ci am jeexay na fof njàngam fof demi ak njàngam rawfaan mi ak benn yi ba ba seet ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla na ko yàgg tey ak bare bari dara jéegi soxla xatim ak ko diggale woon ak ko diggalal yàlla ci barka wàcc ci barka soxla ak ci bamba seen bokkum taalibe góor a jaay naa naan yow lu Cheikh Modou Fadal Mbakal teggoog sama xarit sama fafre alhaaji Fallou Sambou borom turus jàmbaari golfo waaye jàmbaari jambeen waaye jàmbaari Touba yàlla na yàlla loolu jàmm mooy wax ne ko noonu maa fi jot ci bamba su jóge ci sëñ bamba si ñu Cheikh Amar Sambou boo faatoo mun takkete tànk yi dugalu fiir ba mel wala Cheikh na Ahmadou Bamba ba bàyyeeg bàmmel nga mere ko lëgul dara mbokk mi dama naan ku nekk faxem waaye ku nekk faxam samaam Cheikh loo ñu ngi siyaare njabootu maam Elhadji Malick jawaan ma ngay buuj ma ngay dox waaye njabootu sëñ Diatan njabootu Cenaba njabootu njabootu Ñaseen ay guddi gi ba Louga ku nekk yaa ngi gàmm ku ñu ngaan yàlla fa tarakalaaw lënte séentu ak lañ ca sàkku yàlla ko yàlla sa borom nangul na ko ci barke soxla xarit guddi gi nag guddi gu mag boo xam ni yor nelaw ci heure la guddi ko xam dañuy sàbbaal julli ci yonte bi jàng xasida jàngal quran def say berne taatan ku taatan daal di ngam dara wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala barakaatu jàmbeen lëga ma gi
0: waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ Gora ñu lay sant baax di sant sëñ Gora Samb ak mboolem ñu nekk foofu ñëpp di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla def ñu toofi ak taysir bu jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nangu ñu jaamu ak ñaani ba ñu fekk war ko dégg ñu bare bari jàkk ko ànde ñu koy ànde kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal yàlla yàlla defal ñu toofi ak taysir di ñaanalaa sëriñ Cheikh sëriñ Aliou ndax lii lépp mama yàlla wéral ko defal ko kartan ba li mu fas yéene liggéeyal maamu Cheikhul Khadim radiallahu anhu mu àggale ko bannaale yeneen ñu ànd ko moom la lépp yàlla sàmm ko sàmm njabootam bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñu santee tamit di ñaanal directrice soxna Fatou Mbake yan bi yàlla na ko def Alhaji Baye Ibou Ndiaye sunu kilifa la fii ci kër gi ba Ousmane la waajal ñi waajal yaa Aram Diop seen awangom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal coordinateur Ablaye Samb ñu ngi lay sant baax di la gërëm di la ñaan yàlla ndax yaatal gi wax dëgg yàlla ku yaatal nga ku woyof nga ku bëgg lu baax nga yàlla na la yàlla defal tawfiq defal la taysir jàppandal lépp Alhaj Ibrahima Cissé kazalika mu yàlla na ko yàlla dëgëral defal ko xéewal defal ko tawfiq moog Aliou Ndiaye mi nga xam ne ñoo bokk nekk fii Serigne Cheikh Lo moo nekk foofu ci leer gi ñu ngi koy ñaan yàlla Ahma Kébé tamit macha allah kenn la ci rajo bi kenn la ci daara ji gis nañu wax dëgg yàlla lépp lu mën a xew rek day dagg yitteem yëpp jël léppam jox rajo bi waaye nag loolu walaaxar wa ñu ngi koy sant baax di gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko tawfiq ak taysir bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wasallam sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp yàlla na yàlla defal tawfiq ak taysir kon xam naa kon damay jox Aliou Ndiaye antenne bi xam naa incha allah Ablaye Samb kon sant nañ gërëm nañu yàlla nañ fi dajewaat déwén ay at yu bare bari bi jaay rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam.

0: de kalung nan ti akunun ti gen bu de hrotul ustad salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen fi nga xamni fi lañu fassiyene yamal li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jamm ci katunu yalla la borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: njool royul na fa tax dooxul wëggul setaxul sëggul fa yàllaaw. waaye nag mbokk yi waxtu yi yaay sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan waaw moom ndaamawul defuloon am njool rayul na fa tax dooxul wëggul setaxul sëggul fa yàllaaw rënkul lasul noojul gànkul te yeel ya sewul kuloori papaayawul moo jànd yàllaaw. dañ ci ñëwaat bokk yi waxtu bi insha allah ànd ak dogal yàlla subhanahu wa taala. noo ngi nuyu mbokk yi daal bi yëpp, ngi siyaare mbokk yëpp, noo ngi baal àq ñëpp. kon moom rek jasul xulóob bi àllaami xulóob ndeysaan nga xam ne sëriñ bi muy xëcida gu doy waar ku matali ci lépp jëni ko sëriñ bi wayee. te wax naa la ko boo xoolee xëcida gi da ngay gis ne basariyaatam nobiyaatam risalaam adamiyaatam lépp andi na ko. ndax te moo waxoon ne kont nabiyan wa aadama bay na maa wate nee na man bañ may soloo di ma jox def ak yonent sama maam aadama manqué diggante ndox ak ban kooku kon yàgg na. ñu ngi siyaare mbokk yëpp. Serigne Mbacke bu sa moom Serigne Omar Diem ñu ngi koy nuyu di nuyu waa xaatal bi yëpp di leen siyaar ci weeru gàmm wi. Serigne Abdourahmane Niang kalifa Serigne Baara Niang moom itam ñu ngi koy nuyu di ko siyaara. Soxna May Niang moom itam ndeysaan di ku bëgg barsam ñu ngi koy siyaar baax. tubaarkaala jigéen ju bëgg barsam barsilu nag di moom itam rek koy faral di jàng moom yonte bi salaa sam dana la sax lool dana la neex lool tubaarkaala. ñu ngi koy siyaare moom itam waaye di jëw li ñu day mu Fatou Bissiri noonu la ñuy siyaare soxna yëpp mu jaxate bint sëñ Babacar jaxate radiallahu taala anhu.
1: ñu ngi déglu Tiener FM 88.6 yëpp
0: bàyyiwuñ kenn waaye bàyyiwuñ fenn waaye bàyyiwuñ ñenn fu mu mbokk nekk rek te la ñu bàyyi xel. ñu ngi lay nuyu, ñu ngi lay siyaare, ñu ngi lay ndokkeel di siyaare mbokki taal bi yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn di siyaare ñëpp rek fu mbokk nekk rek. ñu ngi lay nuyu, ñu ngi lay siyaare, ñu ngi lay ñaanal tawfiq tey si saxaatatu daara yi di siyaare ñëpp rek di nuyu ñëpp bokk yëpp siyaare ci weeru gàmm. fu mbokk nekk rek ñu ngi nuyu sëñ Mame Baba Seck ma nga fële ci syndicat ak mbokk ya fa nekk yëpp rek. sëñ Baye Cheikh Faye, sëñ Ibrahima Fall, sëñ Babacar Diouf ak mbokk yooyu yëpp rek foofu ci syndicat ñu ngi leen di nuyu. sëñ Omar wala bokk sëñ Idrissa Wade ñu ngi koy fële ca Baye Fall tam ñu ngi koy ziar di kon ndokkeel. sëñ Amdi Wade suñu sëriñ mu ngi foofu ñu ngi koy nuyu ci Kony Sun Cheikh ñu ngi koy ziar ko ñaanal tawfiq tey ci saxaatatu daara yi. sëñ Alhaj Ndiaye Wakaane Haqar ñu ngi koy nuyu di ko ziara waaye di siyaare mbokki Madina Touré soxna Njama Jaxate ak sëñ Modou Mokhtar Seck ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax, ñu ngi leen di ziara. sëñ Moudou Ndiaye moom itam Madina mu ngi foofu ci quartier Lansar ñu ngi koy nuyu di ñaare siyaare mbokki Lansar yëpp. sa Bassir Guèye Diassaka ak sëñ Sidi Niang Tax Sanlu Jant Fenke ndongal mooy bu sëñ Bakary Sall mbokk yooyu yëpp mbokki Aliya ñu ngi nuyu mbokk yi nekk Aliya yëpp rek fu ñu a nekk ci Aliya ñu ngi leen di siyaar di leen ñaanal tawfiq fii si saxaatatu daara yi di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp ñaan yàlla defal ñu tawfiq di wan fii si defal ñu saxaatatu daara yi di nuyu ñëpp rek di siyaar ñëpp di nuyu mbokki njàmb yi fu ñu mën a nekk ci njàmb ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di siyaar, ñu ngi leen di ñaanal. Baye Balla Dieng Diawriñ ñu ngi koy nuyu di ko siyaar waaye di siyaar soxna Kilinet Dia waaye siyaar waaye di siyaar mboolem mbokk yi fa nekk yëpp rek ñu ngi leen nuyu leen siyaar di leen ñaanal tawfiq tey si saxaatatu daara yi fu mbokk ma nekk rek ñu ngi la koy ñaanal da ko yéene incha allah. Mbokki Daaru Mouhati Serigne Abdou Diagne ñoom Serigne Mor Fall Serigne Dame Fat Diop ñoom Serigne Thiam ñoom Thierno Thiam ak ma Diop Mbon di mbokk yooyu yëpp rek. Serigne Galas Ndiaye fële ci Pambaska ñu ngi koy nuyu. Serigne Diamma Ndiaye moom itam ñu ngi koy nuyu. Mbokki Tirey Serigne Moussa Diouf ñoom ak Serigne Galas Sarr ak mbokki Ndargo Ndaw li ko war a kër ma Kumba Ndior ak Ndaam
2: moo xam ak ñu yees wala weer wu dee kenn ku ne ci ñun xelam warul juk ci di tabal ko param ci twacc kanam wer ñaari témèr at mi ñaari junni ak ñenti témèr ngi liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba
3: yaakar na né buñu néwon fukk junni sax mouride yépp ku ko amul dënku wuti ndax té Touba ci kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci suñu jamono ji moy li Touba bi wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon Touba ci kanam ñepp dañ leena nangu né dërëm buñu leen joxé ci yoonu Serigne Touba bi lañ koy def kon ku joxé sax xaaliss ci Touba ci kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba mouride bu ne war nako ci gëna gor gorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappel et pédagogique yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momatu alcorane nako wax al kamalullahi yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawati na mbir yi nga bok ak nit ñi ko ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatte rek te japp ne kiko joxe wut timit amna ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni nit japp na ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yena ci doxal yeurmande ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
4: 78 544 33 33 wevle orange monel Touba ci kanam la ci mën xam
5: seen émission khulafaul khadim khulafaul khadim di émission bu ngeen di am bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanweri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngeen ci and ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang khulafaul khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doore ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbake cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salih mbake ba ci alhaji mohammed lamine barambake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadim ile sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den li indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay doon 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jenti bfm 95.2 fi ci touba rasul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay am solo bi di khulafa.

0: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Yantib FM, Tchanar FM et Lerki FM.
1: Ni seigne sadio mi def legui ni allah mu anta alam bi min nafsi wa ana alam bi nafsi minhum allah matalni khayran mimma yasibun fi lima la alamun wala tawhi mimma yaqulun sun borom de yam gëna xam sama bop waye manet ni di ma tag ma len gëna xam sama bop waye yalla nak ma def ma gën niñu ma jorto te nga jéggal ma liñu xamul ci man te buma jappé liñuy wax fofu la wacce sa bop mané yam fofu la xam sa bop mané fofu la xam yalla itam
2: mané cene fm
1: mu boole ci nak tumu ranké ci aduna tumu ranké moy ko bokkalul yoon rek manu len and niro wulen bokkulen jikko bokkulen ta amulen ci bo tumu ranké nak batay moy motali diine bada ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban fa tuba lil ghuraba yaron tibi sallallahu alayhi wasallam diine ji ngi tambale ci tumu ranké dana mujjit di lu tumu ranké waye tumu ranké kat yi ñoy ñi taxé ni waytu ranke ñoy ñi taxé bada adina ghariban lu leer la sahaba yi ñëk gëm yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañu leen daan lak ci safara di leen nak ci ndox di leen tecc ci neek duñu lek di leen door di leen yeen ak di leen teul di tek seen kaw ay doj yu gëna dess di ñëwé jang alquran di ñëwé julli ci mbolo dajé fenn yépp suñu ko ñëwé non fofu tumu ranke man ko wessu mouride bi yoon wi tambali jaar nañ fofu door yew tej nangu sa keur nangu sa alal dakala lepp def nañ ko kon doxine bi mom wenn rek la lol mo doon doxine yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba yi way doxine talibi ak tasirin ak talibi yi lol muñ koy motali te muñ lu koy deugural xam li nga bëgg xam namu tollu xam boko ana lam lay jëriñ fam lay yobbu nam lay def am nim lay wutale ak ñeneen ak ñi la ñepp di ñëyé boko xamné téewal ko ci taxal da nga attal muñ lu nekk aduna dañ ne hulwatun khadra aduna dafa neex nitax toy ci bëttu ci bëgg aduna ki ko mëna muñ moy kan ki xamne lu gën aduna amna fi muy wut lola koku moy mëna muñ ni xay aduna ta aduna lu gëna neex ci nit ki gën ko lor lu gëna neex ci mom gën ko lor ki gëna banex ci aduna gëna am
2: ñu
1: tollo ci sukurat moy gëna son moy gëna am metit bo roogi di genn day sisu yaram wi di sisu sisu ni ko la fi dal waxe nit ko fatu di joge kërëm baye fa ñam gëroon bëgg roogi sax ci yaram nit du nango dem ñi diko xëcc buñ ko bifé rek mu melne ciaru garab bobu nga xamne dafa fess ak dëkk dugg ci biir nit ki ba fu nekk dëkk na fa ñu diko bif ak doole diko bif bu muy genn roogi kër gi mu namoon suuf si mu namoon nit ñi mu namoon jëm ji mu namoon jëm ji mu yàggoon musu cee jóg daf ci kallewu ñu di ko bif mel ne taxas doo xam ne bi ñu ko bifee day génnaale ay suuxi yàpp ak deret su kuraatu bëgg àdduna dana ko mettiital lool dana ko diisal bëgg àdduna nag du moom rek mettil su kuraat nit ku baax su kuraam dana metti su kuraatam ci kaw lenn suuf si mu daan jaamoo yàlla ak deret yi nga xam ne mu ngi leen di tàggu ñu xam ne dootu ñu am jaamu yàlla gi mu fi daan jaamu di ko jooy di ko mettitlu doomu aadama julit yi mu fi bàyyi te daa leen jëriñ ci diine di leen xettali te bu demee xamul daañu leen seytaane dana leen réeral wala daañu amati ku ko wuutu ci di leen gindi wala déet mu ci boppam rooxam day du néega dem wacc fi loolu la loolu dana yàggal si kuraat dana ko mettital mota akabirul ulamaayi ak kumala awliyaa yi lekk seen dem dana metti daañu wax ne yonente bi salaa sallam bi mu fi jóge dañ daan wax inna lil mawti sakratan inna lil mawti sakratan dee am na waxtan dee am na waxtan dee am na waxtan dañu nag dafa wàññil xeetam yépp seen metti tuddee yóbbaale ko talib bañ dañ def non cheikh abdoulaye chalane net la né da gis na musiba mu jëm ci ci rew ni mu ñaan sun borom ne ko ko tek te yeeram jaan ni mu tek ko musiba mom mu nek digënté dund ak dé ba nga xamné maram ni daan daw jaar ci gannaaw kërëm di ndox day genn xol ko mu xonk toy yi melni deret ndax tisu liko dal metti to xamné waron na dal jooni nit wala fukki jooni nit kenn nit yenu ko xam ngeen metti na dañu nek li ne amna ben way bu ma sa gënt adina tukki mu wax ko bayam ci mouride bayam dem net li ko señ touba mu ko ndax amna gënt lolu mu gënt day deug la ndax musiba bu doon ñew day bu aduna jep tukki wol bu tukki wol fi fepp mom dana fi tukki waye man ma ñaan sa borom mu dal ci sama jëm ji ngir ñu am jamm bu fekkenti ne nit ki dafa jaay aduna am jënd alakhirah dara melni ko jaay pepp suuf jënd ak aduna li ci biram te moko oppi sax ñuko raw waye la ci dess nak safan bi mom moy alkuté nit nak alakhirah legi bo gisé shaair di wax naan uqaddimu ustadi ala haqqi walidi walaw kana li fi alwalid albirr wal lutf fa hadha murabbi arruh wal ruh wa hadha murabbi aljism wa huwa al-sidq ndax ustaz sey ñet la dem rek do na ko waxtane fekkal waxtane ko bare bare ci ay kama bi ki nga xamne mo lay fegal musibam aduna mom ak musibam al-akhirah ci batin mo ëpp haqq ci yow ki la jur shaair bu mom dafa ne maa ngi jiital sama aq sëriñ ci kaw sama haqi waajur tewul kat ku topp sama waajur laa ku ko naw laa ku ko fonk laa ku ko bëgg laa ku dégg ndigalam laa ku ko ñeewant laa itam waaye bu ma seetee ne ñoom sama jëmm ji rekk la ñuy toppatoo du ma xiif du ma mar du ma tilim du ma tawateel ñu faj ma kee nag roogi lay tërbie moom lay yar mom lay fegal musibe yi nga xamne bu dalé dootu jeex mukk moy traay bamél ak taxaway dispench ak safara mune mu melne wurus bi sagar biñ ko ëmb rek wala kayit biñ ko ëmb kayit yi amul solo li am solo moy wurus ci bopam ta ro kon moy wurus yi ndax moy li sax ba ëlëk fi romb romb ay rek la ñu waxon xër gi mu bok ci xër gi ni ngeen def ta dara taxul ngeen def ko lool yalla yarant bi ak seigne touba bëgg ko ta dégg li ngeen di dégg ci man ci mom diko wax muy metti li seen xol di dëgeural seen gëm di bëssal jeen xamal ak talib ak nañ cey jëriño ak moy lan ak fu mu saxi ko dem rek ci waxtaanu am ku doon laaj manam mbirum talib ak serigne fan la genné ci sharia l'islam ba di ko misal waye ci jitu rek moy li ma waxon rek moy xer faral na ñuy waxtaan na ñu sëriñ bi bëgg gëm la bëggal bopam mënu la ci jëriñ bëgg giñ ko bëgg yow ci la mëna dëgg ba jëriñ ñu ngi jëgë Dakar ba ñew fi tane ka ñaar témer kilomètre xamne manki na tuuti fatali ba ben hadith bo xamne sallallahu alayhi wasallam moko lettre al-hadith al-qudsi ben way bo xamne dafa joge ci dekk jëm ci benen dekk di ziaré ci mbokum jullitam malaika mi safal ko nit amé melo nit melni nit dajé mom niko yow fo jëm niko xala ci dekk bi ko la fay wuti mu ne ko dafa am kuma fay séti di ko ziar mu ne ko xana dafa la amal bu bar nga diko fay jëm mu ne ko dedet xana dafa la defal ñek lu bax nga diko ko fay mu ne ko dedet kala da ngeen bëgg and dem fenn wala di topato rek mu ne ko dedet la fa wuti nak mu ne ko dama koy ziar gi rek ngir yalla wala kam dem wax ko sun borom mu ne ko bo demé ne ko jéggal nako ba fawu jéggal kamuy séti ba fawu kon yéene ak jëf moy sotté yéene nak bu fekké né télé jëf boko té sotti danaka sotti na fakké na mëna jëf and na ci nak té jëfulo té amul loola galankor bobu la yéene dul am jëriñ waye bu dul lool rek yéene mom am na jëriñ la biñ né am na ko la jëñ Seyñ Touba rek waaw na alcorane dafa ne wallahi salli l'insani illa ma sa'a wa nasa'a sawfa yura nit ki limuy jëf mënu ko wéle ci traayu bammel ba basali taxaw sax da dafa yagg kon bu jéxé na muy def muneko bu jeuf jeexé yéné
3: ñu
1: am ci tam jeex yéné bo ci bolé jeuf lay gëna mat ba nak lay mat balé ëpp li nga xamé dañu jëg jëm ci bërepp bu sori da xaré la won na nga ci la sunu xolé bi yaana gëlem gu nekk ñett takoy bokk wala ñaar bu ki waré da sori jox ki ci dess mu war jox keneen mu war Aliin ak Osama ñu Seydine ñoo bokk ak yaronte bi sama gëlem buñu bëgg bu fekké na yaronte bi warna ba wara wacc ñu bëgg mu continuer di dox mu ne leen dédét dakku leen ma dox te gënu leen ma soxla yool bi am na kon xir baxna leen nak tambali na légui wa wote dindi yaq yi bañu mën ko jang non sëriñ ci ñu dal def bu ñëk ay wañi boole leen dan jangalale ki nga xamne mom lañuy topal ci ciatal allo ji nga xamne robo ji du fi ag dañuy daldi wone ci wañi xamne alquran dafa am bindim mom lañ ci de ilmu rasmi ak fan la go xamne ñu dul wala fi buñu jange ba mokal dañuy jang ilmu rasmi moy nañuy bindi alquran ndax alquran li wax tawqifi tawqifiyun manam lo xamne nañ ko fek rek lañ koy bayyi nako ñu jëk ñu bindé won rek taxamu ñu lutax ta ay secret la am ci biir ñu bayyi ko nona nga fek ñaari baat ñu bok yam kep niro bok lu ñuy tekki ci zahir ta mu wote bindin wi yi alif duñ ko bindi yi alif ñu diko bind wala fi biñu jangé ba mokal buñu bind kamil alif yi nga xamne ken daaw ko bind dañ koy def ñu wax dok kangi di wax bi ndogan di wax be adjan ni gis ñaari baat ñoo xamne ñoo nuro ben ta am bo ci xamne jeexaleenu aya la bo binde ba aga ci da ngay def ñetti tom wala laye ji fi la jeexé nga gis benen bu nuro ak mom bok ak mom ta aya ji jeexé wu fa wala fi nga xamne buñu daan jang maharij xof xamuñu ko won sa ak sha ak za ak ra ak fa ba ak za ba yépp jeex ben tudduñu lañ koy gëd sa rek lañ koy wax xamne kon buñ ko bëggé bind te gisuñu ko tarani la yoy dana jafé lolou mo waralon wagn yoy boole yiñ dan def melne sim su toy su am ñetti tomb waw teggu ci buñuy wagn ñu dal dina sim toy li waw nayo nayo moy ñent motax ñu nan xeyna peul yi ñoo ñëkke wagn ñoo ñëkke wagn dal fi lan moy baqara zati shawkati lan fal yashmilu wujuha kafi bamu ag juroom mel ñu ñu masaw fihi dat shukati madha yashmil wujuha ya gi ñew la gi man lati man koy bëgg faati sax la shawban isma inna ma ala shawban min habibin xamna sin su toy si moy ñu waaw bo diké doko def sin su waaw doko def zal doko def ragu ñu tomb doko def dara te yépp nga mbokal nokoy nokoy jangé yow man nga ko jaawale waye bo mané wañi wi dal di xam nang koy bindé choisir ni salu alaykum shawaqan min nar shawaqan bayan moy suratul rahman li shawa nazatu li shawa salasailu moy maza yalla sidi ni won la mboccorum danan bañ yi nga xamne robo ji dal li ci jox lu ma fukki wagn bindal la ko ci keur bu ko defé nak ñom duñu aaje wo jang ilmu rasmi ci lool lañ ko daan xamé kangi ci nonu lañ daan jangale alquran ki bekk nit ki dina ñett yoon ñent yoon ci kem rek nama wowe ak nama am liñ wax xelum yaax moy ko xamne lo jang rek da nga mëna xam lañ koy bindé da nga mel dang ko photographier da nga xam lañ koy bindé dafa daan jangale buy top allo bam yag bu lan li dey lu magga magga la doom soxna jo xamne wattuna alquran ba gannaaw ko bind robom ta du yaq waye nak amna lu ko gëna mag ñu ko massaan laaj ana li gëna mag li lan la mu ne xana jaar yoon wo xamne allahul mahfuz nga xamne ci la dogal yépp ci lañ koy bind khalima ga koy bind al qalamul ma'mur bu cey bind ngay deg damuy kicci je ci alloja diko deg mo gëna mag duru la mag alquran ndax alquran mo gëna mag lepp waye li ngeen di def def lola ko gëna mag ñu diko laaj nak waaw lolu nan la nit di def ba jaar yoon wo mune len tarbiya yoonu tarbiya aw tarbiya mom moy lan mune tarbiya bo xamne tarbiya diina la day diko gar walé waye musu ko wax ñu bi nga xamé nim ko waxe mom ci bopam fa ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mune ko rabbi asabak bi dimitu la rabbi bi dersi waaw fan la tolon bo bay ci yaronte bi gis yaronte de ci nit ay charte deugar la am yu bari ndax lan labu bir ak biti gu mat seuk ba dara manki wu ci moy tax amana ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga tek ci julli ci mom julli yo xamne dana bari ba doy ko war nga tek ci sa xol du jog ci mom du jog ci wala du jog ci yalla du jog ci mom digeent yalla ak yaronte bi rek yag lol moy tax amana ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam set met ci manam pureté bo xamne sa xol bi amul ben tombe bo mere julit wala go jugo di ko nit wala lo yene nit wala nit def la lutax nga mer wala nit def la lula naqari yep do amati ci yow nit ñep da nga leen di yene li nga yene sa bop do xalaat mukk mbiri aduna tok ci jotaay di xalaat mbiri aduna ba mat ay seconde do ko def sa xel mi li ci nek ba faw rek ak fo tollu bo nikul ci alquran nek ci salatu ala nabi wala ngay def tafkir li ñu wax meditation di xalaat li ci sa kanam di xalaat maggu suñu borom bi di def tadabbur alquran xamne bo joge ci li yaangi ci li bo joge ci yoy yep baye bay nelaw sax li ngay gënt ak li ngay jener ak li dikal lepp luy joge ci yalla ak yaronte bi lay doon ay secret lay doon li mel do xali wax lan ko waxene nit ki dana ag ci kashfu ak ci fat fo xamne dana tedd lu mat ñetti waxtu yewu xame ci bir nelaw yi lo xamne manon na jang ñaar fu kette du ko xam dal lu leer la danaka julli ñi ñep ku ci nek xeyna musu la ñak fo jaar fa la xamal lool wala nga dara jaaxal la nga nelaw ñu leeral la ko yoy da nga xamne kon ñi nga xamne ñoo melaw melaw ñu wax legi ñoom loolu dana yomb ci ñoom dana yomb ci ñoom kon gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam ndax ku ko ci doto yaqule mukk mom nak daf ci amone may ndax daf ko téla gis manam fi mu tollu gis ko ñu bari mujj dañ ko gis lol bané dootu ñu tékliko mom waye bañ fa tollo gisuñu ko mën ñu ko gis muy kamel kamel nak man la yitu unul ma'rifati nur warihi wax na taxtal nañ ko bataay dafa tambalé balay teural yoon mi dafay teural l'islam mawhibul qudus umul ibrahim bobu la jëk way sharawale ko ci bir muy mawhibul qudus bind ko jangale ko itam muy tawhid nga xamne mo jitu ci islam bind nak ci fiqh bimu bindé téré bo xamne dafa jago fiqh rek manam ilmul kalam lañ ko wax ilmul kalam xam nga ni ulama yi ci wone ci bari amna ñoo xamne ñu na jang ko daganul amna ñoo xamne ñu jang ko lutax ilmul kalam liko indi modi jamono yi nga xamé né ki julit ni ubbi nañu Grèce Yunan ba génne xam-xamu philosophe yi indi dund Socrate Platon Aristote ak ñoom ñëpp Mamoun doon nekkoon benn amirul mu'minin benn xalifa traduire lu yooyu yëpp ci arab philosophe bi ak na Ahmadul Kunti mooy ki njëkk philosophe bi jiitu ci doon philosophe yi nag xam ne gëmuñu diine di laaj jullit ñi laaj yu doy waar yoo xam ne duñu xam nuñ koy tontoo ngir bëgg leen woon ne rek diine ji jubul wérul nekku leen ci dëgg lalu tax nag ulama yi sos ilmul kalaam yi laaj bu ci nekk ñu indi nañ koy tontoo ba àgg ci jeexal nañu laaj yi ñuy fent nag seen ci seen bopp ay laaj yoo xam ne bu la nit ne woon nangam loo koy tontu bu la nit naan mel na tey bi ñu naan waaw chrétien yi yow nasaraan yi ne naan jullit ñi waaw da ngeen ne isa kalimatullah baatu yalla da ngay ne kalamullah mom khairu makhluqin ding te nekul hadith lu sosola kon isa da ngay nangou ne kon yalla la wala doomu yalla la ndax doomu yalla la waxin la rek waye kon te naw nang ngeen te alquran wax nako rasulullah wa kalimatu alqaha ila maryam wa ruhun minhu kalimatullah banatu ngeen ne ruhullah te yep ngeen d'accord ci tax d'accord len ci kon ngeen isa doomu yalla la xamne kon yahudi dañuy poser question nasrani di poser question philosophie di poser ay question lolou mo waral ilmul kalam soso mu'alif al-qudus ilmu al-kalam la ilmu al-kalam ulama yi nga xamne dañoo aramal ko ko jang dañoo set borom xel yi way fi nga xamne bo jange ilmu al-kalam dañu indi ay sik ci saxol ndax laaj yo xamne tont bi du dugg sa bop mu indi la ay problème lejeul la ni nga xamne nak mom la lan khazali wax dafa le amna ñu haram ci ñom waye amna ñu xamne dafa war ci ñom ndax julit ñi ñu amna ay laaj yo xamne mënuñu ko tontu gatché lay doon té laaj bu ci nek luñu wara mëna tontu la luñu tontu la l'islam tontu nako ba noppi ñin ñi am lu dégg bo ci señtu ba bind moy bir khulus mu kalam modi ñu dañu tollu ci baba digël ci bo xamne tuwab yaangi note ci té buñ noté ñom luñu mugo ñata m lañ ko wax le 4m xamna 3m buñu diké dañuy dal di jema imposer diné nasran biñ ko mëna imposer ni ci force fi sansé waye dañuy tambalé ci duggal sik ci xoli nit ñi bu fekkel nak xamuñu dara ci ilmul kalam tontu laaj yu bari duñ ko mëna tontu légui kon farata la ni nga xamé ni ghazali ni mu nekkon farata ci mom mu jang philosophie ba bind tafutul falsafati refuter len tudeteur tere bi tafutul falsafati l'autodestruction des philosophes ba taxna philosophie yépp dawe penku ñew sowu ci andalusi nonu la señtu ba doon dekkando mom itam sik yi nga xamne ñeneen ñi nga xamne nekkuñ ci diine l'islam mën nañ ko sulli muy yahudi muy nasrani muy philosophie ndax philosophie ñi ci jullit sax dëgg amna ñoo xamne ghazali daf leena excommunier daf leena dakk takfir la leen def ku melne averos dedet averos mu ci ghazali ku melne avicenne ibn sina ak farabi ulama misri sax dañoo dalon ci ko ghazali ndax ñu xamé ñoo ñu dem won waye bobu dañoo gisagul téré yi ñoo ñu bind mu nekkon ay manuscrit maxtota rek ñu bind ak loxata kenn mo le bu ko bi yoyu feñe nak lañ ko gis soga xamné ghazali wax na dëgg di tax bu mbindé kon ci tassawuf la ñëk ilmul kalam la ñëk bind man nga né tawhid la man nga né philosophie la mu joggi ci nak tambali nak di bind ci fiqh waye téré fiqh bu muy bind day jital tawhid tawhid gi nga xamne moy farata bokul ak di meuna tontu laaji waye farata la yo xamne dang ko wara xam lebal fi dan wax isrona wajibat musiwon lan di dal ko bind ci ay kayit moy sirki leni isrona wajibat moy ñaar fu ko xamne war na ci julit bu nek nga xam ko xam dañ ko belle selale ko ci tawhid bobu mu bind ci fiqh moy bind fiqh indi ci isrona wajibat yoy ak lawazim yoy yep ci bop bi moy tawhid nga xamne téré fiqh mu ci nek mi ko tambale tawhid ba fiqh bi jeex isa mu mujj ko tasawuf isa mu yemale ko fofu jogi ci nak bi nga xamé nak légui rabbi asabaka bil himmati wala turabbihim bid darsi himma la wara yare nak ñi and ak mom mu tambalé kërël nak téré tasawuf mu bind masalikul jinan ci ñent at yoy nga xamné bil ma mura antasali nelawé ba mu togaat fa ci mbacké kadior ak ci deen sa mu ñom mbacké bawon bimu ñëwé nak bu joggé mbacké bawol ci xew xew bobu ngeen xamone ñu daru salam la agalé masalikul jinan xam ngeen masalik tambali won nak bu mu yag mu am ben raqaba kontrol bu metti bu tubab yi def mu laf ko masadri ñëwatul mu laf ko ba nga xamné loolu dañ na mu sokk ko agalé moy jamono bobu xamné ci la ñëk wacce ñi mu doon wacce jamono daru salam waye nak bimu joggé daru salam tobal ci fa la waqala fi ndek bind dana matlab al fawzaini manam bi wax hijab al manzil la ko tobal legi nak teul na kon fi nga xamne fi la talibi wara jaar legi tawhid al fiqh jitna xamle na ne kep ko xamne ne nga may sa kilifa sant na la nga xam lu say faratay diine yep ba mat man ci sama bop dana warlu waxtan nañ ko ba tay ne dana bind téré yo xamné loolu lepp li ngeen wara xam lepp dana ca nek bala bind téré yo yépp ngir talibé yi jaar ci légui nak tasawuf tawhid ak fiqh koy jitu tasawuf mo mujj ndax moy selal mu daldi bind nak lim nek bind nak ci tawhid mom bina ni sax yeneen yu bari ay taqrib al aqsa yeneen yu bari ci ñaar fu ko ñett yoy ma traduy dajale ko te gennagul yoy yepp ngi ci mu daldi tambale nak won yoonu wi nak yoonu tarbiye yoonu tarqiye yoonu tasawuf yoonu murid masalik moy base bi bind nak masalikul jinan ci jamono yoyu bi dem sadik xam nga nim daan def rek dawul nango jégué nit ñi comme mom ci bopam daf daan dem ci all bi rek ci all bi la daan dëkk toge bam yag buñ ko gëjé gis ba xamaluñ ko dara ñu dem jëliko bu ñëwé ñu raxas bop bi fo tiré yi bayiko mu delluat ba biñ koy dënk rebb bobu nga xam dafa mënon all bi fi jox bu talibé amé ñi am ay soxna yi fekk seen ak seen mbokk jaxaso bu mu daan bañ jaxaso wa aduna ni day dal di bëgg ñëwati mu joggé fi dem sëñjët fi non la def ba joggé mbacké bal dem daru salam joggé daru salam dem touba débé touba ana la fa la bindé haqa haqa nak mu dal di li nga xamné mo nak lepp ci musalik li ci gëna am solo mu concentré ko nak ci haqa def ko muy qasida gu ñuy jang ko way ngir muy dugg xolu talibé ngir ñi xam deug deug li nga xamne moy tasawuf li nga xamne moy wétal yalla ak li nga xamne moy dox digënté nit ki ak yalla ak li nga xamne mo koy xëc jëme ko ci yalla haqamam matna sëriñ qalbuka boko xamé bu baax tapantal ko li wax tasawuf mom la ci am solo yépp mu rek yow ndax dafa fekk melo ya nga xamne ñi jaar ci yoni ba ag nañu melo mom la dajale fofu muy zub deug xam ngeen masalik mom ndax daal indi jiko yu ñaaw yi ak niñ koy dindé naka nu ma xaliku niran yi nga xamne mo dal nit ñi gëna bari ci jamono ba yaqal leen seen diine wax la yoon way jaar lu ci nekk ak lamuy jariñ loolu la doon tekk dara xok nak dafa fekk ñi nga xamne dox lañ ba agale seenu dox ba nga xamne legi ag nañ ci yalla dara gisee tu leen mu indi nak seeni jiko woné ko dañ ci nekkon legi teural na yoonu l'islam yoonu murid legi lepp sotti na mu tambali nak manam wote dal jamono yoy nak la len fekk na tubab bi di commencé note matalagul mais nit ñi bo len indi la luñ xamul ñu def la non ñal ñi ci bari ñal ñi bo leen gëné ñu bañ la ñal ñi bo baye la ñu nekkon ñu ne da nga wedd li ñu nekk da nga wedd li sa mam yi nekkon da nga xef sa baye da nga xef sa mam da nga xef ni ciow yi bari top ciow yi bari ciado yi nga xamne xamuñu luy doolu ñi ñu fa leen ay chef de canton muriti seen yëngu bi bari ak katal gi ñu ragal ne dañu leen mëna yaqal ba seen ndomba tank wad ñoo ñu nekk ay noon ci day ba nga xamé ne sama saaji bañ ci jugé ñi ko dal waxé rek ci jaam yeen ci amon bañ ko sédélé ci day ci do bi jébulu ci tam ne ko mbolam lu jugé won sama saaji taxliko ak mom daganul ci day dal di ne ki aramal na li nga xamné moy suñu métier li ñuy dundé aramal na ko ba gis nga bi nga xamé né la jor boole na ko ak taazima jaxate kala dañu tok ben jotaay bi xewar ba manam discussion ba mu demé ba mu gagné
2: jaxate kala
1: loolu gi gëna matati bi nga xamé né maamul antu sali nelaw na tañu né ko kilifa dafa nekkon na ko duna bëgg nga ñew and ak nun nu dem ñu ndokkel ñu ki la jor ñu jaale la jor tax xaritam la won bu ko defé mu tek la fam ko tekon xam nga ne maamul sali qadi la won dan atté la jor mo fa ma jaxate kala mu ko tontone ko li nga wax dem jaare ji de dana ko def waye ñoo ñu day jaxaso ñom dara jaral mu ko duma and ak ñom yoon tax bokku ñu yoon batay nit ñi seddaliko ñi nan ki dal mom dafa dof ndax ji teranga fuñ koy jox ñen ñi ne dedet ki dal dafa xép mom li ay bayam ak imamam nekkon xép nako danaka mom dafa wax na li ñekkon aram na ki daga na du li ñekkon xam seddaliko bari noni bari tubab bi dal di bari ñaaw ñort gouverneur yi chef de canton yi commandant yi yépp di bind ay lettre yépp borom ndax mbiri ba bi mu jóge nag Touba dem mbake jolof mu am mbake bari foofu mooy installé nag comme ni ngeen ko xamee rek Touba bi jàppe ne daal point la boo xam ne stratégie la ci jublu day préparé ndax fàttewuñu Mabadiakhou jaar ji mu doon def fàttewuñu El Hadj Modou Fouti Ahmadou Cheikhou Samori ñooñu seen xel dem ci ñooñu ñu assimilé ko si ñooñu ba péripétie bi ni mu continué ba àgg ci exil bi xam ngeen ko loolu moo di wane ne rek képp ku indi lu rëy lu fi nekkul woon fokk nga nekk ku muñ fokk nga nekk ku am fit fokk nga nekk ku gëm li ngay def fekkante nak nit ki da fay ku gëm yalla mom ba ag ci yaqin ag ci bëgg li muy def ba nga xamne jaral nako bakkanam takku amit takku bopam go xamne musula djiblu dara wal betiko te soti wul amul dara ci tiaxani aduna wala bëgg bëgg aduna bu ko fokk mu ngi bisir motax fexey gañu doon bindu bo sété ci archive yi ñu gënne boole bi bari na tuuma yi bari na ci xasse bi bari na waaye yépp mu jul fenn amna gis ko li ko nettali sax gaa ñi nekkoon France ñu daal dem ci archive yi France xam ngeen ya fa nekk ci ay secret tuwaab yi indi wuñ ko fii ba photocopie loon ma ci lu toll nii ba doon ma ko jox waaye mu diis ma bàyyi ko fa ne leen bu avion àllaaj jëli bi fi jaarate ngeen def ko ci yàlla dogal xam nga nu mu mujjee avion ba jaaru fa wala ñoom mënuñu koo gis.
0: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tiener FM et Lerke FM.
3: Ma ngi nuyu bu baax te di leen ziar képp kuy déglu rajo bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar Seigne Modou Faye Baye Fall garabu kàttan ni ñu leen indiloon defal leen ci promotion ci weeru màggal gi promotion bi dafa bari ñu ma woo ci màggal gi bëgg garab yi te amu woon jot wuyu téléphone bi nga xam ne daanaka bi màggal gi jàllee lu mot 1000 appel fekk naa ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkoon ci màggal gi maa ngi jéggalu ñëpp di siaare ñëpp di wax ne murit bu nekk rek boo nekkee ci màggal daanaka yaakaar naa ne dina bari loo xam ne dina tënku ci sa wàllu liggéey loolu rek moo ma téyewoon bugguma tas yaakaaru kenn nag moo tax ma yokkal leen promotion bi mooy garab yi doon jar 40,000 garabu kàttan bi ñu wàññi loolu leen ko ba 15,000 ku ne xam na ne soo jëlee am mbir wàññi ci la ëpp ci xaalis bi te mu nekk lu baax am na lu ma jublu ci loolu li ma jublu ci loolu mooy garab gi dafa efficace baax moo tax ma bëgg ñëpp xam ko moo tax ma koy doxalee noonu bëgg ñëpp am ci 15,000 li muy tuuti tuuti am na ñoo xam ne léegi dañ may woo sax naan ma amuñu ko kon am na mbir moo xam ne boo koy liggéey am na bis yoo ci egg man nga cee jaamu wàll yàlla jaamu wàll yàlla gi nag mooy fexe ba li ngay def lu baax la nga yaatal ko ba ñëpp xam ko ak ñi nga xam ne wër nañ ba sonn dem fu ne faju ba sonn wéruñu moo tax ma wàññi ko pour bëgg nit ñi xam ne garab yu baax a ngi am ba léegi ak ñi nga xam ne yor nañ jàngoro mu jaaxal leen te xamuñu fuñ koy fajoo moo tax ma bëgg sama garab yi àdduna yépp xam ko ndax xam naa ne bu ko àdduna yépp xamee képp koo xam ne jaaxalee te nga ci loolu di nga ñëw te néew kàttan feebar la comme feebar yépp comme ni feebar amee feebar yépp noonu la amee ndax nit ki xam da ngaa judduwaale sa kàttan dem ba la nga manoon mënatoo ko mooy da ngay gaaw a daanu wala day nooy wala saawara dem ba ci yàgg muy per di wàññeeku wala ki xam ne dem ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans loolu moo tax a jug garab yi ki nga xam ne sëyam du yàgg bu jëlee garab yi sëy bi day yàgg ki nga xam ne awraam dëgëratut bu jëlee garab yi awra bi day dëgëraat comme nam meloon ki nga xam ne nag dafa feebar moo tax may wax ñi feebaru taxuñu may wax ki nga xam ne da ngaa yittewoo garab gi te feebar wala nga bëgg sa sëy di yàgg wala nga bëgg bànneex wala sa mànniwu am problème kooku moo tax a jug garab gi su fekkee da ngaa tële spécial itam man ngaa jënd garab gi su fekkente ne da ngaa dem ci téeméeri sëriñ faju ba sonn gisoo résultat man ngaa jël garab gi nga essayé nga xool dama ne man li may wax dafa leer waxuma wax jullandëm parce que garab yi dafa yaatu fu ne lañ koy jaay ci àdduna moo tax lu leer nañ laa cay wax sama jëmm ji man mi defar garab yi man Seigne Modou Faye Baye Fall may wax ak yéen dëkk Touba alom nga wax ju wér laay wax mooy que ne képp koo xam ne wóoluwoo sama wax ji wala dem nga ci lu mot téeméeri sëriñ faju fa wéroo wala nga faju 20 wéroo may naa la man ci sama bopp ci samay garab bul ma gëm bul gëmati benn sëriñ waaye gëmal garab yi jógal ngir faju nga ñëw jënd garab yi promotion bi 15,000 francs la nga jënd benn traitement sunguf la ak reen itam na leer 4 packet la benn packet bu ne 10,000 francs lañ ko doon jaaye 4 packet yi mooy traitement bi di 40,000 ma wàññi ko def ko 4 packet yépp 15,000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër yaa ngeeg sa soxna nga isin boo isin bi ba bësset gisoo résultat boo xëyee bul eggale ndax 4 packet la benn packet bu nekk man nga koo naan juróom benn fan gon nag may naa la nga naan ci benn yoon boo gisul résultat bul eggale te jaatal sama garab nga indilaat ma sama yëf promotion bi nit yokkal naa leen ko ba gàmmoo ndax bari na ñu ma woowoon te amuñu garab ndax garab yi dafa jeexoon ci màggal gi tàkk bi garab yi jeexee defaraatuma garab te ñi ma woo bari nañ te bugguma tas yaakaaru kenn mais buñ gàmmoo ba ci subaga la promotion bi di jeex nga xam ne garab gi day dellu fa mu nekkoon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab itam képp ku ko soxla bu dee Dakar nga nekk jàmm gën nga ñëw man jàmm gën fa laa basé wu fa laa nekk boo ñëwee ba ari jàmm gën nga laajte tablo xaadim boo taxawee tablo bi koo laajte Seigne Modou Faye Baye Fall ñu wan la ko wala boo xoolee di nga gis étage boo xam ne moo tiim tali bi féete la sa loxo càmmuñ 3e la 2e bi ci laa dëkk su fekkee Dakar nga nekk bëgg ñu livré la garab bi foo mën a ne da ngay woote ci numéro livreur bi ak foo mën a nekk boo woote ci numéro livreur bi soo jëndee garab foo mën a nekk dina la yóbbante garab yi moom Dakar la féete man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku woté man nga jot fukki waxtu ak juroom ñaar képp la la may bo gisul résultat délogeul sama garab jëlat sa xaaliss képp kuy fañu ci man bo ma joxé sa xaaliss fék mutul fukki waxtu ak juroom ñaar sa xaaliss duma ko laal mo nga fa téggé bo gisé résultat continue le traitement garanté bima tek nak moy nanal commencé mayna lolu liñ ci jotta nan lolu mom dama la koy may parce que mënu mako fay mais li dess ci sama garab indil mako jëlat sa xaaliss dem sa yoon ma dem nga dem lolu taxut man ma ñak xam xam ndax man duma wax lu leundum ndax yalla mi nga xamne moñu sak wacce garab gi pour nit ñi di ci faju ñeuk wacce garab itam pour do ma adamay bu ñewé di ci faju buñu xifé di ci lek yalla mom sax lek lek day taw fi doxat lu mot 2 km taw bi du fa egg amna ñu mu sak ño xamne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakar na ne mënuma yor garab go xamne ñepp la mëna faj amna ño xamne da nga leen di faj am ño xamne mëna ñu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma nan ku nan ba bëccër gisu résultat indi lat ma sama yëf ni mako waxé la ko suralé yalla day taw fi dem ba fele taw bu du fa egg gon man mënuma yor genn garab ne ñepp la mëna faj waye képp ko xamne wolu wo ñëwal nga jënd nga isé beut sété gisu résultat bul égalé mayuma kenn nak nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina baax ben yoon mayna la ko nga isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokku 47 garab la yu bokku nga xamné bëpp jangoro bu waral new carton garab gi daf koy fajj légui nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ koy jëlé tay nga jël ko garab gi bu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar giso ci ben réaction bu woné né li suma ko topé wër xamal né boko topé do wër man sama wax day lér bëgguma wax ju lëndëb bo jele ci bis bi gisoo resultat ci bis bi bo xeye tejeul samay garab nga delo sima bu laal yenen ñetti paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon la la may nga laal ko laal bo xeye dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jëndewon garab bi delo ko fa wala nga wooma telephone delo wat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti kula faj ndax niñu liggé garab gi motax kep kum na rafaj boko jëlé bu amé sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo resultat xamal na yow li du sa garab ndax damay soralé ndax leela nga dégg kuy faj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba man ñewé ci mom gisna té pourtant amna ño fajj té woolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lér absolu munta jék jék ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga lé lolu amul fenn man nak jikko mayor moy awma jotu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu ñe nit ki day traité wu ci ab sëriñ bo commencé gis tan continue bo gisut tan sungu fa gren ku lako jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom benn fan di nga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé benn fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réssal sa xaaliss way yow do wër loolu mom nako ñëpp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñu itam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaqku nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fu ñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñëw nga jënd essai bu la nexé bu lu gëm samay wax bu la nexé nga ne ki waxul dëgg bu la nexé nga wéet samay wax waye kèn do gis ko dox ba dajé ak mom ne ko dama jëndoon garab yi xey woko ne ko dama lay dello garab yi mu naan la wax man duma waxu kasso kasso bo yewone ma gisuma résultat lamay daanelé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol samay garab xamné défo ci lén luma na xarit ma dello la sa xaaliss nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama doon top ba xam ndax dina tanem deet nga may wo ndax man duma abragal bo mo wowe duma la dello dara kep ko xamne li may wax nak gëmoko daggal wax ji mo wax nga tiyeko suma waxe lu wutek lolu suma digënte yow dëkk bi amna yoon ma nekkuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbalé jam ñi nek fi ngir dimbalé nit ñi pour seeni tawate yaram ndax man yalla fajj la ma wacce ci kaw suuf kesse xamna ne fajj la ma wacce ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamne lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamne awma ci ben tane kep ko xamne da nga febar te na rafajo ci man bo ñewé bo jëlé garab yi di nga wër ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la garab yi tam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñewé ba ari jamm gën nga laacc tablo xadi bo taxawé tablo bi ko laacc ci Seydou Fay Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubante garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku woté man nga jot ben ba ci tégué moy new carton dafa am moy juroom ñent fièvre yo xamné day tégué new carton émérite bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatiguement général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangor yi nga xamné nak day tégué niou carton képp ku mu nek sa yaram garab yi daf koy faj ba mu sat wicc ci yow parce que garab yi nekul ni carton bi kessa lay faj mais carton moko tax juk ku koy jënd dañ la koy jaay na la isel carton bi bu doxé nga continue mu fajal la yenen jangor yi nek sa yaram bu dék nga xamné day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégué wala ki xamné buy safé tour ndox day daw wuti wonago pour tour ndox garab gi daf koy faj ki nga xamné dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy faj émérite bi nek ci biir garab gi daf koy faj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir bu ballone mo xam ngay séré daf koy faj ba mu wër pelek budé émérite bi def picc bi garab gi mënu ko faj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi mënut lolu budé ki nga xam dafa bëgg say 30 minutes 40 minutes garab gi mënut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xam dañ ko tak xala it garab gi daf koy faj ci benn fan ki nga xamné rap daf koy téssé nga xamné bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy faj ki nga xamne rap mo la telelo garab gi daf koy fajj ki nga xamne neuf jangoro yi ma fi lim mo la telelo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndoxu siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppice ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalut garab gi daf koy fajj garab gi limuy fajj ci nit ki yaramu doomu adama day rahas deret tecc ba paré bu fekké da nga am problème sidid wala problème nerciatique wala problème ay jafé jafé ay douleur yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la kep ko xamné jafé jafé muy sayram bo jëlé garab gi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bari na ñu ma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxoon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari na te buguma tass yaakaru kenn mais buñ gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo xaal bo taxawé tablo bi ko laccé suñu ru fay bayfal ni won la wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro fo wote ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la garab gi kenn ku ci ne fang ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddi gi amul ben réaction bu bla wonné li dina la fajj te jël samay garab nga délo ko képp ku wolouti jëndal nga dem nga isin su baxul nga délo sul ma man mayna lool nit ñi ci sama bop ndax xamna li ma yor garab gi nit nan ko fajjul itam tox tox téwul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci obsey ben bañ na garab yi man nga ko nan dem doxi say soxla ba def li nga wara def ba ba yo bëgge jëfëndiku nga xamne nanon nga garab ndax garab yuy faj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturelle la man mako liggey amul ben dëkk bo xamne garab yi jugge na fa ci ben frontière ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturelle di sunguf ak reen limay waxat fo moy garab yi nga xamne dañ koy jëfëndiko diko nan ñukoy fajé ñun faj kat yi xam nañ li ñu wara composer moy ka ne xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer we garab yi nga xamne nit ki da ko wad di jëfëndiko diko nan ndax luñu xam la xajul ci émission bi waye dañ koy léral képp ko xamne jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi giso résultat indi lat ma sama yëf ndax boma ko joxé su la jariñ man dina ma jariñ gon jërul nga koy yak jërul nga koy tek fi nan ah jërul makoy wowat yalla ko dugul dede man doxuma ci lolu xam nga ci lan lay dox am yene wu faj nit ki amon na yene yow amon nga yene faju faju wo delo sul ma sama yef bul tie sama garab ndax soxla nako sa xaj bi tam boko jote man nga ci doli len nga dem faju yi fenen ndax japp na ne garab bu carton gu bax gu efficace go xamne boko nané wir ki la koy jaye 15,000 francs war nga xalat li koku nam ci lolu lima ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yep xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab yi ndax damay liggey te dama koy jaye mayew mako saraxew mako damay jaye te dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xamne garab yu bax am ci rew garab itam kep ku ko soxla boudé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo xaal bo taxawé tablo bi ko laccé ci mouru fay bayfal ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku woté man nga jot ki nga xamné yag na faju itam té gisut ben résultat na ñew mu jël mu isé mu xol su baxé nga continue su baxut tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mu wowe do déglu la neex ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss manan la ay xawma yenen garab yu upp doole garab yi kep la yor boko jëlé baxut ci yow xamal né man mënatuma ci yow dara so jëlé mu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd waaw ndax it dama bëgg garab yi dox na leer damay liggé wa salaamu alaykum wa rahmatullah
4: dogal na sa mo nit ñepp ak sama jëm ji ci galuk serigne touba ak yow yalla séré ko musal num sal mbolem sunu nit ci jëpp lor te def nu ñu lay bëgg lo ka sant ka doliku ku nuy bëggate yam wenn ay bu ko yëkëte naka ku ci bopam yam ca kep mu recc ko ta kuy fexé cantang bëgg ci nun yalna dal di bëgg ta jiss lu ko dolle cant ak mbeg ba soñiko li fe ñak li ne bo ngogu xam nga lu nek yow ku dof rek dal koy def ku wax yit nga dajjiko ku def na nga gis kuy bëgg def na nga nek ba xam ku wax na nga xam fa wet ku noppi nga diglu ko ku def na nga gis kuy bëgg def na nga nek ba xam ku wax na nga xam fa wet ku noppi nga diglu ko dama wara bolo faf xaru de te jox serign bu mag binuni taxé ke jende wata ki fas dano wara bolo faf xaru de te jox serign bu mag bilini taxé ke jende wata ki fas mu jëndal nu ci tax ak wata ki fas ak njariñ ci ajana li gannay ci sey yefte do fi dess ku yew da fay def cias yefam joxe dal di wey bu yegge fañuy jëm dal di boole yefam ni cias ku dof nak da fay boole yefam yep yor bu wir ba xey de yefam des fi mu dem du fa fek tous mayul gaaye tay ngir gaaye tay duñu yokku nit dañuy yak sab dox ak sa yef delu gotti mbass ñi nek fi suuf ak gaña nek ci taxi kaw fi suusi lañuy xal seeta mujji ni cepp bis ku nek ca kaw tuubal ta jekk fi suusi yow fi suusi la mbooloo mépp jëm si ku daanu rus liggéeyal ba am loo xam ne jar nay wataaki fas te jar jongamaa kiy taaxi kaw joxe ñépp gis danaa sàkku man ndimmal ba am ñàkk lépp lëf te sàkkooti ndimmal nag ba faf joxe lépp des sëriñ bi sa raxnus ndoole ndax nu defal la lëf lu rëy li nu fas am doole rek kay waral mu fis sëriñ bi sa raxnus ndoole ndax nu defal la lëf lu rëy li nu fas am doole rek kay waral mu fis fulal sunu gëm fàggul nu doolee ku fit wu rëy musal nu tamay nu pal gu ñuy fedd leeke wis nawet bi nu jëm def kom nawet bu rafet bu jub na lépp ni gàñ ak jàmm nuy sepp leeke fas aree nag dugub ak sëb na nangu te jàmm am ku nekk juboo kub sangam ak waa këram di mos aree nag dugub ak sëb na nangu te jàmm am ku nekk juboo kub sangam ak waa këram di mos sëriñ bi may nga nu xam mbàkkete may nga nu am may nu def ci li nu xam ak li nu am la nga gërëm sëriñ bi may nga nu xam mbàkkete may nga nu am may nu def ci li nu xam ak li nu am la nga gërëm xamle nga lépp luy ndigal ak lépp lëf lu dul ndigal lu dul def ak bàyyi desul kooseeru xam na lëf ci am xam-xam bi xëpp nga nu ko alal ji xëpp nga nu ko murit bu nekk yee nga ko te duy xolam baaki kam kuy wax nga fas ni yegg na buy jëf nga fas ni alku na wax yi rafet na yéemu na te jëf yi bon dimbalinu bu lëf desul lu dul di wax ñëpp di waj wajee ka wax te kenn du def ci lam wax dara li lee ñàkk xoram conseeru tey xam nag murit tey dox di waxtaan ak murit te du defit jëfi murit tee nga ni accam ten cam conseeru day digleg joxe te yor yëfam bañ koo joxe kuy dox di santaan ak joxe te joxewul bàyyil mbiram li tax murit yi bon bari sëriñ si bon dañoo bari sëriñ bu dencee lu bari du mën a tee yóbboo ka dem sëriñ bu dëddoo addina murit ba dëddu addina waxtu mu jubloo addina murit ba dëddu ko ndaxam ku bay areenam ba mu ñor mu jënde kow fasam di war di nuru gërëmi ci nga war kookële sànk na mbayam mooyul sa nawle buy lëggéey yow ngay nelaw ba mu lëggéey ba noppi nangaf ab liggéey boobale far ni ko pelam njëgam liggéey yooku liggéey joxee la fab la mu liggéey joxe ko ndax boodul liggéey tey joxe dee fi la yëram awal ca ngeer ma woote ca kuy si fekk nga ne ca kuy si wul dégg la ca kuy si daw nga jël ndamam ku bëgg a jot gaayara woon te bëgg a gën gaayara woon te bëgg a jiitu ñara woon ñëpp dafay not bakkanam ku not bakkan noti kemam te moona kët ku bakkanam not lee ñu gis bépp kemam not ko ba far war ci kawam notal bakkan jàpp ko war moo gën di jëndi fas di war murit du jëndi fas di war bakkan ba lay defu fasam ku war fas mënul nga war ku war bakkan moo man nga war dëgg te moo jekk nga war moo mata yéemit nga waram bul topp mukk sa bakkan bul toppalit kenn bakkan yi yaar yëf day tax a bon ku ko bawul du jëm kanam koo xam ni yàlla daa la tax mu ñëw fi yow defal la tax mu ñëw fi yow kuba la tax nit ñëw fi yow gàddu loram loo xam ni lii baaxul bàyyil ku def bàyyil kuba bàyyil kuy waya dee kawoy wayal lu dee fi sikk ba ca jëm te lépp luy ndigal defal ku def defal kuba defal lii ma la wax boo ko bawul yàlla gërëm la nga gërëm yàlla nu am sunu sëriñ faw te am lépp njariñ yàlla nu dugg ci njariñ faw ki cant ki ngërëm.

la ba ko fi lo fi amit ñakati ko fi amit ñakati ko fo fi amit ñakati ko lu mata bëgg neew fi ñegam sulayman fi jog ko ma najis dana fi jog lo ma najis dana fi jog adina pak lay defi yenam ya ñew na joge fi yenam ba ñew na joge fi saba ya ñew na joge fi ku nek ñew na joge fi yalla deful adina kër def na ko ni tola ki kër def ko ni ay tola ki kër lo bëgg nak faggo ko fi fagul ragal yalla gune ba nopi faggu yi wune ta faggu na ngeerum lu ne ndax bala nga dem tono fi tono du ak jur gu bari tono du aw nit ñu bari tono du soxna yi bari tono di xam xam ak jëfé fo jissati yu japp ko fo senati yu ay sori ko sori gu bir te muslu ko kon le nga gën fi kaw fi ku xam yew te def ko xam nga du tax mu lakh ko ku xam ay te baw ko xam nga du tax mu mucc fi ku seru luy jaay batam te joxewul nagum jegam seru ga fecc ko ndaxam dara lu dul rawati fi ku seru luy jaay ak batam te joxewul nagum jegam seru ga fecc ko ndaxam dara lu dul rawati fi njariñ da fay wéké di jaay muccit da fay wéké di jaay ku def yiw bayilu ay jënd na yépp li jafé njariñ mo jëkka jafé danaka mo gëna jafé lepp lu neew fa mo jafé ngir mo di doomi xam jafé te xam jafé gëna jafé lu def wax ni mo jafé adina fa ci xam jafé te lu ko moy nga bako fa te xam jafé gëna jafé lu def wax ni mo jafé adina fa ci xam jafé te lu ko moy nga bako fa lu yaq rek mataba ndeluy defar matulaba ku nga ci yow te du laba lu koy defar matulaba ku la ne japp ma bu wer te ni la yobbu ma bu wer lay tem dem na nga ko yor te bu ko setana ka ba am nga murid am serigne defal serigne digle njariñ serigne da fay def njariñ diko digal talube ba awal ndigal awlu ndigal te jema jub jema jubal ab ser bi day jofi jofal ken baña dess ci all ba bul baye ken ci sa gom jarak ku koy ba ci sa gom def ko ci sa go ki gom serigne du wacc do nga ba wirta yob sa murid bul baye muk sa murid ndara nga xamni sa murid dani wel te farma ba ko la ni nang nga ma ba dalal di dem te far ko ba ngir nit bu bëgge ku ko ba ku ko bawul def musiba ruy waraluk def musiba lolale matna daldi ba ablar bu ne nga ma ba bakota japp sang ba nak bu ko ba yow ko la bayit bu ko ba yow lu mana xew japp ko yow tey wut xolam bu sedd ba bu sa murid deful la war loru la yow bopam la lor sil ma xabu imbalaka weur ñu ba ko fa wak dokku ba sab sang yow na nga ko jox kula joxul na nga ko jox kula joxit na nga ko jox te bu ko fatte bu ko ba bepp murid joxe ca war bepp serigne joxa ca war serigne xam nak la ko war bul def ludul jox ko ta ba yalla bo fepp ayib yalla bo ab kembe ayib yalla bu koy jefit ayib yalla bu ay jefam ayib yalla bo fepp ayib yalla bo ab kembe ayib yalla bu koy jefit ayib yalla bu ay jefam ayib yalla bu tay jile ayib yalla bu la git ayib yalla nu mucc nu ayib sunu jefit mucc ayib yalla nu raw jep ayib te fas lu raw jep ayib wax jep lu raw jep ayib jot ci lu raw jep ayib yalla nu suula suula suul sunu ayib fu sori lol ba kenn dootu xola xol ba jess ci nu mucc ayib yalla nu dakk dakk lol sunu tawat ñu sori lol te jox nu may yu bari lol yu andul ak sen askey yalla nu sant sant lol yalla mu santatinu lol geureum nu yokatinu lol yokku far jep ayib serigne bi sant na ko lol yalla ko yalla sant lol momit mu sant noti lol cant gu fek jep ayib yalla nu bolé yeuramaat jegal nu fakh nu geureumaat bolé nu fawit xoramaat dox sun digg ki ayib ñun ñep yalla nu mayat

0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbok auditeur yi ak mbok auditrice yi gannaaw biñu sante yalla suñu borom julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam tay nak dañoo amat xol bu sedd ak mbekté mbekté bi wessul kilifa go xamanteni ni fimu bok rek wax deug yalla su togon ci buruxam tabarakallah ma sha Allah yalla dana ko teral ndax fimu bok lool rek ab ciir la waye nak waxtaan moy ubi buntu waxtaan nañ amna luko nakari ci media bi wessul ñi nga xamni dañuy genn di wote woni damay ñaan wala damay fajj mu dem ba neena batu asrar donul lu yomb ndax yalla moni won yutil hikmata man yasha wa man yutil hikma faqad utiya khairan kaseeran gannaaw yalla da bañ ba seppi ni moko jox kuko soop kon na mbir mom buñ ko bëgge jël wër ko ci mpenj ku jog ni damay nangam lool da ko metti tax mu am ben bat bo xamni daf ko wax muy law sakata ahlul haqq law zanna ahlul batil annahu alhaq ñi amé deug yor lu wër sa borom jaglel len ko suñu togé ni ah ku dem ci radio wala ku wax ci télé melni ñepp néna bu boba ñey genn di wax ta yoruñu lu wër nit ñi dañu japp né ñi ño yor lu wër dañu jël ñepp masalé leena tabu su ñepp yamon am ñu gëdd seenu cër motax ñu dagaan ko ko mu mayñu ñuko ci sant nak bu baax ndax waxtu wi ñi wax ak yeen lér na ma ni ñi tok diko xaar tabarakallah ma sha Allah waye nak gannaaw may nañu ci jottam ñu def ak mom émission ngir yaatal ak waxtaan ak labiré liñ ci jublu rek moy képp ku jëflante ak mom ñun ñi def ak mom émission bi dañan ci jëlé ab yool bo xamni faju aaje ja nga cey am ndax wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi duma guddal yalla dana dimbali ab jaamam taxaw ci lepp luy dimbalal jaamam fek jaam bi mi ngi taxaw di dimbali mokum jaamam ci lam ko tané ci lam ko ëppelé ta yalla rek tax lolo tax ñu gën ci sawar top ci dagan koko muy cheikh abou bakkar niass cheikh bi nuyu na la bu baax tay am mbékté na ci jakarlo ak yow ma bay nga nuyu auditeur yi
1: wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Seigne Moussa ñing lay fay di nuyu mbolem auditeur ak auditrice fepp fuñ mënta nek mo xam ci biir rew mi ak ci bitim rew ñu leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Cheikh Abou Bakkar Niass kan moy Cheikh Abou Bakkar
1: wa adana mom xam nga wax ci sa bop mom mu yombul waye Cheikh Abou Bakkar mi ngi dëkk ci Kaolack ci Madina Bay ma jàngé fi ci rew mi alquran jàng fi yi nga xamanteni mom la fi mag ñi daan jàng bam ci paré génn dem bitim rew jàng fa bam fa ay diplôme del ci wat fi ci rew mi ci gatal ci suñ ko tanké lolu dal moy suñu jaar jaar
0: deug la cheikh bi nak al asrar bat bi dem na ba fiñ toll ni melna ni amatul valeur ndax ku jog dox ci ku jog ni damay nangam li neub du lepp lañuy wax ci penc du lepp lañuy wone ci penc te yalla dafa bañ ba seppi mam asrar lan lañ ci mën ak lan la mëna def ak lan la mëna dindi ak ko xamni ni dem nga ci ku ko xamul mu jox la ban danger la mëna jural
1: waaw xam nga asrar borom xam xam yi dañuy wax na ñu ne ki nga xamne xamul ko jël asrar bo xamanteni dafa damu jël ko jox ko nit ko mu jëfëndiko ko galankor yam ci mëna jëlé kenn xamul num tollu te legi dafa bari ku naan mëna jël secret bo xamanteni xamul sax secret bi lan lañ ko tëggé ndax secret yi dañ koy tëgg ci basmala yi dañ koy tëggé ci fatiha yi ñu tëggé ko ci nangam bari na tay kuy fajj soko tegalé secret ne ko ci li ci lan lañ ko tëgg mënu la wax ci lan lañ ko tëgg koku nak suñu dafay fajj dafay yok fever waye du fajj kenn légui nak lolu mo bari na ku ñuy tuddu dal fi ne dafay fajj yalla sédd na bala mo fajj kenn dafa rëñké ci bopam ba paré ndax mo gëna fever ñëpp
0: lutax
1: wa ndax xam nga aduna lu ci ne mom sokoy wax dafay fay nga maîtriser ko xam ko waye lo xamul maîtriser woko ne da ngay fajj nit ki dang ko bëgg lor waye bëggo ko fajj
0: jeureuf mbokk yi koku moy cheikh abou bakkar niass de ngeen fimu ubbe tay ci labiré bu gatt bobu ak teunk bu gatt bobu señ bi dama ñew kullukum ra'in la yanti bokhon wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati ma wayjur wu ne sam nga te ëlëk dan la laaj te gis nañ jamono ji kasso yaangi fess xala yaangi te ñi ñi ngi faq ñi ñi ngi gaday jigen ñangi nek ci nakasu dum nonu ta wayjur yi am ci responsabilité parent bu ci bëgg teunk sax njabot ci njub teunk leen fo xamanteni ni leer na yow danañ aw fa nga xamni yalla dana la gëreum ci yor ba nga leen yor ndax mëna na la def lu mbir mo xamni yow da nga teunk say dom pour ñu budé ndialo duñu ndialo budé sacc duñu sacc budé tux duñu tux budé naan duñu naan ndax amna luñu leen mëna liggéey wala def ko ba tegg leen ci barab bo
1: waaw Alhaj Moussa laj nga secret bu am solo parce que légui dafa bari wajur yo xamanteni bari na ci ño xamanteni dañoo dégager sen responsabilité ci sen jabot ta jabot kenn du dégager sa responsabilité ngir ka né dafa nek ci luma nexut motax damay dégager sama responsabilité parce que tay bo dégager sa responsabilité lepp lo xamanteni daf koy def ci lu safano ak diiné yalla daf la koy hisab yow ci sa bop parce que képp ku ci nek yalla dana la laaj nan nga yare won sa njabot su fekke ne yar ba jarna yon yol ba nga xamanteni mom xale bi daf ko ci am yow ya ko ci epolé su fekke ne safan wala tim lang cey am mo epolé cey xale baram motax nit ku nek war nga fexé dal ba base bi nga xamanteni mo ñëk moy yar bu ñëk bi nga yar ko sa njabot ba nga xamanteni dana xam fu muy tek tankam te itam ginaaw bu mu xamé fu muy tek tankam ba par amna ci lo xamanteni dañ ko ci dimbalé ndax mag ñi bu ñëk suñu amane njabot wala seeni soxla dana am secret yo xamanteni dañ koy bind jox len ko mo xam yu ñi naan la mo xam yu ñi jëfëndiko ci nangam képp ko xamanteni jëfëndiko nako dana muccu ci njaalo dana muccu ci tuk cigarette dana muccu ci nan sangal dana muccu ci anam yu bare bare ci jëm ci yoy lool nak moy ku ngey xalé bi ba nga xamanteni lepp lo xamanteni bëgg na ci duggu dal lolu mo koy orienter ba nga xamanteni ci yoonu siratal mustaqim ci lay teggu
0: deug la kon siat bi tay ji kep ko xamni bañ nga sa dom sacc wala mu nan wala mi ngi koy jëfëndiko nga bëgg mu genn ci tay bu la sétsé mën nga leen ci dimbali
1: du sax lu jafé yeen jafé secret bi buñ ko ko joxé mu jëfëndiko ko ci katunu yalla su fekké ne ko xamanteni la li ci ëpp li ci gën nak moy ko xamanteni bala mo départ di nekk ci lolu nga jox ko mu jëfëndiko ko su fekké ne dem na ba passé dimension bu non fekk ma nga ca dang ko koy jox ti mu jëfëndiko ko ci katunu yalla loolu dañ koy dëjëlé ak mom ba nga xamanteni xelam sax do ci nek ci katunu yalla loolu mom yaakaarna ñi nga xamanteni xam nañ yi fi mag ñi bay won xam nañ ko secret bobu baax baax
2: mom serigne aboubakari niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joggé croissement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: seigne bu fekke da nga am jabot gu jigen te jamono ji xale yu gor yitte ba melni man xamni mom soxnay rek takkuñu bawun ha nga bañ gor nob len fo ak ñom xeyna ñu wonne ci lor wala ñen yi ha am ak ñom tout tank ba pare bañ ko nga bañ sax jabot bu jigen lol dal len ndax mën nga leena defal lo xamni gor danañ to gor fek yalla dogalul al khairi ci ñom
1: wa xam nga amna secret bo xamne mag ñi dañ ko daan defal sen jabot yu jigen yi secret bi kep ko xamanteni jëfëndiko nako kep ko xamanteni takul la bu ñëw ba bëgg and ag ci yow dootu doon goor secret yo mom yaakaarna kep ko xamanteni jox nañ ko mu jëfëndiko ko kenn dootu ko mëna say say wax ma la nak di ag ci mom kep ku ñëw ba tim ko dootu doon ci goor te yaakaarna ku doonut goor monta man ci jigen dara bako yaaxal dara
0: mais loolu xana ñi tukki wara bayyi seen soxna ginnaw bañ ku leen teddé wala ku leen def yenn yi xana ñoñu war nañ ko mëna fagu
1: waaw loolu amna ñukoy sa fagu ño xamanteni dañuy bañ ku and ak seen jabar amna ci sax bu gëna graw bobu ñi nga xamanteni dañuy am jabar ta bañ ku and ak seen jabar amna ci secret bo xamanteni buñ leen ko ligéyalé ñu jëfëndiko ko parce que loolu ci sunna la bokk kep ko xamanteni am nga jabar nga bañ keneen ko and ak mom di njaalo ndax waxuma la jëmi njaalo ji rek waye febar ba ci nit ki mëna jëlé rek gannaaw bu anda ak mom lolou ken xamunu mu tollu motax duñ ko liggéeyal kudut ko xamanteni dafa nek ci boom suñ ko liggéeyal nit ki bam jëfëndiko ko kep ko and ak mom mom sakara bi day niwi rek di niwi rek fek ñewatu ci jëkkat ji balu ko ak wala jëkkat ji am lu mu ko jox mu jëfëndiko ko du dañ motax danger bi nga xamanteni daf ci nek moy dem ci jabar jo xamanteni jabaru jambour wala ci dem ci jigen jo xamanteni takoko
2: mom serigne aboubakari niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joge croissement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: seigne bi bu fekke jigen ju am borom keur la ba pare nak beug sax ci sey bi ndax gis na fa jam gis na fa xewal gis na fa tawfex wala gor go xamne wax deug yalla soxnam si kat dig nako yalla dogal na beugante nañ ta amna ño xamne xeyna buñu sañon sey ba du am nga bëgg ñu bëgg ñom seen sey bobu dëgër ndax mën nañ leen ci defal lo xamni kenn du ci mëna yaq dara
1: waaw loolu am ñu mu koy wax ño xamanteni dañ fay ñew dima wax lu melni nopp man na leen sey dafa am lu ko wara jitu moy daj ba nga daj ngeen daj seen bop ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg wala ngeen ñakko ba nga xamni kenn dootu ci mëna dugg di ci yaq parce que sey dafa am lu ko jitu il fallait que nga jël nopp go xamanteni nopp yu am doole la wala nga jël ñak bo xamanteni dang koy ñak seen digënté yeen ñaar ba nga xamanteni kenn dootu ci mëna yaq mo xam dajalé mo xam duul ci wax ju sew pour yaq ko loolu mo ci wara jitu su fekké na loolu jitu ci nak su way joggé fa lu ci bëgg def ra daf ci daf tay tam baba dajalé sax dalen du yomb waxuma la dajalé sax way wax ju sew jo xamanteni daf leen di takalé sax day yomb way li nga xamanteni dal mo ci ñëk moy ñak ba nga xamanteni kenn du ci mëna dugg
0: té loolu ku ñëw mën nga ko ci dimbali
1: wa loolu mom sik neeku ci képp ko xamné ñëw na bañ waxtaan ci inshallah rabbi bañ ligéyal ko mu jëfëndiko ko ci katunu yalla amul mindeef mu leen mëna takalé ci katunu yalla loolu mom
0: mais cheikh bi loolu war nga ci dimbali gaay ndax so démé tribunal sey yi tass bari na sey yi yëngu bari na ah maam ñi fay di ñi bi seen kër bari na mais ba ci ko xamné ni bu soxnam dafa fay mu bëgg mu del ci ndax lolu amna lu ko mëna délosé
1: wa lolu yoonu wajj lañ koy wax wajj nak dafa bari ay façon ku dem nga bëgg mu ñëw ak ko xamanteni sa jabar dafa dem nga bëgg mu ñëw yoy yeb dafa am secret bopam waye amna ci secret bo xamanteni su fekke ne dafa dem nga bëgg mu délosé ci katunu yalla buñ ko ligéyelé parce que lepp kenn du ko wax ci radio mu défé ko nañ ko waxé ci katunu yalla inshallah rabbi bala mat abdir ndaw ci dañu ñibisi képp ku ko goolu wut sax mëna ñëw ñu ligéyel ko ko bam xol lu dal xelam su paré mu soga fay
0: est ce ay ci 78 moy numéro téléphone bi jël len ko yeen ñi nga xamni seeni sey da yëngu wala yeen ñi nga xamni yalla dogal ni yeen ci jamm sey baangi neex kër gaangi am jamm te bu go kër gi yëngu tel ci jog nimay wax rek fagaru ci bi nga lak legul
2: ay numéro de téléphone am neek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 99 adresse am nak mo ngi nekk ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: cheikh bi nak damay jall ci li nga xamanteni tay dafa aju ci mbirum ñu bari da len di dal ñu jek jek yaakar lu nekk len dal lenen wala ñuy dam bay am arrière pensée am ay stress ay xel yu ki lo am du tok te da ngay am lu ni gañ ñu nan diiw dafa am alal wala diiw day liggey day am xaaliss waye day yaq fekk na diiw ci bopam mom tayuko mom day gaspiller ben xaaliss bu sombu 10 su paré togaat xelam yedduko mais teewul bu yoraté defaat ko lolou lu koy waral ndax am lu koy dindi
1: wa lolou nak ñetti mbir da ngoy waral ben bi def la lay nek ben bi ciat lay nek ben bi rap lay nek bu ci nek nak dafa am secret bu koy fajj yoy nak su fekke ne dafa dal nitki nitki woñu waxñu ko faaw dañ ci def li sikhar ba pare xol ko parce que tim aduna gis nga am na ci lo xamanteni il fallait que nga xol ko ba xam nitki lan moko dal nga soga meuna jaar ci ban yoon nga koy dimbalé bam genn ci jafé jafé bop waye su fekke nitki dala woné lan man nangam ji la am dama yaqku yaqku ala rek nga ne ko nangam la koku xam xam bi mi wax maîtriser wul ko waye kep ko xamne ñew na ci ñun ba wax ñu lool dañ ci def li xaar xol ko bu baax suñ ko xolé lepp lo xamanteni war na ci inshallah rabbi ci katunu yalla dañ ko jox secret bo xamanteni mom mo koy dindi su fekke ne walum def la dañ ko def lu ko dañ ko jox lo xamanteni bala mat juroom ñaari fan dina dañ inshallah rabbi gën ci yaag juroom ñaari fan su fekke ne ciad la tim mom mi ngi aju ci nit ki ak ci ban maqama la yor ak ban daraja la yor ku ci nek rek ak daraja ba nga yor
0: señ bi kon ciat dafa am ay yu wuté
1: wa ciat dafa wuté xam nga tay ki nga xamanteni borom daraja la koku su koy ciat di dugg dafa am ciat num koy duggé ki nga xamanteni du borom daraja su koy ciat di dugg kem tollu wayam rek non la koy duggé pour nak ñom ñep nga dimbalé ku ci nek ci soxlam tay so jëlé ki nga xamanteni amu daraja nga jël secret bi nga ko wara liggéeyal ci chat jox ko ki nga xamanteni dafa am daraja duko jariñ dara deug waye tay so jëlé ki nga xamanteni dafa am daraja nga jël secret jox ko ki nga xamanteni amul daraja man nako jariñ dara
0: kon li arab nan li kulli maqalin
1: maqal
0: deug la
1: wa parce que aduna lu ci nek rek dafa am tol way
0: deug la
1: ku ci nek nak xam yonent bi dafa wax sallallahu alayhi wasallam wa anzilun naza manazilhum
0: deug la
1: nit ku nek rek dañ koy wacc wayam
0: deug la
1: lol moy tektale ne nit ku ci nek dafa am secret bo xamanteni dafa juk pour yaw ki nga xamanteni dafa am daraja dafa am secret bopam ki nga xamanteni amu daraja dafa am secret bopam
0: deug la kon dal loxo bu beun ak yaqku yaqku le ci walu am budul tok lolou ku ci yite wo bu ñewé meun nañ ko te
1: waaw lolou mom ku ci ñew ci katunu yalla inshallah rabbi dañ la defal li sikhar xol ko suñ ko xolé ba xam lan moko waral dinañ la jox lo xamanteni soko jëfëndiko inshallah rabbi ci katunu yalla di nga takaliko ak mom kep ko xamanteni nak aajom notafa ju sax ci suñ loxo yalla buñu tegeenté bari wala ñuy jëflanté mu ci sonal bopam
0: deug lo kon kay yalla na sa borom dogal aajo yi warfa jaar rek kon mbokk yi mu ngi nonu
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99. Adresse am nak mo ngi nekk ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accé ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: señ bi listikhar ak khalwa daf ma yobbu wat ci ma laaj ci sa biir wax da nga wax wax bu am solo ki am ciat da am daraja bis bu set war nay mëna laal dara ki nga xamni xeyna amul daraja wala nangam sans de pas kenn ku ci nek ak nim lay duggé ak niñ koy dindé am ño xamni bis bu set ci sa biir wax ne nga war nañuy laal lu leen di musal ci ciat kon da ma yobbu wat ci ñi nga xamni yalla dafa dogal ñu am tour yoré ndombal tank lu ngand wala yalla dogal ñuy yëngu ci lo xamni ñi leen tek bat bari na war nañu mëna am nak ku leen tiyel course suma ko bëggee léral ku nekk ci seen ginnaw di taxaw ci seen bagage muy tiyel leen course
1: wa lolu
0: ba ci duggu xalwa
1: lolu dama lay wax waxi olof ji bi ñi wax ne ko am kuddu dolak
0: ko am wëru way
1: ko am wëru way do neexa bu max gis nga amna ci nit ño xamanteni bu fekke ne ay boromu dara ja lañ jamono ju nekk dañu wara jëfëndiko lo xamne day dindi liggéey lo xamanteni da fay toccal lo xamanteni da fay dindi chat lo xamne day dindi galankor jamono ju nek dañ ko wadi jëfëndiko ndax da nga ma jox la ci ben exemple ñay liggéey ak yow ku nek di def ñe nek ci kër ga su dé ay jabar la ku ci nek di def ñe bëgg ñew ci yow di ut ci luñ am ku ci nek di def ñe la xam ku ci nek di def seforia ku nek di def mindani ku nek di def lool yëp ñu jël ko seuf ko kenn nit
0: señ bi cher bi wax nga lu yéme
1: lolu yeb bu fekke ne dañ ko jël seuf ko kenn nit ko xamanteni préparé wul bopam wala da fay jëfëndiko ben ki ci ben at rek ne man jëfëndiko na galaj gi doyna ta mom jamono jëm ko gëjë jëfëndiko bo ba légui ñay def ci mom su fekke ne amu dara lo xamne moy dindi yu mujju yoy non daf koy mujju andi li yeneen di jafé jafé bi ci gëna graw sax moy bu fekke ne ko xamanteni la dafa jita lo xamanteni da fay recruter ay nit ku ci nekk day dem ci serigne ne ko dama bëgg ñu jël ma kan moko yor mu ne ko kan mo yor dossier yi mu ne ko diiw ñu jël say tour ñi di khadim di duggal ñi di sul ci ay armel ñi di jël di tangal loolu yëpp ñu bëgg ko seuf nit su fekkene nit ki préparé wuñ ko wala amul ku nekk ci ginnawam ko xamanteni lego leg dina tok bam yag mu def li saxar ci ay mbiram wala mu xol ay mbiram gis ne ki kat def nañ ko nangam mu jëm ko dindi mo xam ci yoonu cruise lay nekk parce que gis nga aduna tim ak lu mu ta xew cruise mo gëna efficace bindi ñuy wax
0: señ bi dama daan dégg ci sa jotaay yiñ daan tok te du radio ngay faral di wax naan course dafa melni téléphone ko soxla bo composé numéro téléphone am so djumul ben chiffre ding ko jot
1: ci lu wer
0: kon tay ji nit ki bu nekké fu mu meuna don tay nga bëgg def ci mom ay mbir tay yoré course ay code la yo xamni ni lang ko bëggal mën nga ko defal ta tok ci sa buruk
1: xam nga nit ñi ño dem ba nga xamanteni ko joxut am mbind da na señ bi joxul ma dara waye course ñun buñu joxé ni safara sax suñu joxé ni safara lañ koy liggéeyal nga xamanteni ci lay gis bopam deug deug ci course ga lañ koy liggéey waye faaw ñu jox ko safara bo xamanteni comme nit ñi légui loolu lañ gëm dang ko jox safara waye nak lañ koy liggéeyal ba nga xamanteni ci lay am satisfaction loolu ci course lañ koy liggéey te itam képp ko xamanteni dañ ko liggéeyal mom dana xol fam toll avant muy jëfëlanté ak ñun ak fim toll bimu jëfëlanté ak ñun ndax ben lañ wala duñ ben té lool mo ci solo
0: señ bi tay bëgg na lool ndax li nga léral amna solo waye fanwéri minute bëri wul motax ma bëgg tënk rek kon tay ji suma déggé ci sa biir wax nit ki bo jëfëlanté ak yow bo won la ginnaw téwul yow yang koy suivre diko top diko xolal ay mbiram té mom sax du ko yegg lélé jombul ni dang koy wo niko gënël nangam wala défal nangam
1: wa lolou mom ñi ñuy jëflanté xam nañ ko bu baax baax ndax légo lég ñu ligéeyal nit mu tok ab diir ñu woko ne ko lañ la ligéeyalon fan nga ca lan nga ci gis mënu ñu nangam la ci gis su amé luñ coy yok ñu yok ko ja waye duñ bayyi nit ki rek mu jox ñu alalam rek ñu jox ko lañ koy jox rek bayyi ko mu dem parce que lolou da fay tektalé né soko défé da fay tektalé né nit ki da naka xaaliss rek ngay wucc mom waye su féké né da la jox alal li nga xamanteni mo la wara gëna ñor dëgg mo yaakar gi mu am ba ñew ci yow bay ay nit ñew ci yow yëkëti même bu dé dërëm ak ñaar dërëm am jox la koku war nga gor gorlu ba nga xamanteni yaakar gi mu am ci yow mu baña tass
0: dëgg
1: ndax ki gën ci nit ñi mo gën ci ci fa yalla loolu la yoonu ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam wax motax côté bobu mom dañ ci gor gorlu bu baaxa baax machallah
0: côté bobu dañ ci gor gorlu bu baax ma fatali numéro téléphone bi mbokk yi ndax limuy léral fanwéri minute rek lañ am tay ci émission bi motax may baram di teunk ndax liñ wara leral bari na waye jombul ni lu xajut fi rek sa suko jot gi mayewate danañ ko daganaat ñu leral ko fofu
2: mom serigne abubakar niass nak mo ngi nek ci tableau kunu de tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxeraat bo fi accès bo wote ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99.
0: Cheikh bi kon borom ndombal tanki magistrat yi commissaire yi ba ci ñi nga xamni tay leer na yow ñom nit du xey suba wangon te soxlawul ci ñom keuyit wala ñom ñu wara décanter ben situation kon ñoñu soxla nañ ku leen tiyel seen ginnaw mais ñomit dafa bëri sëriñ so xamni dañ leena door ba gëmatuñu sëriñ yenn sëriñ ci tay manam ñi nga xamni gëmatuñu sëriñ ñoñu ban yaqin nga leen mëna won bo xamni leer na yow naqar bi nga am ci ñi naan mëna mëna mo tax nga jog pour gëna genn pour leral
1: waaw xam nga aduna mom su fekke ne da nga wax ne ñeppayam rek man na am la la wara jëriñ dang ko romb ndax aduna ku ne xam na ne fim ne dafa yaqku ku ci nekk yangi wut lo am ta fim koy tag rek moy ci mbalitam aduna mi nga xamanteni du jariñ dara te nit ku nek warna baye xel bis bi nga xamanteni yawm la yanfa malun wala banun ila ma ata allah bi qalbi salim gis nga bis bob ku koy sorale rek war nga baye xel lu bare bare ta nga xamne alal tim jaruko motax kep ko xamanteni dañ ci jeflante ak mom dañ ci jital yalla ba pare sok ci tek leneen luñ ci tek legol ak nit dana ñew ne ma ndax li ngay def ni dang koy garantie manela même suma ko sañé wax sax duma ko wax ndax yalla dafa am maxama bopam jambi am maxama bopam inta nit ku nek rek dang koy wacce wacce wayam yalla dafa am fuñ ko wara wacce jambi am fuñ ko wara wacce
0: deug la
1: waye kep ko xamanteni jëflante nañu mom ci côté bop li tax nit ñi di ñak gëm moy lañ lay jox ta man amu jafé jafé ci côté bop kep ko xamanteni gis na né nax nañ ko bam sonu ba nga xamanteni ñak joxe alal joj motax mayna ko mu ñew ñu jëflante suñ ko liggéeyale liñ koy liggéeyal ba paré mom dana mëna xam ndax ki alal moko yëkëti wala alal yëkëti wul ko té loolu ciëp solo
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99.
0: Cheikh bi nak damay jëkënte ak waxtu wi ñëw ci li nga xamanteni dafa aju ci liggéey sank bross nañ ko juñju nañ ko xéetu liggéey yu bon yi jamono ji yaquna ku nekk ya nga xol na am sama morom bu ma raw ki ma bokal place di liggéey bu ma ëppalé tay ji ki ngeen nekkal di liggéey ndok mom sa morom def ci yaramam lo xamni fek ya nga den ak mom doko tim mukk mo lay tim tay xamoko sey mbir di gëna deugar ngay dem ci ay serigne mëno gis dara ndax mën nañ la defal lo xamni yow fa nga nekk sa morom dula tim
1: waaw xam nga gis nga laj nga question bu am solo gis nga dafa doon mbir mo xamanteni buñ ko xasse def nit toujours day yaqule wala toujours su waron di avancer day deltu ginaaw toujours bu duggé ci dara war ci am résultat du ci am résultat yaqku yaqule ji mi am ci walu alal da fay bari fep fo xamanteni duguna ci war ci am xaliss bi day saw lolou nak likoy waral moy nit ki su barab bo nek war nga fexé paré ci sa bop ba nga xamanteni ken dootu dula mëna yaqal dara amna ci sax secret yo xamné soko xasse def nit su fekkone waji daf la wara tim dootu la tim mukk ci aduna lolou mom yakarna ñi nga xamanteni dal na len ñom xam nañ ko bu baax baax te itam amna ci yo xamanteni sax waxuma la liggey waye galankor yu bare bare la mëna andi ci nit xam nga Alhaji Moussa tay nga fekk ñaari nit ñuy dox nga ñew jaar ci seen digënté lim mëna galankor ci nit ken xamu num tollu
0: ñaar ñi ñu and di dox nga ñew jaar
1: nga ñew jaar ci seen digënté kèn xamut nim toll amna ci ño xamanteni so jaaré ci seen digënté ñom ñaar mbolém galankor guñ am da fay wëlbati ku ci yow té loolu ñu bari xamuñ ko su fekké né nit ki nak ko xamanteni la dafa bayyi yaramam nga xamné du jëfëndiko walum taxsin du jëfëndiko dara lu koy mussal lépp luum ki rek day melni courant yu ndaw yoy bëpp wéñ rek bu ko jégé rek
0: da
1: koy capté amna ci nit ño xamanteni nak sa buñ jaaré ci biir nit non la galankor yi du def ci seen biir motax lool tim nit ñi nañ ko bayyi xel bu baax la biir guma leen di defal rek
0: kon señ bi liggéey effet yi mi def ci nit dafa bari ni mi yakale nit dafa bari kazalika lele tamit tiat diko yakale nit ak yenen xet yo xamne xeyna da nan ay rab ak yoy way lolou lenen la mais nit ko xamne dañ ko liggéey deug deug mu ñew ba nga xol ko ba xamne liggéey la ndax ding ko ko meuna dindi liggéey
1: wa gis nga dindu liggéey mom dama wax toujours ne 7 jours secret bi buñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko amna lu mi and ak nuñ koy defé suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko sangu ci nanti lepp lo xamanteni dafa nek ci kaw sangat gi moko dindi lepp lo xamanteni lu nek ci bir la lolou nan gi moko dindi suko jeufandiko te gisu ci resultat lepp lu ma joxone na ñoma delo ko
0: saba ayam
1: suko amé
0: juroom ñaari fan
1: ñu jox ko mu jeufandiko ko te gisu ci ben resultat suma joxone xaliss na ñoo ñu delo ko xaliss bi te boba nak fep fum tourne na xone ki ab tiaxan kan la
0: mbokki jël len numéro téléphone bi ndax waxtu wi mi ngi xëccu di jëm ci mat ci li nga xamni mom lañu cërélé won ci walu émission bi technicien bi mi ngi makoy signaler
2: mom Serigne Aboubakary Niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de télé bi joggé croisement ñag jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
0: koku moy cheikh aboubakar niass seigne mi nak damay ñew ci ñi nga xamne dañu don ouvrier terre soudeur menuisier métallique aluminium sefor walu wi nga nek ba ci artiste bi way wala mbeur mi nga bëgg siiw ci ba ñepp dégg la ci xétu uppi guki koku nga taxañal mako rek ak sample la ci nak ba nga xamni sa morom dotu la ci meuna danel
1: wa lolu yakarna leralon nañ ko ci émission yu ñëkki dafa am xétu bayra bu ci nek ak la ko taxajuk ak ko taxajuk ki nga xamanteni da fay liggéey ci barab yoy ngay wax amna ci secret bayra yo xamanteni suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko ci katunu yalla inshallah rabbi ñëpp dañ ko dégg bayra nak dafa am ay façon bayra ki nga xamanteni dafa nek tailleur dafa am bayra bopam ki jaay dafa am bayra bopam ki nga xamne lay liggéey ci artiste dafa am bayra bopam même ci artiste wala mbeur dafa dañu am sen bayra bop parce que amna ci bayra yu am doole yo xamanteni damay wax ne duma ko liggéey loolu politicien borom tour dal ko xamne da fay politique
0: wala ko daraja jojju la laaj
1: wa parce que daraja jojju la laaj xam nga ki nga xamanteni borom daraja la bayram nga jël ko jox ko bayra jox ko ko xamanteni da fay jaay marchand ambulant koku au lieu que mu andil ko njariñ du ko andil njariñ moy leral lama don wax ci commencement bi au lieu que mu andil ko njariñ mais ay galankor la koy mujju andil moy lima la don wax ci bayra bi nga xamanteni ci mbalum chat bi nga xamanteni nit ko am daraja la ak ko amu daraja mom la lay leral ci ki nga xamanteni nak bayra la dafa am bayra bo xamanteni pour ñi nga xamanteni ay ndomb ay borom ndomb tank lañ ak ñi nga xamanteni duñ borom ndomb tank ku ca nek nak bo ñewé dañ la jox bayra bi boko jëfëndiko ci katunu yalla sa xol dañ ci sedd inshallah
0: seug bi dama nan dama dégg ci sa biiri wax nga ñu faral ngay faral di léral ni ndab dañ koy raxas bam set door ci yak ndawal lu neex wala toggu gu neex yow bayra bi do tepp tepp rek joxe ko nonu faaw nit ki di nga ko top xol ko saytu ko jaarale ko ci yoon donte sax dafa ñew bëgg bayra doko tepp tepp jox bayra di nga ko manam xol ay mbiram wax won ko yoon bi mu wara aw
1: wa moy lolou mom moy li ma lay wax ci commencement bi ak mbollem liggey bu mo monta defal nit faaw dana ko chambar ba xol ko ba pare parce que nit ki tim manoko ñaanal wala nga dindi ko ci jafé jafé bu nek lulu da nga xam jafé jafé bi lan moko andi ak lan moko waral bu ko defé nak soko defalé lolou ba pare da nga xam lan moko dal carrément nga mëna xam ci ban yoon ngay jaar pour gëné ko ci jafé jafé yoy même ci bayra su fekké né nit dafa ñëw né la bayra la soxla da ngay xol ndax ki bayra bi mu soxla bayra simple ndax dina ko arranger wala du ko arranger su fekke ne gis nga ne bayra simple bi du ko arranger lutu dafa and ak musluway dang ko yone ko ay le yewen duma la defal bayra simple bayra complete lañ la meuna defal bo xamanteni day and ak musluwaye ba nga xamanteni su nit ñi du tuddu sa tour il fallait que nga am lo xamanteni ci mo lay mussal waye su nit ñi du tuddu sa tour sa amo lu la ar xana benen jafé jafé lu lay jural waye do ci jëlé satisfaction ci lool
0: deug la kon xana moy nit ko xamni des fois luñ koy gëna ciow diko gëna ciow ay mbiram di melni luy gëna yok
1: waaw loolu mo koy andi lego lek sax nga gis ko xamanteni da fay yor bayre lu xew ci koñ rek ñu ne moma ta yalla seedina ne du ca dara
0: du ca dara
1: lu koy waral nak moy bare bo xamanteni amul musluway jafé jafé yoy rek lay jural nit
0: deug la señ bi dekk bi bari na ciow ñi don liggey ak nit jekki jekki affaire yi dig sa loxo wala nga jekki jekki détourner ben entreprise xaliss bi wala tayji mbir dal galankor jaar ye ci yow nga bëgg wax ji fay wala ciowal fami bo xamni tayji mirage ma amna ku ci teud ñu bëgg jot ci alal di nangam nangam ciow li jog na kaw dem na tribunal wala ko xamni leer na ko ni mom dossier mi ngi ci mbirum yoon fo xamanteni leer na ko ni sa suñu yëngalé dossier bi du ko jik mu bëgg wax ji fay ndax waxti bi liñu ci technicien bi won mi ngi may won ni waxtu bi matna
1: waaw fay wax mom yaakar na ñi nga xamni ligéeyal nañ leen ko ñom xam nañ ko bu baax baax képp ko xamanteni da nga nek ci li nga wax nonu mo xam ci jafé jafé alal jo xamanteni dang ko sékkone ak nit mu sux wa ima nga lek alalu jambour mu la dila top tamugo logo fayé wa ima yenen jafé jafé yo xamanteni dal fay wax la amna ci secret bo xamné buñ la ko ligéyalé nga jëfëndiko ko nañ la ko waxé parce que lepp kën du ko léral ci rojo waye buñ la ko joxé néna défé ko ni nga def ko non suñu mbir mo di fay ciolé di fay lol mom garantie giñ ciy jox nit ki moy so ñewé dañ lay xana nangam lañ koy liggéey nangam ji nga ciy joxé so démé ba gis résultat nga fay la ca dess so gis résultat bu fay la ca dess
0: señ bi amna koy déglu émission bi waxtu bi tembé technicien bi dina ma bal lool mais dafa bind message wa gaay yi may leen ñu bañu paré émission ngeen woko mi ngi tagoto ndax waxtu bi matna seuk seuk seuk seuk seuk señ bi waji néna mom new carton dako dal mais dem na fone garab yi ngi koy jox danaka dokoy jural lenen mom question bobu moko ñor neena ndax mën na ñew nga dimbali ko ci fajj bo xamni day takaliko ak mom
1: wa xam nga problème bobu legui likoy gën di andi moy ni ci ëpp sunguf lañ koy liggéey diko jox nit ta amna ci xéetu nit ño xamanteni waru ño utiliser sunguf ci yu mel nonu ta gis nga alquran dara melu ni mom yalla subhanahu wa ta'ala du waxantu muko ci aduna mom mo ne sama tere bi bayiwu dara ma faratna fi kitab min shay lepp mi ngi ci bir alquran mi ngi aajo ci nit ki ndax xam nga ko wala xamoko ñun bo ñewé duñ la jox sunguf alquran lañ lay jox safara nga jëfëndiko ko soko jëfëndiko ci katunu yalla inshallah rabbi nga top traitement bi bam jeex légo lé nak dana gis ño xamné dañ yakam ci commencé ko top commencé jé gis ndariñ tuti bayiko waye warta demé non nit ki dafa wara top traitement bi bam jeex suko topé bam jeex mom la ca dess yakarna mom mokoy atel bopam waye duñ tok nan diwli ndax lool mo ci ap solo
0: señu dama nan deg nga ñu doon faral di labiré tay mom limay génné secret radio xamna di mu ko jéggal ndax wax yo xamni waxtanu biir la won nga ñu daan wax ni nit ñi dañu dem ba melni ku gëmatul yalla ndax dañ nan alcorane dafa yeex dafa def ni kon suñu démé ba alcorane gëna yeex ci ñun parce que jottu ñu xolaat suñu bop wala ñu xol ci ki ñuy dem
1: wa xam nga loolu likoy gëndi andi nak moy amna ci nit ño xamanteni seeni mbir ci bopam mom lañ wara xol waye du alcorane ji mo yeex parce que tay mi ngi melni ko xamanteni yaramum serigne dafa nin nga jël dara jëlal diwlin nga sotti ko ci sa yaram bi bam toy xeb nga jël ndox serigne bëgg ko ci sotti sa yaram bi du yegg dafa am yo xamanteni du alcorane ji mo yeex yoon wañu wara jaar mom lañ teggi tay sofi bëggoon na dem kawlak gi bëgg ko jaaré ci yoonu tamba ba da nga yeexa yegg kawlak deug lu ci nekk rek dafa am yoon so baye yoon wa nak li ngay ñëk wax moy ne yoon bi dafa yeex fekk yow ya baye yoon wa waye képp ko xamanteni xamna yoon wiñu wara jaar jaarale ci nit ki ci katunu yalla dana yegg ak comme ni ngi ko bëgge inshallah ci katunu yalla
0: señ bi waxtu bi matna ba tek ay simili sax waye xeyna danañ mako jéggal tay gaay duñ ma duma lan lañuy tagguto dig mbokk yi benen jotaay rek bo xam lima bëgg laaj deug danañ ko leral muy la biiré mbokk yi
1: wa alhamdullilah ñi ngi santar yalla benen yoon di jullu ci yoonu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan yalla lepp lo xamanteni waxtan nañ ko fi yalla na ci yalla def ñariñ mu ñeel xéedu yépp képp ko xamanteni sa ajo nan la faju ci suñ loxo yalla nañu yalla wonale waye kep ko xamanteni yalla na ta faj ajo ci suñ loxo yalla buñu yalla wonale wala ñu jëflante ndax bëggu ñoo jël alolu jambur muku ta ajo na ta faju ci suñ loxo ta lolu ñaan nañ ko yalla te ñi ñew ci ñun xam nañ ko bu baax baax ci suñ discours la bokk ñi ngi ñaan yalla yalla yalla defal ñu tawfiq ak taysir barki yon ci yalla muhammad wa salaamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalaam wa rahmatullah wa barakatuh mbokk yi mu ngi nonu cheikh aboubakar ñass parena émission yeen ñi doon jël numéro bi mën ngeen ko wo
2: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 adresse am nak mo ngi nek ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
0: kon ñu ngi taggu fofu taggo bu du taxaliko di len dig ab dajé inshallah ñun ak mom ci yeneeni tombu jëre ngeen jëf ci deglu bi
3: qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum min
2: salam bokk yi Taysir High Tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bilé xibaar bu yes bilé ak Taysir High Tech bu ëndé liko dalé 10500 ñu lébal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bëpp téléphone Tecno bo soxla muy modèle Pop Spark Come on, ba ci tablette Tecno wala bepp modèle téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lébal la ko nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir High Tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pinch bi Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci Arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone modèle bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lébal la ko nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirum jurum benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99
4: sama wër bi yaram mu do tax ma soxal lolou mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res fièvre la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolou yobunako juroomi yoon ngir mu ñakku ci bari bu fajukaay bi ma gëna jégé bi mu amé wër ak genn wal mu jël ñakku hexavalent 1 ngir ar ko ci waxu fièvre jaddagal jambatan fièvre meningite fièvre res fièvre la fagn jël ñakki koy ar ci fièvre deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn wal ñu tolanti ñakki yi ñetti wër ak genn wal mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wër jël ñakk RR1 ak VAA ñakki koy ar ci ngas ak rubéol ak fièvre pays su yeggé fukki wér ak juroom mu tolanti ñak hexavalent 4 ak RR2 bi koy ar ci ngas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom benn wér tolanti ko ngir ar sama dom ci fukki jangoro ak ñett yi mu meuna maytu ci biir PV bi
5: Touba ci kanam yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi di touba ba yeeng ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespar ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wave le Orange Money la Touba ca kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
6: misrak mi abi jaay khair manabat wajallilahi maskari Touba ba
7: man ni bu baax te di len ziar kep kuy deglu radio bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar Seigne Modou Fay Bayfal garabu carton ni ñu len indi loon defal len ci promotion ci wéru magal gi promotion bi dafa bëri ñuma wo ci magal gi bëgg garabi te amu won jottu wuyu téléphone bi nga xamne da naka bi magal gi jallé lu mot 1000 appel fekk na ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkon ci magal gi ma ngi jéggulu ñepp di ziaré ñepp di wax né mouride bu nekk rek bo nekké ci magal da naka yaakaar na né dina bëri lo xamne dina teunku ci sa walu liggéey lool rek moma téewon buguma tass yaakaaru kenn nak motax ma yokal len promotion bi moy garab yi don jar 40000 garabu carton bi ñu wañi lool len ko ba 15000 ku ne xam na ne so jëlé am mbir wañi ci la ëpp ci xaaliss bi té mu nekk lu baax amna luma jublu ci lool lima jublu ci lool moy garab gi dafa efficace baax motax ma bëgg ñepp xam ko motax makoy doxale nonu bëgg ñepp am ci 15000 limuy tuti amna ño xamné lay dañ may wo sax nan ma amuñu ko gon amna mbir mo xamné bokoy liggéey amna bis yo ci egg man nga ci jaamu wala yalla gi nak moy fexé ba li ngay def lu bax la nga yaatal ko ba ñepp xam ko ak ñi nga xamné wër nañ ba sonu dem fu ne faju ba sonu wëruñu motax ma wañi ko pour bëgg nit ñi xamné garab yu baax nga am ba légui ak ñi nga xamné yor nañ jangoro mu jaaxal leen te xamuñu fuñ koy fajo motax ma bëgg sama garab yi aduna yépp xam ko ndax xamna né bu ko aduna yépp xamé képp ko xamné jaaxalé té nga ci lool di nga ñëw té néw katan fébar la comme fébar yépp comme ni fébar amé fébar yépp non la amé ndax nit ki xamné da nga juddu wala sa katan dem ba la nga manone mënatu ko moy da ngay gawa daanu wala day no wala sa wara dem ba ci yag muy père di wañéku wala ki xamné dem ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans loolu mo taxaju garab yi ki nga xamné seuyum du yag bu jëlé garab yi seuy bi day yag ki nga xamné awram degeeratu bu jëlé garab yi awra bi day degeerat comme nam melon ki nga xamné nak dafa febar mo tax may wax ñi febaru taxuñu may wax ki nga xamné da nga yittiwo garab gi te febar wala nga bëgg sa seuy di yag wala nga bëgg banex wala sa maniwu am problème koku mo taxaju garab gi su fekke da nga télé spécial itam man nga jënd garab gi su fekkentene da nga dem ci téméri sëriñ faju ba sonu gisoo résultat man nga jël garab gi nga isé nga xol dama ne man limay wax dafa leer waxuma wax ju lendeum parce que garab yi dafa yaatu fune lañ koy jaay ci aduna motax lu leer nañ la tay wax sama jëm ji man mi defar garab yi man Seigne Modou Fay Bayfal may wax ak yeen dekk Touba alom nga wax ju wër lay wax moy kené képp ko xamné wolu wo sama wax ji wala dem nga ci lu mo téméri sëriñ faju fa wëro wala nga faju ñaar fukki at wëro mayna la man ci sama bop ci sama garab bul gëmati ben sëriñ waye gëmal garab yi jogal ngir faju nga ñew jënd garab yi promotion bi 15000 francs la nga jënd ben traitement sunguf la ak reen itam na leer 4 paquet la ben paquet bu ne 10000 francs lañ ko doon jaayé 4 paquet yi moy traitement bi di 40000 ma wañi ko def ko 4 paquet yépp 15000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër yaangi ak sa soxna nga isin bo isin bi bu beusset gisoo résultat bo xeye bul égalé ndax 4 paquet la benn paquet bu nekk man nga ko nan juroom benn fan gon nak mayna la nga nan ci benn yoon bo gisoo résultat bul égalé te jaatal sama garab nga indilat ma sama yef promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bari na ñuma woon te amuñu garab ndax garab yi dafa jeexoon ci magal gi tak bi garab yi jeexé defratuma garab te ñima wo bari nañ te buguma tass yaakaaru kenn mais buñu gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab bi day delu fam nekkon traitement bi 40000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo khadim bo taxawé tablo bi ko laccé Seigne Modou Fay Bayfal ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su fekké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubante garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku woté man nga jot fukki waxtu ak juroom ñaar képp la la may bo gisul résultat délogil sama garab jëlat sa xaaliss képp kuy fañu ci man boma joxé sa xaaliss fék mutul fukki waxtu ak juroom ñaar sa xaaliss duma ko laal mu nga fa tégué bo gisé résultat continuer traitement garanté bima tek nak moy nanal commencé mayna lool liñ ci jotta nan lool mom dama la koy may parce que mënuma ko fay mais li dess ci sama garab indil mako jëlat sa xaaliss dem sa yoon ma dem nga dem lolou taxut man ma ñak xam xam ndax man duma waxul lendeum ndax yalla mi nga xamne moñu sak wacce garab gi pour nit ñi di ci faju ñeuk wacce garab itam pour dooma adamay bu ñewé di ci faju buñu xifé di ci lek yalla mom sax lek lek day taw fi doxat lu mot 2 km taw bi du fa egg amna ñu mu sak ño xamne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakarna ne mënuma yor garab go xamne ñepp la mëna fajj amna ño xamne da nga leen di fajj am ño xamne mën nañu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma nan ku nan ba beuseur gisu résultat indi lat ma sama yef ni mako waxe la ko souralé yalla day taw fi dem bu fele taw ba du fa egg gon man mënuma yor genn garab ne ñepp la mëna fajj waye képp ko xamne wolu wo ñewal nga jënd nga isé beut cété gisu résultat bul égalé mayuma kenn nak nga nan samay garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina baax ben yoon mayna la ko nga isé ndax garab gi niñ ko liggéey moy 47 garab la yu bokku 47 garab la yu bokku nga xamné bëpp jangoro bu waral new carton garab gi daf koy fajj légui nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ koy jël tay nga jël ko garab gi bu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction bu woné né li suma ko topé wir xamal né boko topé do wir man sama wax day lèr bëgguma wax ju lëndëm bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xeyé tejeul samay garab nga délo sulma bu laalé yenen ñetti paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon laala may nga laal ko bu ko laalat bo xeyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jëndé won garab bi délo ko fa wala nga woma téléphone délo wat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti kula fajj ndax niñu liggéey garab gi motax képp kum nara fajj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo résultat xamal na yow li du sa garab ndax damay soralé ndax léla nga dégg kuy fajj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba man ñewé ci mom gisna té pourtant amna ño fajj té wolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr ab serigne munta jek jek ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga lé lolu amul fenn man nak jikko ma yor moy awma jotu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu ñe nit ki day traité wu ci ab serigne bo commencé gis tan continuel bo gisut tan sungu fa graine kulako jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom benn fan diga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé ben fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réxal sa xaliss wa yow do wir loolu mom nako ñepp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñu nitam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaq nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fu ñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñew nga jënd isé bu la nexé bu gëm sama wax bu la nexé nga ne ki waxul dëgg bu la nexé nga wéet sama wax waye kenn do gis ko dox ba dajé ak mom ne ko dama jëndoon garab yi xey wo ko ne ko dama lay délo garab yi mu naan la waxi man duma wax waxu kassaw kassaw bo yéwone ma gisuma résultat lamay daanelé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol sama garab xamné defo ci lén luma na xarit ma délo la sax xaaliss nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama doon top ba xam ndax dina tané mu dét jur nga may wo ndax man duma am ragal bo mo wowe duma la delo dara kep ko xamne limay wax nak gemoko dagal wax ji mo wax nga tiyeko suma waxe lu wutek lolu suma digeunte yow dekk bi amna yon ma nekkuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbele jam ni nek fi ngir dimbele nit ni pour seni tawate yaram ndax man yalla fajj lama wacce ci kaw suuf kesse xamna ne fajj lama wacce ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamne lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu djup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamne awma ci ben tane kep ko xamne da nga febar te na rafajo ci man bo ñewé bo jëlé garab yi di nga wër ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la garab yi tam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñewé ba ari jamm gën nga laccé tablo xadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku wote man nga jot benn ba ci tege moy new carton dafa am moy juroom ñeenti febrar yo xamne day tege new carton emirite bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatiguement général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangoro yi nga xamne nak day tégué new carton képp ku mu nek sa yaram garab yi daf koy fajj ba mu set wicci ci yow parce que garab yi nekul ni carton bi kessa lay fajj mais carton moko taxaj ku koy jënd dañ la koy jaay na la isel carton bi bu doxé nga continue mu fajal la yenen jangoro yi nek sa yaram bu dék nga xamne day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégé wala ki xamne buy safé tour ndox day daw wuti wonago pour tour ndox garab gi daf koy fajj ki nga xamne dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy fajj émérite bi nek ci biir garab gi daf koy fajj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir bu balone mo xam ngay séré daf koy fajj ba mu wër pelek budé émérite bi def picc bi garab gi munu ko fajj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi munut lolu budé ki nga xam dafa bëgg say 30 minutes 40 minutes garab gi munut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xam dañ ko tak xala it garab gi daf koy fajj ci benn fan ki nga xamné rap daf koy téssé nga xamné bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy fajj ki nga xamne rap mo la telelo garab gi daf koy fajj ki nga xamne neuf jangoro yi ma fi lim mo la telelo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndoxu siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppis ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa am infection wala regalam normalout garab gi daf koy fajj garab gi limuy fajj ci nit ki yaramu doomu adama day raxas deret tecc ba pare bu fekke da nga am problème sidide wala problème nerf sciatique wala problème ay jafé jafé ay douleuru yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la kep ko xamné jafé jafé muy sayram bo jëlé garab bi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bir na ñu ma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxone ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te bëgguma tass yaakaaru kenn mais buñu gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab bi day delu fam nekkon traitement bi 40000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla bude Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ara jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Modou Faye Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro fo wota ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la garab bi kenn ku ci ne fang ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddi gi amul ben réaction bu la wone li dina la fajj te jël samay garab nga délo ko kep ku wolutine jëndal nga dem nga isin su baxul nga délo sul ma man mayna lolou nit ñi ci sama bop ndax xamna lima yor garab gi nit nan ko fajjul itam tox teewul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci obsey ben bañ da garab yi man nga ko nan dem doxi say soxla ba def li nga wara def bop wa yo beugé jëfëndiku nga xamné nanu nga garab ndax garab yu fajj la amul effet secondaire amut luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturelle la man mako liggéey amut ben dëkk bo xamné garab yi jugé na fa ci ben volontaire ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturelle di sunguf ak reen limay waxat fo moy garab yi nga xamné dañ koy jëfëndiko diko nan ñukoy fajjé ñun fajj kat yi xam nañ li ñu wara composer moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer wé garab yi nga xamné nit ki da ko wad di jëfëndiko diko nan ndax luñu xam la xajul ci émission bi waye dañ koy léral képp ko xamné jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi gisoo résultat indilat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñut man dina ma jariñ gon jërut nga ko yaq jërut nga koy tek fi nan ah jërut makoy woowat yalla ko dugul dédé man doxuma ci lool xam nga ci lan lay dox am yene wu fajj nit ki amone na yene yow amone nga yene fajj fajju wo delo sul musama yef bul tiyé sama garab ndax soxla nako sa xaj bi tam boko joté man nga ci doli len nga dem fajju yi fenen ndax japp na né garabu carton gu bax gu efficace bo xamné boko nané wir ki la koy jaayé 15000 francs war nga xalat li koku nam ci lolu lima ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yep xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab ndax damay liggéey té dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xam né garab yu bax am ci rew garab itam kep ku ko soxla bude Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ara jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Modou Faye Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi

爱，情节太美。

Alhamdulillah.

0: kudya jara bato ubat de nar nirmam jara tulai
1: ani bale kudya jara bato kusiri.

Yeah.

Allah,

jërëjëf di Serigne Karim Mbaye Ndongo Malaysia rek bu baax way way si jamm sama kaddu yahna la fek si jamm jëjë si Ahmadou Bamba Serigne Sey bu bajjan jërëjëf ana wa diwono Dakar Mbaye si jamm naka ñaw yi fo fanan bi ma sali nga fanan wala fo fanan bi wallahu akbar min haqqi wa min amali ma xarit bangi fofu sidina ali sey jere jef may lay séré bu baax amna serigne mané serigne modou puy ak modem ji baye xel di wana asilem abdullah ya jere jef fala baye xel moko séré bu baax

0: waaw sëñ Sidy sëñ naa def.
1: sant yàlla bu baax si nañ ko rajo.
0: siyaar lu bëri de.
1: ah.
0: maa ngi lay fay nuyoo siyaar naa lu bëri.
1: ndi leen siyaar bu baax alhamdulilah.
0: di ñaan sëñ Mamour ci am.
1: Serigne Ndiaye Diouf.
0: waaw nañ siyaar lu bëri kay.
1: jërëjëf jërëjëfati.
0: di ci siyaar Serigne Mor Diouf. siyaar soxna Fam Thiébé. di siyaar Baye Seck ci Thiounen. siyaar Baye Mor Seck. Thiounen. di siyaar Ya Moussa Sarr. di siyaar soppe Serigne Mamour ci am yëpp.
1: ndeysaan chan loolu yaatu na.
0: waaw di siyaar Serigne Abdoulaye Sambou. di siyaar Serigne Khadim Sok. di siyaar soxna Ndak Dia. di siyaar Ya Fama Fall. Touba Diémoul. di siyaar soxna Oumy Camara. di siyaar soxna Fatou Sarr Kasso. waaw di la siyaar bëri nag.
1: jërëjëf jërëjëf.
0: jërëjëf waay. ana café gi.
1: ah.
0: jaxoon ma si café gi boog.
1: ah café gi da mu ngi ne rek.
0: waaw. di siyaar Mamour Gueye sëñ Monar.
1: naan rek
0: jërëjëf.
1: jërëjëf naan rek. Serigne Ndiaye Diouf jërëjëf café gaa ngi nii de man de moom kaag baag bi. dinaa rek may jéglu de. eo kon jërëjëf Serigne Ndiaye Diouf la kooku dinee naa leen gën di ko laaj macha allah ndax macha allah li muy wote bëri na lool soppem ba Serigne Mamour Thiam saa bu ma ko déggee muy fi wala feneen saa bu ma ko déggee rek sama xel day dem ci moom maa ngi koy siyaar li ma wax ni nag lu ma gëm la de bañ gars yi naan damay dóor co wala ay dóor de li ma wax ni lu ma gëm la ayo kon jërëjëf man animateur yi boo yeggee di déglu son maanaam soo bu nee tàkk rek sa xel day dem ci man bopp man noonu lay dunde yaay dañuy gaw si dangay dóor ay kon jërëjëf Serigne Ndiaye Diouf maa ngi koy siyaara bu baax di kontaan si moom macha allah di ko ñaanal bu baax a baax yàlla defal ko xiiwal lool sawan bawan bi jeex Cheikh Ahmadou Bamba barke li des yàlla yàlla barkeel ci barke li des bi jeex Cheikhul Kadim lépp luy wut rek barke moo ci am solo Serigne Cheikh Diop Mbaye jërëjëf dégg na yow fi mu toll nii gars yow rek la ñu topp koy roy mu ne Cheikh Diop Mbaye koy roy mu ne Cheikh Diop Mbaye koo bëgg aw mu ne Cheikh Diop Mbaye nu mu demee noonu Cheikh Diop.
2: léegi léegi rasulullah di ko rek koo mu rangu koy ngeneen
1: ndaw. 2000 kees la ko jàng li ngi ni dégg daal di koy jagleel si yonente bi salaalaahu alayhi wa salaam. démb moom lañ jagle woon guddi gi nga xam ni. ñëpp moom lañ moom. di ko màggal di ko sant moom yonent bi salaalaahu alayhi wa salaam. ak malul wara.

kep koy jidé ci ki nga wara roy sidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy sunu yonent mom sidina ali salam ba jeun fama fal xamna ci dara ndax mom sa sunu ma nga ci salatu ya ñu ngi ci sante bu baax neena la man de ma fasale salatu da baax lol rawati nak ci soxna yi leen ko fonk bu baax baax

0: ñett leer yu jokk jóge Dakar, Touba ak Louga jaar ci Thiengere FM ak Diantibé FM indi Lerge FM di baati jama jàppalante ak wolante gu ànd ak yaakaar.
1: Dañu jagle la Khadima Moustapha mu jëm ci jàpp ak dimbalante te lépp tegu ci jàmm.
2: Ni ne ko déglu loolu ma wax la waral.
3: Loolu ma wax la la waral màggal ga.
2: Màggal ga jàmbaar ja si Ahmadou
4: Bamba.
2: Suñu yaakaar jaangi noonu Cheikhul Khadim.
3: Déglu ma wax la.
2: Ki nga xam ne yonent bi salaalaahu alayhi wa salaam rek lay roy.
3: Nga xam ne Cheikh Bamba rayal demam ga.
2: Itteem. Léppam. Moom la ko jox. Sidina Mohamed salaalaahu alayhi wa salaam. Moo tax mo raw am lu kenn amut Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul liggéeykatu yonent baa ngi noonu Serigne Touba.
3: Nee na ku màggal bi su tukkeem bi siyaare nga aj nga umra nga am nga yool
2: ma. Moo tax mu ne santaleel leen ma sunu borom subhanahu wa taala. Ku gore da nga war a sant. Serigne Cheikh Cissé ku gore waraa da nga war a sant. Ku ñàkk da nga war a sant. Ku am da nga war a sant. Ndax yàlla mi ñu moom. Mooy sañ. Mooy am. Mooy def. Comme lu mu def si jàmm. Sante ko sunu borom subhanahu wa taala kon boog jërëjëf Cheikhul Khadim natt bi nga amoon yàlla sunu borom moo la ko teg nga liggéey ko liggéey bu am solo lool ko daan ñi koy jox ci sante yàlla bu baax a baax jërëjëf Cheikhul Khadim ku góore war na la sant waaye jërëjëf sunu jàmbaar ja Mame Cheikh Ibrahima Fall lamp Fall Babul Maridina bis bi bu del see dañ koy gërëmi moom itam fee sa Baye Fall ga ko ne am nga bés
3: ay
2: 86-28 restaurant 7 la voix de la
3: paix
2: Toubay ngeenel
3: mambamba ne Toubay ngeenel ku fa dem texe
2: ay kon jërëjëfati Baye Fall yi nga xam ne ñeesaan ñoo yor wërëm Touba kon bokk loolu képp kuy mourite war nga leen a jàppale si ndigal gi nga xam ne Serigne Moutakhal Bassir moo leen ko jox waaw moo tax ñu ne Toubay ngeenel ku fa dug texe texe boobu nag ñun ñii ñoo si war a jiitu waaw ki nga xam ne da ngaa ne Touba gii waaw sa kër boo fa nekkee la nga bëgg rek moo fay am waaye nag boo jógee dëkku jàmbur ñëw dëkku sa dëkk boo jógee sa dëkk ñëw dëkku jàmbur borom dëkk ba nag la mu bëgg rek wallaay nga bañ ko nga am ko loolu fa war a ne waaw ku ne da nga yor sa kër di ko dirisee la nga fa bëgg la nga fa bëgg loolu laa fay am la nga buggut loolu dafa am yéen mi nga xam yéen yor seen kër bàyyi bàyyi la jëng yéen mi nga xam yaa yor sa kër li nga bëgg sa kër loolu fay am waaw loo fi bëggut nag loolu dafa am kii Serigne Moustapha fii mooy këram li fi bëgg loolu fi am lu mu bëggut fii du fi am kon boog ñi xam ne yéen a ñaxtoo ki seen yow yu noonu bu leen naqare rek génn leen deluwaat seen dëkku maam.
3: Ku fa dem texe Cheikhou naa amul moroom. Cheikhou naa amul moroom.
2: Amul moroom.

0: Zungzerin. Kom tu bay ngat ne ku fandem
1: ay ko ndire jeufati ma sha Allah serigne Cheikh Diom Bay ñu ngi lay sante li la gërëm bu baax momita ma sha Allah ñang mu neex ni mu rafet ni lol ma sha Allah bakkan ñu suñu wajja Cheikh Ahmadou Bamba ganaw bam jaar ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam mom fofu la danelé ay ko ndire jeuf ñu koy sante di ko gërëm bu baaxa baaxa baax su ko defé kon serigne Dia Diouf Touba Sam lay baye xel sama xarit la kuma bëgg lol ma sha Allah ma ngi ko ci sante bu baaxa baaxa baax su ko defé kon xamna dañu yetti serigne Mamour Thiam jox ko mbolim soppé baye xel la foi de la paix Dakar Touba Louga daari tol bi ak liggéey bi 96 28 13 37 serigne Mamour Thiam gën wala lu neex de xamna ne dem xoliko rek dadi ñew jox ko serigne Moustapha Bachir waye li 2019 la ko jankont mu defé kon xara ma def ni serigne Moustapha Bachir dadi koy ndokelé li nga xamné serigne Mamour Thiam moko jang

0: 86 23 37, la voix de la paix, salam alaikum.
1: Allo.
0: Wow.
1: Niziar.
0: De l'Oziar.
1: Yamba.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kou bakou wakati lolo?
1: Alay, yangyo, alay.
0: Hein?
1: Alay.
0: Alay?
1: Alay.
0: Alay, alay.
1: Alay, fara.
0: Alay, sara.
1: Ah.
0: Malaysia, ou basar.
1: Yalaziar.
0: Naka khidmeyi?
1: Ira
0: hoda alhamdulillah sir
1: ñaan ci bar jam jaar
0: seni mbara wa inshallah
1: ah ñaan ya
0: ba dirije serigne alhaji sir wa ndeki nga wala ndeke go ah serigne alhaji ah ndeki nga
1: wa
0: ko da nga sa baaj be yambare rek ma togn da ma togn lola
1: graw
0: wa ba da ko ndegel na la rek alhaji fi de daral mo dañu mëna togn waaw lepp ci fere pele rek inshallah
1: waaw yel ya
0: wa jere jere serigne alhaji sar serigne baradja la bëgg dégg waaw ay wa jere jef ma ngi ziaru bu baax baax di content ci mo diko ñaanal jamm bu baax baax ay ko jere jef non rek la voix de la paix 86 83 37

0: jërëjëf ata Serigne Alhadji Sarr ma lay siaré bu baax soppé Serigne Baradia yéna sa jëm yaatu bi jé Cheikh Ahmadou Bamba contane nation ya kassar radio bu baax ak mbolé nga fé gol fofu Serigne dana yaatu lol way ki ngay dégg moy Serigne Mamour Thiam Serigne Ndiadjouf mo fi jaar sa ko ka dégg ma ngi ci di wono sam
1: ku bëgg and ak Serigne Fallo aljana jogol magal Serigne Fallo ku jogu magal Serigne Fallo yaa na ko gis aljana jog leen magal Serigne Fallo baye mel jartam
2: Serigne Fallo bu yamal qiyamé ku nu aljana

0: bal
1: ci alaji sar yok la jaay bu bax fi nga nek na bari poussière way
0: am ni may lay cheikh ibrahim lay
1: nga joxama ko soppé ngay deg
0: ay man la ilaha
1: ay ñi la nekkal
0: am ni may
1: la xam leen ko
0: am ni may la ilaha
1: le da nga yor casque
0: ay bal
1: yokal bu de nga yor radio yokal dum ci moni don li ya ko mom

Leni San jërëjëf Serigne Bara Diop, jërëjëfati Serigne Bara Dia, macha allah kontan nañ bu baax baax baax si karim mu am solo mi nga xamne ndaysan mom nga yaatal jërëjëf yalla yalla fay la gëna wërël baat bi bu baax ba bi Cheikh Ahmadou Bamba kon mbokk yi kon animation khassida wala fas sikrullah no ngi sidi sen amone yeen beegal len bu baax baax ci daara ji tol bi liggey bi di ñetti radio yi wote jamm ka jappalante wulandi ba anak yaakar radio jant bi am Touba 95.2 radio Cheikh FM Dakar 88.6 radio Lerg FM 94.6 jere ngeen jeufati mbokk yi ñu ngi ni sante di len gërëm bu baax ñi nga xamni wote nañ ñu ngi ni sante di len gërëm bu baax baax di len ñaan yalla yalla barké seen mbir mbale mi nga don tewlu xamne tewlu mo len dakal wote bi ndessane ma ngi ni sante di len gërëm bu baax di len ñaanal bu baax baax yalla gërëm len te yok seen xiyul bu baax baax barkel di dess bi Jassi Ahmadou Bamba la wadi la te jere jeuf mbokk yi sante na gërëm mbale mi don baye xel jere jeuf Abdoulaye Samb jere jeufati Ibrahima Khalil Cissé jere jeuf Serigne Cheikhlo jere jeuf Sidina Aliou Ndiaye si karam inshallah taala Serigne Gora Ndiaye ndanan dina tew tele alalba su paré inshallah animation takusan baye Ibn Ndiaye pour la 8h30 19h lay doon baye Demba Faye budé Dakar fi nak hol waaw waaw ablay programme bi suma ko dé kon dess len di connecté wu si réseau DTL Dakar Touba Louga Daara ji tol bi geeri bi yalla mi am jam ci kum jamal ni am jam yalla yalla defal jam jëm bir jëm biti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ala rabbi inshallah taala ay

0: bari na tay kuy fajj soko tegalé secret ne ko ci li ci lan lañ ko teug mënu la wax ci lan lañ ko teug koku nak suñu da fay fajj da fay yok febar waye du fajj kenn légui nak lolu mo bari bari na kuñuy tuddu dal fi ne da fay fajj yalla sédd na bala mo fajj kenn da fa ra ñëkke ci bopam ba paré ndax mo gëna febar ñëpp
1: lutax
0: wa ndax xam nga aduna lu ci ne mom sokoy wax da fay fajj nga maîtriser ko xam ko waye lo xamul maîtriser woko ne da ngay fajj nit ki dang ko bëgg lor waye bëggo ko fajj
1: jeuf jeuf mbokk yi koku moy cheikh aboubakar niass dengen fimu ubbe tay ci la biré bu gatt bobu ak teunk bu gatt bobu señ bi dama ñew kullukum ra'in layanti bokhon wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati man wayjur wone sam nga teul ak dan la laaj te gis nañ jamono ji kasso yaangi fess xala yaangi te ñi ñi ngi faq ñi ñi ngi gaday jigen ñaangi nek ci nakasu dum non ta wayjur yi am ci responsabilité parent bu ci bëgg teunk sax njabot ci njub teunk leen fo xamanteni ni leer na yow danañ aw fa nga xamni yalla dana la gëreum ci yor ba nga leen yor ndax mënes na la def lu mbir mo xamni yow da nga teunk say dom pour ñu budé ndialo duñu ndialo budé satchu duñu satchu budé tux duñu tux budé nan duñu nan ndax amna luñu leen mëna liggéey wala def ko ba tek leen ci barab bo
0: wa Alhaj Moussa lañ nga secret bu am solo parce que légui dafa beuri wajur yo xamanteni beuri na ci ño xamanteni dañu dégager sen responsabilité ci sen njabot ta njabot ken du dégager sa responsabilité ngir kené dafa nek ci luma nexut motax damay dégager sama responsabilité parce que tay bo dégager sa responsabilité lepp lo xamanteni daf koy def ci lu safano ak diiné yalla daf la koy hisab yow ci sa bop parce que kep ku ci nek yalla dana la laaj nan nga yaré won sa njabot su fekké na yar ba jarna yon yol ba nga xamanteni mom xalé bi daf ko ci am yow ya ko ci yepolé su fekké na safane wala tim lang cey am mo wopo la cey xalé bi ram motax nit ku nek war nga fexé dal ba base bi nga xamanteni mo ñëk moy yar bu ñëk bi nga yar ko sa njabot ba nga xamanteni dana xam fu muy tek tankam te itam ginaaw bu mu xamé fu muy tek tankam ba par amna ci lo xamanteni dañ ko ci dimbalé ndax mag ni bu ñëk suñu amane njabot wala seeni soxla dana am secret yo xamanteni dañ koy bind jox leen ko yi mo xam yu ñi naan la mo xam yu ñi jëfëndiko ci nangam képp ko xamanteni jëfëndiko nako dana mucc ci ndialo dana mucc ci sa tux cigarette dana mucc ci nan sangal dana mucc ci anam yu bare bare ci jëm ci yoy lool nak moy ku ngey xalé bi ba nga xamanteni lepp lo xamanteni bëgg na ci duggu dal lolou mo koy orienter ba nga xamanteni ci yoonu siratal mustaqim ci lay teggu
1: deug la kon cheikh bi tay ji kep ko xamni bañ nga sa dom sacc wala mu nan wala mi ngi koy jëfëndiko nga bëgg mu genn ci tay bu la sétse mën nga leen ci dimbali
0: du sax lu jafé yeen jafé secret bi buñ ko joxé mu jëfëndiko ko ci katunu yalla su fekké ne ko xamanteni la li ci ëpp li ci gën nak moy ko xamanteni bala mo départ di nek ci lolou nga jox ko mu jëfëndiko ko su fekké ne dem na ba passé dimension bobu non fek ma nga ca dang ko koy jox ti mu jëfëndiko ko ci katunu yalla lolou dañ koy dëjëlé ak mom ba nga xamanteni xelam sax do ci nek ci katunu yalla lolou mom yaakarna ñi nga xamanteni xam nañ fi mag ñi bay won xam nañ ko secret bo bu baaxa baax
2: mom serigne aboubakar niass nak mo nga nek ci tableau kunun de tali bi joggé croissement ñag jëm ñexiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dañ nañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
1: seigne bu fekke da nga am jabot gu jigen te jamono ji xale yu gor yi te ba melni man xamni mom soxnay rek takuñu bawul han nga bañ gor nob len fo ak ñom xeyna ñu wonne ci lor wala ñen yi han am ak ñom tout tank ba pare bañ ko nga bañ sax jabot bu jigen lol dal len ndax meun nga leena defal lo xamni gor danañ to gor fek yalla dogalul al khairi ci ñom
0: wa xam nga amna secret bo xamne mag ñi dañ ko daan defal sen jabot yu jigen yi secret bi kep ko xamanteni jëfëndiko nako kep ko xamanteni takul la bu ñëw ba bëgg and ag ci yow dootu doon goor secret yo mom yaakar na kep ko xamanteni jox nañ ko mu jëfëndiko ko kenn dootu ko mëna say say waxuma la nak di ag ci mom kep ku ñëw ba tim ko dootu doon ci goor te yaakar na ku doonut goor monta man ci jigen dara bako yaaxal dara
1: mais loolu xana ñi tukki wara bayyi seen soxna ginnaw bañ ku leen teddé wala ku leen def yenn yi xana ñoñu war nañ ko mëna faggu
0: waaw loolu amna ñu koy sa faggu ño xamanteni dañuy bañ ku and ak seen jabar amna ci sax bu gëna graw bobu ñi nga xamanteni dañuy am jabar ta bañ ko and ak seen jabar amna ci secret bo xamanteni buñ leen ko liggéeyalé ñu jëfëndiko ko parce que loolu ci sunna la bokk kep ko xamanteni am nga jabar nga bañ keneen ko and ak mom di ndialo ndax waxuma la jëmi ndialo ji rek waye febar ba ci nit ki mëna jëlé rek gannaaw bu andé wa

0: andat ak mom lolou ken xamul num tollu motax duñ ko liggeyal kudut ko xamanteni dafa nek ci boom suñ ko liggeyale nit ki bam jëfëndiko ko kep ko and ak mom mom sakara bi day niwi rek di niwi rek fek ñewatu ci jëkkat ji baloko ak wala jëkkat ji am lu ko jox mu jëfëndiko ko du dañ motax danger bi nga xamanteni daf ci nek moy dem ci jabar jo xamanteni jabaru jambur wala ci dem ci jigen jo xamanteni takoko
1: mom serigne aboubakar niass nak mo ngi nek ci tableau kunun de tali bi joge croisement ñag jëm ñexirat bo fi accès bo wote ci numéro téléphone yi dan nañu la jël ci muy 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99.
2: Seigne bi bu fekke jigen du am borom keur la ba pare nak beug sax ci sey bi ndax gis na fa jamm gis na fa xewal gis na fa tawfex wala gor go xamne wax deug yalla soxnam si kat jig nako yalla dogal na beugante na ta am na ño xamne xeyna buñu sañon sey ba du am nga beug ñu beug ñom seen sey bobu deugar ndax meun na len ci defal lo xamni kenn du ci meuna yaq dara
0: waaw lolu am nañu mu koy wax ño xamanteni dañ fay ñew dima wax lu melni nop wala len sey dafa am lu ko wara jitu moy daj ba nga daj ngeen daj seen bop ba nga xamanteni kenn du ci meuna duggu wala ngeen ñakko ba nga xamni kenn dootu ci meuna duggu di ci yaq parce que sey dafa am lu ko jitu il fallait que nga jël nop go xamanteni nop yu am doole la wala nga jël ñak bo xamanteni dang koy ñak seen digante yeen ñaar ba nga xamanteni kenn dootu ci meuna yaq mo xam dajale mo xam du ci wax ju sew pour yaq ko lolou mo ci wara jitu su fekke na lolou jitu ci nak suway jugge fa lu ci bëgg def ra daf ci daf tay tam baba dajale sax dalen du yomb waxuma la dajale sax waye wax ju sew jo xamanteni daf len di takal sax day yomb waye li nga xamanteni dal mo ci ñëk moy ñak ba nga xamanteni kenn du ci mëna duggu
2: te lolou ku ñew mën nañ ko mën nga ko ci dimbali
0: wa lolou mom sik neeku ci kep ko xamne ñew na bañ waxtaan ci inshallah rabbi bañ liggeyal ko mu jëfëndiko ko ci katunu yalla amu mindeef mu len mëna takalé ci katunu yalla lolou mom
2: mais cheikh bi lolou war nga ci dimbali gaay ndax so démé tribunal sey yi tass bari na sey yi yëngu bari na ah maam ñu ñi fay di ñibi seen kër bari na mais ba ci ko xamne ni bu soxnam dafa fay mu bëgg mu delsi ndax lolu amna lu ko mëna delosi
0: wa lolu yoonu wacc lañ koy wax wacc nak dafa bari ay façon ku dem nga bëgg mu ñëw ak ko xamanteni sa jabar dafa dem nga bëgg mu ñëw yoyëp dafa am secret bopam waye amna ci secret bo xamanteni su fekke na dafa dem nga bëgg mu delusi ci katunu yalla buñ ko liggéeyele parce que lepp kenn du ko wax ci radio mu defé ko nañ ko waxé ci katunu yalla inshallah rabbi bala mat abdir ndaw ci dañu ñibisi kep ku ko golu sax mëna ñëw ñu liggéeyel ko ko bam xol lu dal xelam su paré mu soga fay
2: est-ce que ay ci 78 moy numéro téléphone bi jël len ko yeen ñi nga xamni seeni sey da yëngu wala yeen ñi nga xamni yalla dogal ni yeen ci jamm sey baangi neex kër gaangi am jamm te bëggo kër gi yëngu tel ci jog ni may wax rek fagaru ci bi nga lak légul
1: ay numéro de téléphone am nekk 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99 99. Adresse am nak mo ngi nekk ci tableau kunun de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñexirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
2: cheikh bi nak damay jall ci li nga xamanteni tay dafa aju ci mbirum ñu bari da len di dal ñu jekki jekki yaakar lu nekk len dal lenen wala ñuy dam bay am arrière pensée di am ay stress ay xel yu ki lo am du tok te da ngay am lu ni gagne ñu nan diw dafa am alal wala diw day liggey day am xaliss waye day yaq fekk na diw ci bopam mom tayuko mom day gaspiller ben xaliss bu som bu 10 su paré togal xelam yeddu ko mais teewul bu yoraté defat ko lolou lu koy waral ndax am lu koy dindi
0: wa lolou nak ñett mbir da ngoy waral ben bi def la lay nek ben bi ciat lay nek ben bi rap lay nek bu ci nek nak dafa am secret bu koy fajj yoy nak su fekke ne dafa dal nit ki woñu wax ñuko faaw dañ ci def li xaar ba pare xol ko parce que tim aduna gis nga am ni ci lo xamanteni il fallait que nga xol ko ba xam nit ki lan moko dal nga soga meuna jaar ci ban yoon nga koy dimbalé ba genn ci jafé jafé bop waye su fekke nit ki dala woné lan man nangam ji la am dama yaqku yaqku ala rek nga ne ko nangam la koku xam xam bi mi wax maîtriser wul ko waye kep ko xamne ñew na ci ñun ba wax ñu lool dañ ci def li xaar xol ko bu baax suñ ko xolé lepp lo xamanteni war na ci inshallah rabbi ci katunu yalla dañ ko jox secret bo xamanteni mom mo koy dindi su fekke ne walum def def la dañ ko def lu ko dañ ko jox lo xamanteni bala mo juroom ñaari fan dina dañ inshallah rabbi gën ca yag juroom ñaari fan su fekke ne tiablatim mom mi ngi aju ci nit ki ak ci ban maqama la yor ak ban daraja la yor ku ci nek rek ak daraja ba nga yor
2: señ bi kon ciat dafa am ay yu wuté
0: wa ciat dafa wuté xam nga tay ki nga xamanteni borom daraja la koku su koy ciat di dugg dafa am ciat num koy duggé ki nga xamanteni du borom daraja su koy ciat di dugg kem tollu wayam rek non la koy duggé pour nak ñom ñep nga dimbalé ku ci nek ci soxlam tay so jëlé ki nga xamanteni amul daraja nga jël secret bi ngi ko wara liggéeyal ci chat jox ko ki nga xamanteni dafa am daraja duko jariñ dara
2: deug
0: waye tay so jëlé ki nga xamanteni dafa am daraja nga jël secret jox ko ki nga xamanteni amul daraja man nako jariñ dara
2: kon li arab nan li kulli maqalin
0: maqal
2: deug la
0: wa parce que aduna lu ci nek rek dafa am tolway
2: deug la
0: ku ci nek nak xam yonentou bi dafa wax sallallahu alayhi wasallam wa anzilun naza manazilhum
2: deug la
0: nit ku nek rek dañ koy wacce wacce wayam
2: deug la
0: lol moy tektale ne nit ku ci nek dafa am secret bo xamanteni dafa juk pour yow ki nga xamanteni dafa am daraja dafa am secret bopam ki nga xamanteni amu daraja dafa am secret bopam
2: deug la kon dal loxo bu beun ak yaqku yaqku le ci walu am budul tok lolou ku ci yite wo bu ñewé meun nañ ko té
0: waaw lolou mom ku ci ñew ci katunu yalla inshallah rabbi dañ la defal l'istikhar xol ko suñ ko xolé ba xam lan moko waral dañ la jox lo xamanteni soko jëfëndiko inshallah rabbi ci katunu yalla diga takaliko mom kep ko xamanteni nak aajom notafa ju sox ci suñ loxo yalla buñu tegeenté bari wala ñuy jëflanté mu ci sonal bopam
2: deug lo kon kay yalla na sa borom dogal aajo yi war fa jaar rek kon bokki mu ngi nonu
1: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99 adresse am nak mo ngi nekk ci tableau kounou de bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accès ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
2: señ bi l'istikhar ak khalwa daf ma yob wat ci ma laaj ci sa biir wax da nga wax wax bu am solo ki am ciat da am daraja bis bu set war nay meuna laal dara ki nga xamni xeyna amul daraja wala nangam sans dépend kenn ku ci nek ak nim lay duggé ak niñ koy dindé am ño xamni bis bu set ci sa biir wax ne nga war nañuy laal lu len di musal ci ciat kon da ma yob wat ci ñi nga xamni yalla dafa dogal ñu am tour yoré ndombal tanku lu ngand wala yalla dogal ñuy yëngu ci lo xamni ñi len tek bat bari na war nañu mëna am nak ku len tiyel kurs suma ko bëggé léral ku nekk ci seen ginnaw di taxaw ci seen bagage muy tiyel len kurs
0: wa lolu
2: ba ci duggu xalwa
0: lolu dama lay wax waxi olof ji biñi wax ne ku am kudd do lak
2: ku am wëru way
0: ku am wëru way do neex bu max gis nga amna ci nit ño xamanteni bu fekke ne ay boromu dara ja lañ jamono ju nekk dañu wara jëfëndiko lo xamne day dindi liggéey lo xamanteni da fay toccal lo xamanteni da fay dindi chat lo xamne day dindi galankor jamono ju nek dañ ko wodi jefandiko ndax da nga ma jox la ci ben exemple ñay liggey ak yow ku nek di def ñe nek ci keur ga su de ay jabar la ku ci nek di def ñe bëgg ñew ci yow di ut ci luñ am ku ci nek di def ñe la xam ku ci nek di def seforia ku nek di def mindani ku nek di def lool yeb ñu jël ko seuf ko kenn nit
2: seigne bi wax nga lu yeme
0: lol yeb bu fekke ne dañ ko jël seuf ko kenn nit ko xamanteni préparé wul bopom wala da fay jëfëndiko ben ki ci ben at rek ne man jëfëndiko na galaj gi doyna ta mom jamono jëm ko gëjë jëfëndiko bo ba légui ñay def ci mom su fekke ne amul dara lo xamne moy dindi yu mujju yoy non daf koy mujju andi li yeneen di jafé jafé bi ci gëna graw sax moy bu fekke ne ko xamanteni la dafa jité lo xamanteni da fay recruter ay nit ku ci nek day dem ci serigne ne ko dama bëgg ñu jël ma kan moko yor mu ne ko kan mo yor dossier yi mu ne ko diiw ñu jël say tour ñi di khadim di duggal ñi di sul ci ay armel ñi di jël di tangal loolu yëpp ñu bëgg ko seuf nit su fekkee ne nit ki préparé wuñ ko wala amul ku nekk ci ginnaawam koo xamanteni léegoo léeg dina toog ba mu yàgg mu def li saxaar ci ay mbiram wala mu xool ay mbiram gis ne kii kat def nañ ko nangam mu jëm koo dindi moo xam ci yoonu kurus lay nekk parce que gis nga aduna tim ak lu mu ta xew kurus moo gën a efficace bindi yi ñuy wax
2: sëñ bi dama daan dégg ci sa jataay yi ñu daan toog te du rajo ngay faral di wax naan kurus dafa melni téléphone ko soxla bo composer numéro téléphone am so djumul ben chiffre ding ko jot
0: ci lu wer
2: kon tay ji nit ki bu nekké fu mu meuna don tay nga bëgg def ci mom ay mbir tay yoré kurus ay code la yo xamni ni lañ ko bëggal mën nga ko defal ta tok ci sa buruk
0: xam nga nit ñi ño dem ba nga xamanteni ko joxut am mbind daf nan señ bi joxuma dara waye kurs ñun buñu joxé ni safara sax suñu joxé ni safara lañ koy liggéeyal nga xamanteni ci lay gis bopam deug deug ci kurs ga lañ koy liggéey waye faaw ñu jox ko safara bo xamanteni comme nit ñi légui loolu lañ gëm dang ko jox safara waye nak lañ koy liggéeyal ba nga xamanteni ci lay am satisfaction loolu ci kurs lañ koy liggéey te itam képp ko xamanteni dañ ko liggéeyal mom dana xol fam toll avant muy jëfëlanté ak ñun ak fim toll bimu jëfëlanté ak ñun ndax ben lañ wala buñ ben té lool mo ci ap solo
2: señ bi tay bëgna lool ndax li nga léral amna solo waye fanwéri minute bëri wul motax ma bëgg tënk rek kon tay ji suma déggé ci sa biiri wax nit ki bo jëfëlanté ak yow bo won la ginnaw téwul yow yang koy suivre diko top diko xolal ay mbiram té mom sax du ko yegg léléng jombul ni dang koy wo niko gënël nanga wala défal nangam
0: wa lolou mom ni ñi jëflanté xam nañ ko bu baax baax ndax légo lég ñu ligéeyal nit mu tok ab diir ñu wo ko ne ko lañ la ligéeyal won fan nga ca lan nga ci gis mu ne ñu nangam la ci gis su amé luñ ci yok ñu yok ko ca waye duñ bayyi nit ki rek mu jox ñu alalam rek ñu jox ko lañ koy jox rek bayyi ko mu dem parce que lolou da fay tektalé né soko défé da fay tektalé né nit ki da naka xaaliss rek ngay wut ci mom waye su féké né da la jox alal li nga xamanteni mo la wara gëna ñor dëgg moy yaakar gi mu am ba ñew ci yow bay ay nit ñew ci yow yëkëti même bu dé dërëm ak ñaar dërëm mom jox la koku war nga gor gorlu ba nga xamanteni yaakar gi mu am ci yow mu baña tass ndax ki gën ci nit ñi mo gën ci ci fa yalla loolu la yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam wax motax côté bobu mom dañ ci gor gorlu bu baaxa baax machallah
2: côté bobu dañ ci gor gorlu bu baax ma fatali numéro téléphone bi mbokk yi ndax limuy léral fan wéri minute rek lañ am tay ci émission bi motax may baram di teunk ndax liñ wara leral barina waye jombul ni lu xajut fi rek sa suko jot gi mayewate danañ ko daganat ñu leral ko fo
1: mom serigne aboubakar niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de tali bi joge croisement ñag jëm ñaxirat bo fi accès bo wote ci numéro téléphone yi danañu la jël ci muy 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
2: Cheikh bi kon borom dombal tanki magistrat yi commissaire yi ba ci ñi nga xamni tay leer na yow ñom nit du xey suba wangon ta soxluwul ci ñom keuyit wala ñom ñu wara décanter ben situation kon ñoñu soxla nañ ku leen tiyel seen ginnaw mais ñomit dafa bëri sëriñ so xamni dañ leen door ba gëmatuñu sëriñ yenn sëriñ ci tay manam ñi nga xamni gëmatuñu sëriñ ñoñu ban yaqin nga leen mëna won bo xamni leer na yow naqar bi nga am ci ñi naan mëna mëna mo tax nga jog pour gëna genn pour leral
0: waaw xam nga aduna mom su fekke ne da nga wax ne ñepp yam rek man na am la la wara jëriñ dang ko romb ndax aduna ku ne xam na ne fim ne dafa yaqku ku ci nekk yaangi wut lo am ta fim koy tag rek moy ci mbalitam aduna mi nga xamanteni du jariñ dara te nit ku nek warna baye xel bis bi nga xamanteni yawmul layam fa malun wala banun ila ma atallah bi qalbi salim gis nga bis bob ku koy sorale rek war nga baye xel lu bare bare ta nga xamne alal tim jaruko motax kep ko xamanteni dañ ci jeflante ak mom dañ ci jital yalla ba pare sok ci tek leneen luñ ci tek lego leg nit dana ñew neema ndax li ngay def ni dang koy garante manela même suma ko sañé wax sax duma ko wax ndax yalla dafa am maxama bopam jambi am maxama bopam inte nit ku nek rek dang koy wacce wacce wayam yalla dafa am fuñ ko wara wacce jambi am fuñ ko wara wacce
2: deug
0: la waye kep ko xamanteni jëflanté nañu mom ci côté bop li tax nit ñi di ñak gam moy lañ lay jox ta man amu jafé jafé ci côté bop kep ko xamanteni gis na né nax nañ ko bam sonu ba nga xamanteni ñak joxé alal joj motax mayna ko mu ñew ñu jëflanté suñ ko liggéeyalé liñ koy liggéeyal ba paré mom dana mëna xam ndax ki alal moko yëkëti wala alal yëkëti ko té loolu ci ëpp solo
1: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99
2: Cheikh bi nak damay jëkënte ak waxtu wi ñëw ci li nga xamanteni dafa aju ci liggéey sank bross nañ ko juñu nañ ko xéetu liggéey yu bon yi jamono ji yakuna ku nek yaangi xol na am sama morom bu ma raw kima bokal place di liggey bu ma eppele tay ji ki ngeen nekkal di liggey ndok mom sa morom def ci yaramam lo xamni fek yaangi den nak mom doko tim muk mo lay tim tayu xamoko sey mbir di gëna deugar ngay dem ci ay serigne mëno gis dara ndax mën nañ la defal lo xamni yow fa nga nek sa morom dula tim
0: waaw xam nga gis nga laj nga question bu amo am solo gis nga dafa don mbir mo xamanteni buñ ko xasse def nit toujours day yakule wala toujours su waron di avancer day deltu ginaaw toujours bu duggé ci dara war ci am résultat du ci am résultat yakku yakule ji mi am ci walu alal da fay bari fep fo xamanteni duguna ci war ci am xaliss xaliss day saw lool nak likoy waral moy nit ki barab bo nek war nga fexé paré ci sa bop ba nga xamanteni kenn dootu la mëna duluma na yakal dara amna ci sax secret yo xamné soko xasse def nit su fekkone waji daf la wara tim dootu la tim mukk ci aduna lool mom yakarna ñi nga xamanteni dal na len ñom xam nañ ko bu baax baax tay tam amna ci yo xamanteni sax waxuma la liggey waye galankor yu bare bare la mëna andi ci nit xam nga laaj Moussa tay nga fekk ñaari nit ñuy dox nga ñew jaar ci seen digënté lim mëna galankor ci nit ken xamu num toll
2: ñaar ñi ñu and di dox
0: nga ñew jaar ci seen digënté ken xamu num toll amna ci ño xamanteni so jaaré ci seen digënté ñom ñaar mbolém galankor guñ am da fay wëlbeuti ku ci yow to lolu ñu bari xamuñ ko su fekké ni nit ki nak ko xamanteni la dafa bayyi yaramam nga xamné du jëfëndiko walum taxsin du jëfëndiko dara lu koy mussal lepp lum ki rek day melni courant yu ndaw yoy bëpp wëñ rek bu ko jégué rek da koy capté amna ci nit ño xamanteni nak sa buñ jaaré ci biir nit non la galankor yi di def ci seen biir motax lool tim nit ñi nañ ko bayyi xel bu baax la biir guma len di defal la rek
2: kon señ bi liggéey effet yi mi def ci nit dafa bari ni mi yakale nit dafa bari kazalika lele tamit chat diko yakale nit ak yenen xet yo xamni xeyna da nan ay rab ak yoy way lolou lenen la mais nit ko xamni dañ ko liggey deug deug mu ñew ba nga xol ko ba xamni liggey la ndax ding ko meuna dindi liggey
0: wa gis nga dindu liggey mom dama wax toujours ne 7 jours secret bi buñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko amna lu mi andak ak nuñ koy defé suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko sangu ci nan ci lepp lo xamanteni dafa nek ci kaw sangat gi mokoy dindi lepp lo xamanteni lu nek ci biir la lolou nan gi mokoy dindi suko jeufandiko te gisu ci resultat lepp lu ma joxone ñoma deloko ko
2: saba ayam
0: suko amé
2: juroom ñaari fan
0: ñu jox ko mu jeufandiko ko te gisu ci ben resultat suma joxone xaliss na ñoo ñu deloko xaliss bi te boba nak fep fum tourne na xone ki ab tiaxan kan la
2: mbokk yi jël leen numéro téléphone bi ndax waxtu wi mi ngi xëccu di jëm ci mat ci li nga xamni mom lañu cërélé won ci walu émission bi technicien bi mi ngi makoy signalé
1: mom Serigne Aboubakary Niass nak mo ngi nekk ci tableau kunun de télé bi joggé croisement ñaga jëm ñaxiraat bo fi accès bo woté ci numéro téléphone yi dan nañu la jël ci muy 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 549 99.
2: Koku moy Cheikh Aboubakar Niass señ bi nak damay ñew ci ñi nga xamni dañoo doon ouvrier terre soudeur menuisier métallique aluminium soufre walu wi nga nek ba ci artiste bi way wala mbeur mi nga bëgg siiw ci ba ñepp dégg la ci xétu uppi guki koku nga taxañal mako rek ak sample la ci nak ba nga xamni sa morom dotu la ci meuna danel
0: waaw lolu yakarna leralon nañ ko ci émission yu ñëkki dafa am xétu bayra bu ci nek ak la ko taxajuk ak koko taxajuk ki nga xamanteni dafa liggéey ci barab yoy ngay wax amna ci secret bayra yo xamanteni suñ ko ko joxe mu jëfëndiko ko ci katunu yalla inshallah rabbi ñepp dañ ko dégg bayra nak dafa am ay façon bayra ki nga xamanteni dafa nek tailleur dafa am bayra bopam ki jaay dafa am bayra bopam ki nga xamne liggey ci artiste dafa am bayra bopam même ci artiste wala mbeur dafa dañu am sen bayra bop parce que amna ci bayra yu am doole yo xamanteni damay wax ne duma ko liggey ludul politicien borom tour dal ko xamne da fay politique
2: wala
0: ko
2: daraja joju la laaj
0: wa parce que daraja joju la laaj xam nga ki nga xamanteni borom daraja la bayram nga jël ko jox ko bayra jox ko ko xamanteni da fay jaay marchand bi la koku au lieu que mu andil ko njariñ du ko andil njariñ moy leral lama don wax ci commencement bi au lieu que mu andil ko njariñ mais ay galankor la koy mu jandil moy lima la don wax ci bayra bi nga xamanteni ci mbalum chat bi nga xamanteni nit ko am daraja la ak ko amu daraja deug la mom la lay leral ci ki nga xamanteni nak bayra la dafa am bayra bo xamanteni pour ñi nga xamanteni ay ndomba ay borom ndomba tank lañ ak ñi nga xamanteni duñ borom ndomba tank ku ca nek nak bo ñewé dañ la jox bayra bi boko jëfëndiko ci katunu yalla sa xol dina ci sedd inshallah
2: señ bi dama lan dama dégg ci sa biir wax nga ñu faral ngay faral di léral ni ndab dañ koy raxas bam set do ci yak ndawal lu neex wala togg gu neex yow bayra bi do teub teub rek joxe ko nonu faaw nit ki di nga ko top xol ko saytu ko jaarale ko ci yoon donte sax dafa ñew bëgg bayra doko teub teub jox bayra di nga ko manam xol ay mbiram wax won ko yoon bi mu wara aw
0: wa moy lolu mom moy li ma lay wax ci commencement bi ak mbollem liggey bu mo mon defal nit faaw dana ko chambar ba xol ko ba pare parce que nit ki tim manoko ñaanal wala nga dindé ko ci jafé jafé bu nek loolu da nga xam jafé jafé bi lan moko andi ak lan moko waral bu ko défé nak soko défalé loolu ba paré da nga xam lan moko dal carrément nga mëna xam ci ban yoon ngay jaar pour génné ko ci jafé jafé yoy même ci bayra su féké né nit dafa ñëw né la bayra la soxla da ngay xol ndax ki bayra bi mu soxla bayra simple ndax dina ko arranger wala du ko arranger su féké né gis nga né bayra simple bi du ko arranger loolu dafa and ak musluway da ngoy woné ko ay lé yewen duma la defal bayra simple bayra complète lañ la mëna defal bo xamanteni day and ak musluway ba nga xamanteni su nit ñi di tuddu sa tour il fallait que nga am lo xamanteni ci mo lay mussal waye su nit ñi di tuddu sa tour sa amo lu la ar xana benen jafé jafé lu lay jural waye do ci jëlé satisfaction ci lool
2: deug la kon xana moy nit ko xamni des fois luñ koy gëna ciow diko gëna ciow ay mbiram di melni luy gëna yok
0: waaw loolu mo koy loolu mo koy andi lego leg sax nga gis ko xamanteni da fay yor bayra lu xew ci koñ rek ñu ne moma ta yalla sédd na ne du ca dara
2: du ca dara
0: lu koy waral nak moy bayra bo xamanteni amul musluway jafé jafé yoy rek lay jural nit
2: deug la señ bi dekk bi bari na ciow ñi don liggéey ak nit jek jek affaire dik sa loxo wala nga jek jek détourner ben entreprise xaaliss bi wala tayji mbir dal galankor jaar ye ci yow nga bëgg wax ji fay wala ciowal famille bo xamni tay ji mirage ma amna ku ci teud ñu bëgg jot ci alal ji nangam nangam ciow li jog na kaw dem na tribunal wala ko xamni leer na ko ni mom dossier mi ngi ci mbirum yoon fo xamanteni leer na ko ni sa suñu yëngalé dossier bi du ko jik mu bëgg wax ji fay ndax waxti bi liñu ci technicien bi won mi ngi may won ni waxtu bi matna
0: waaw fay wax mom yaakar na ñi nga xamni liggéeyal nañ leen ko ñom xam nañ ko bu baax baax képp ko xamanteni da nga nekk ci li nga wax nonu mo xam ci jafé jafé alal jo xamanteni dang ko sékkon ak nit mu sux wa ima nga lek alalu jambour mu la dila top tam go logo fayé wa ima yenen jafé jafé yo xamanteni dal fay wax la amna ci secret bo xamné buñ la ko ligéyalé nga jëfëndiko ko nañ la ko waxé parce que lepp kën duko léral ci rojo waye buñ la ko joxé né la défé ko ni nga def ko non suñu mbir mo di fay ciolé di fay lol mom garantie giñ ci jox nit ki moy so ñewé dañ lay xanal nangam lañ koy liggéey nangam ji nga ci joxé so démé ba gis résultat nga fay la ca dess so gis résultat bu fay la ca dess
2: señ bi amna koy déglu émission bi waxtu wi tembé technicien bi dina ma bal lol mais dafa bind message wa gaay yi may leen ñu bañu paré émission ngeen wo ko mi ngi tagoto ndax waxtu wi matna seuk seuk seuk seuk seuk hein señ bi waji néna mom new carton dako dako dal mais dem na fone garab yiñ koy jox danaka dokoy jural lenen mom question bobu moko ñor neena ndax mën na ñew nga dimbali ko ci fajj bo xamni day takaliko mom
0: wa xam nga problème bobu legui likoy gën di andi moy ni ci ëpp sunguf lañ koy liggéey diko jox nit ta amna ci xéetu nit ño xamanteni waru ño utiliser sunguf ci yu mel nonu te gis nga alcorane dara melu ni mom yalla subhanahu wa ta'ala du waxantu do xantou mu ko ci aduna mom mo ne sama tere bi bayiwu dara ma faratna fi kitab min shay lepp mi ci bir alquran mi ngi aajo ci nit ki ndax xam nga ko wala xamoko ñun bo ñewé duñ la jox sunguf alquran lañ lay jox safara nga jëfëndiko ko soko jëfëndiko ci katunu yalla inshallah rabbi nga top traitement bi bam jeex légo lé nak dana gis ño xamne dañ yakam ci commencé ko top commencé jé gis ndariñ tuti bayiko waye warta demé non nit ki dafa wara top traitement bi bam jeex suko topé bam jeex mom la ca dess yakarna mom mo koy atel bopam waye duñ tok nan diwli diwli diwli ndax lool mo ci ap solo
2: señ bi dama lan dégg nga ñu doon faral di labiré tay mom limay gënné secret radio xamna di mu ko djéggel ndax wax yo xamni waxtanu biir la woon nga ñu daan wax ni nit ñi dañu dem ba melni ku gëmatul yalla ndax dañ nan alcorane dafa yeex dafa def ni kon suñu démé ba alcorane gëna yeex ci ñun parce que jottu ñu xolaat suñu bop wala ñu xol ci ki ñi dem
0: wa xam nga loolu likoy gën di andi nak moy amna ci nit ño xamanteni seeni mbir ci bopam mom lañ wara xol waye do alcorane ji moy yeex parce que tay mi ngi melni ko xamanteni yaramum serigne dafa nin nga jël dara jëlal diwlin nga sotti ko ci sa yaram bi bam toy xeb nga jël ndox señ bu ko ci sotti sa yaram bi du yegg dafa am yo xamanteni du alcorane ji mo yeex yoon wañu wara jaar mom lañ teggi tay sofi bëggona dem kaolak gi bëgg ko jaaré ci yoonu tamba ba da nga yeex yegg kaolak lu ci nek rek dafa am yoon so baye yoon wa nak li ngay gën li ngay ñëk wax moy na yoon bi dafa yeex fekk yow ya baye yoon wa waye képp ko xamanteni xamna yoon wiñu wara jaar jaarale ci nit ki ci katunu yalla dana yegg ak comme nim ko bëgge inshallah ci katunu yalla
2: señ bi waxtu bi mat na ba tek ay simili sax waye xeyna danañ mako jéggal tay gaay duñ ma duma lan lañuy tagguto dig mbokk yi benen jotaay rek bo xam lima bëgg laaj deug danañ ko leral muy la bi re mbokk yi
0: wa alhamdullilah ñi ngi santar yalla benen yoon di jullu ci yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan yalla lepp lo xamanteni waxtan nañ ko fi yalla na ci yalla def ñariñ mu ñeel xéedu yépp képp ko xamanteni sa aajo nan na faju ci suñ loxo yalla nañu yalla wonale waye kep ko xamanteni yalla na ta faj aajo ci suñ loxo yalla buñu yalla wonale wala ñu jëflante ndax bëggu ñoo jël alalu jambur muku ta aajo na ta faju ci suñ loxo te lolu ñaan nañ ko yalla te ñi ñew ci ñun xam nañ ko bu baax baax ci suñ discours la bokk ñi ngi ñaan yalla yalla na yalla defal ñu tawfiq ak taysir barki yonent yalla muhammad wa salaamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh mbokk yi mu ngi nonu cheikh aboubakar ñass paré na émission yeen ñi doon jël numéro bi mën ngeen ko wo
1: ay numéro de téléphone am nek 78 529 46 18 wala 78 544 99 99 78 544 99 99. Adresse am nak mo ngi nek ci tableau kounou 2 bi tali bi joge croisement ñaga jëm ñaxirat bo accé ba ci tableau bi bo wote ci numéro yoy inshallah da nañu la jël ci
2: kon ñu ngi taggu fofu taggo bu du taxaliko di len dig abdaje inshallah ñun ak mom ci yeneeni tombu jere ngeen jëf ci deglu bi
3: qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum
4: Vous écoutez
5: le réseau
4: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et l'RG FM.
6: Auzubillahi samin alim. Minasari shaitan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma inni a'udhu bika wa suriyataha minashaitanir rajim. Rabbi a'udhu bika min hamasati shayatin. أعوذ بك رب أن يحضرون الحمد لله الذي يبحث في كل أمة رسولا يناديهم ويعلمهم الحق المبين وبعث إلينا محمد الأمين ونصره وأيده بأشهاب خر الميامين عليه وعلى أزكى صلوات الأمين إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سيدنا يا فتح كل يوم سعادة وبيبس قومي بك جولي دي بك ما بكال يالا سبحانه وتعالى نيغي لين دي نيو نيغي لين دي سيارا ci jital seigne mohammed muntaka len bakkel ci wéru tedd wi ñu nek muy sahr rabiul awal di ziaré mbokk yépp bayyi wuñ kenn bayyi wuñ fenn bayyi wuñ ñen ñu leen di ziaré di leen ñaanal tawfiq di ñaan suñu kaddu fekk leen ci jamm ñu ñu di yagal yéen ngi déglu seen rajo wala seen réseau DTL 95.2 lënkaloog leer gi ci Louga lënkaloog ci 94.6 lënkaloog Kenya ci Dakar ci 88.6 leer gi 94.6 kaddu gi bàyyikoo fii ci Oslo Maab ci xàll wi jëm Tinodi Mamba la ñoon Sëñ Touba nee na ci kaddu gi waaye mbokk ñu nekk ci xarala gi muy Sëriñ Abdoulaye Sambu ñu ngi leen di ndokkeel ci gàmm gi bu baax di leen ci siyaara di leen ci ñaanal di nuyu mbokki talib yëpp bàyyi wuñ kenn ak fenn ak ñen gam nak moy rek waxtane jiko yonentibi sallallahu alaihi wasallam te moy jiko yi nga xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala mom la ko tagge ne ko wa innaka la'ala kulli qawmin asim nga xamne mom lañu roylo té moy jiko yi gëna tedd ci jiko yi ñu yolante bi koy waxtane ngir nit ñi jariñ ci mu ta ñatt ñu wax ci bajariyatam doga ñew ci nubu bi yatam doga ñew ci risalam waye mu ta ñatt nga ñu wax ci adami yatam moy bind jiko yalla bind muy nit comme ñun ndax la xat لقد جاءكم رسول من انفسكم لقبر الله واخ ولا موم لا ني واخ ديكنا ديكنا كي يين ديكالنا لين نداو لو بايكو كي يين مان نما يوني ملائكه يوني موكو ولا ما يوني جيني ناخ كون نغي نتي جارينو واي ما يوني كو بوكو كي يين وايت وما ارسلناك الى رحمه للعالمين موي داما لين داماكو يوني يوني ووما لا لول nga yelma de ñel mi da fon waye la khat katan lakum fi rasulullah uswatun hasan kon kuma ta magale ni ak jiddo motax ñu jéxale won ci sëriñ bi wax nak né é képp ko xamné buñ koy magal fex nga ba am sukkar da neena la suma tuddé sukkar su tuddé sukkar rek sukkar li ni xéti ñam yu am sukkar muy xéti ñam wala xéti naan muy café warga meew was ak mum ci mëna doon ba ci soow ba ci ñar lu mu ci mëna doon ba ci boisson lepp day dugg ci loola waye bi ci top nak moy xéetu bu ñel lahm ndawalit ya xam nga ngam mo xam lahmu pat pat wala bu mu ci meuna lol rek moy nga defal ko lol nak señ bi ne fa innahu qad sufira mi nga yidima basara ko ka de melna ni jariñona ke lo xamne saxna lay mbegma dal di wax ne wala yalla khay darara yawma ittima'i lumay du dajje ak lor bisub dajje xeer wax jamay bis bi yalla di dajale xéetu mustafa julin doom adam yépp nit ak gine malaika ci ben eut ben jotaay bu doba rek loba tawla yow sunu borom dana ci dimbali waye la fay ay lorangé sunu borom dana ci dimbali té dara muy lako moy fonk ngeen fonk guti yottabi sallallahu alayhi wasallam seri bi dali waxal ni faman tahaman hayya faman ta'aman hayya liman lahu qad qara مبجل الفقبا خيرات اهل العلم سنت وانيل كو خامني فمن كو خامني تعامن نموا حيا لواجله لواجه فمن كو خاي تعامن نم حيا لواجه من تماي دهرغا كو فغ او نم
5: yenegi deglu tenier fm 88.6
6: liman lahu kharkhara ñeel ko xamne jangna te moy ko xamne jangna ci guddi gam mo bajjilan moy aji maggal faqaba denkina mom koku khayrati ahli imam yiwu yiwi yite woña wayite woña ñoñ wala yiwu ñoñ yite woña gis nga ñanga doon xamni dañ daan nawafil guddi di wor ba ci di jang waqaf al ñaar fuk isib nopi jang seen khasa'id wala ñu wër de salatu ala nabi wala l'istighfar di dundi seenu ñaq di lek lu lew amuk ragal yalla seen dir seen borom subhanahu wa ta'ala yi woleen yalla dencal yow am nga ko ci guddi gam faqaba le seigne touba wax denc nga khayrati ahli himmi yiwi ñañ yite woña dal di wax ne waman ala sayin qara mubajjalan sayda wara tabarakon fa sayara namahu bil farhami maulay khamsul neena wa man ala sayil khara ko jang ci leuf maulidu sayri wara julub ngeen ji mindeefi tabarakon ngir barkelu fa sayara khalsena gis namahu ak doliko bil farhami ci sangaba koku moy moy ko xamni mom la yor jikib alquran mba da yor khasida yor kasum ndoxam jang walcha wala mbolo ma jang mana kurel ba jang ba nopi jël ndox momé ñu walcha seigne touba néna ndox momé ku ca naam té nga jubli tabarukon nak tabarukon ngir tabarukul ngir barkelu seigne touba néna fassa yara khalisna gis namahu ak doli ak doli kom bel fat xami ci sang batay moy yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mbokk mi yaronte ku ci doliko ba doliko jeex doliko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam te moy nga dem ba yeksak beug yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mba nga beug ku beug yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lepp ku beug la beugal mba nga beug ku beug beugal mba nga beug ku beug rek nga la di jari inshallah taala waye ñak ci benn de mom tray adina jor ko ndax neena kenn ko ne kala andal ka nga beug ngay andal ak gamu lu am solo la li ci ne ci ay mbote ki secret kon serigne bi wax deug yalla leral nañ ci lo xamne umpule won nañ ko ñu bari umpule nañ ko legi nak bu fekente ne lol dafa am fa surbu bil mutahhari yukufu kaydal murghami dëd ak xéguma fofu benen waxat la encore lepp ak barkelu wax mu wax ni wa in ala ma al khura mawlidu khayrul basari fasrubu bil mutahhari yukufu kaydal murghami señ touba neena buñu jangé ci ndox mawlidu khayrul basari jullum ngeen ji mbile fasrubu bil mutahhari nanga ci ndox muñu labal ma yukufu kaydal murghami dana fek pexem ku ñamul nak gis nga day ñaar bu ñëkk bi rek dafa wax ne wa man ala shay'il khara ku jang ci dara wa man ala shay'il khara ku jang ci dara mawlidu sayyid wara jullu sangu milifi tabarukan fasira barkelu khalsetna gis namahu ak dolikum khati bi nak mu ne wa in ala ma'il khura moy bi mom ndox la be nak
7: FM
6: ha dara rek la wax lo xé dang ko def ngir barkelo ku bëré mbuu moy solo day ñëw day dugg ci biir so dé j'ai dal yu sa sax day dugg ci biir so dé lom do rek way yaangi ak barkelo wa man ala sayil khara waye bu lé bi benen bay bi ci top nak wa in ala ma'il khara moy ndox la ci yiblu wa in ala ma'il khara mawlu khara basari manopi dal fa sobul mutaay moy nan ci ndox mu label nga xay tay jamono bi man nan la so man na am lu melne ndoxum taw ndoxum taw mo xamne da ko taw ci yeru gam wi te ndox mi bi ng koy tatal dara do ko digam ak asman ci ah nga jang ca ni ko ndax ndox mu label wax ci mom ndox men geeru ko lab jaru ci loxay kenn jaru ci pexem kenn jaru ci benn ki ci asaman ci la jóge ñëw direct men ndox gënu ko laab men ndox gënu ko set men ndox gënu ko ci yaramu doomu adama ndax day raxas deret moom ndoxum taw men ndox gënu ko donte digg naa nag ñu koy saboté ay loolu nag ak complexe la ñàkk xam la waaye ndox mu ko gën amut léegi nag nga jàng ca ndox moomee ñu laabal ko nee na wa sorbo bil mutaari nan nga ci doxmu laam ni yokku fu lay fek kayrul murxami pexem ku ñu mëna ko te moy shaytan kon señ touba wonena la bisu gam bokku ci nga mëna mucc ci shaytané moy nga wut ndox nga jang ci la nga soxla jang nga la nga xam lu nga jang rek ci doxmu dara barkelo legi señ bi ne ndax lool rek lay suñu mine dedet yonawiru khalbal zarab min salika ma bil mujab wal khalbi yudunu abu an shaqa'in ya'tam wa an shaqa'in ya'tam mala khalbi sul neena yunawiru khalbu sarab ab khol dama lere ci nan min salikal ma chamomale ndox bil mujab ci dara jey ku ñu wuyu ko tayit wa khalba yuhyi duna ab moy xol koke dana dundal xolba walis ayib tay dana ko xaar walis perte xet mbokki kon lolu lu mata bayyi xel la señ tuba neena yonna wiru xalbu sab ab xol dana leer nan min salikal ma ta momare ndox bil mujab ci dara yi ku ñu wuyu wal khalbi yuhyi duna ab moy dana dundal xolba walis ayib yona wir xalbu sarab min sarika mabil mu jaab kokay yona wir xalbu sarab ab xol dana leere nan min salikal ma ca momale ndox bil mu jaab ki dara jey kuñu wal xalbi yoyi doona ab moy xalbi la dund wala sik wa an saqa'in ya'tami dana ko ar wal istikhari ndax mom ko ca nan sunu borom man na dogal ak taxeri mom bu am ci yow insha allah ta'ala tali waxal mom mawlaya ni ihya mawlidul basir yahmi ayyal wa duyur fihi sifaa'un li sidur likulli 'adin yantab mawlaya ni ihya mawlidul basir dundal guddi gudum yenen ba yaami iyala day ar njabot ga waddu yor ak keur ye fihi ci mom
7: safara
6: li ci dur ñe dañu ya hmm le kulli aliyan tammi ñeel bipp aji jubal key ñeel bipp aji jubal gi aji ni ay askal ha nan li kulli adin yantami ñal bepp aji jubal ci askan legi mu melni fofu la jexale buntu bi jëm ci gamu waye legi ci ban buntu la bëgg jëm moy legi manam bind bi té soñi bind bi moy gëna bimu nekké manam basar yaata manam bindafon nga xaye day am ay tank am ay loxo am bop am beut na xey xam nga lolu yit yalla bam ko ci bind dafa am num ko ci bindé yo xaye bam ko ci bindé bindu latu ci dara té moy jëmmi bind bu mat deug jëmmi bind bu mat deug mat waaw kon gis nga lool lay bëgg ñëw bëgg ci am ñoo sëñ bi tuul nak buntu yoy bu koy dugg moy ab salatu la koy duggé xam nga ni bami dugg ci mawlid nabi de nga salatu gam duggé gan salatu la duggé salli wa sallim ala man ha sa mawlidan jala li khairina sawil khila wal tataqabal khila waye bimu ko jexale ci ihya mawlidul basir ya'm ya la wudiyul fihi sifal li kulli 'adin yaltami legi bimu beugé dugg ci bind bi ban salatu duggé salli ala khairil basar de gelé baxin yudim lil basar bil ahli wa sahbi durrar wala durrar ma'a salabi ya'm isan kon koku moy mustafa sallallahu alayhi wa sallam moy yonent bi nga xamné niko yalla bindé ben motax teyit walay non la jikko yeme ndax labis la siyamal majri wal fadli wal hula wa fika min al aghlaq ma ajsa al qura way bay lu ko jitu sax dafa ne ko la anta mangi giñ la mu khasam la anta mangi giñ imam rusli yaay njital ku ñu yoni ya khad ya dikna annahum naka ñom tala khaw ka da yenañu ak yow fil isra'i tay ra ñaan ga okul kep ñom xat sala julli rek ci gannaaw kon moy bon ngiñ la señ tuwa ne ma ngi giñ ni la anta imamu rasuli yaay jital ñi yoni ndax xat jaa tikna annahum naka ñom tala xaw ka dajé lañu ak yaw fi lisra ay carañanga wa kullu kep ci ñom xat sala jité ko julli kon nak la bista sol nga siyamal majdi yere te adanga wal fadli yene ngeneen wal hula yere kawe wa fika nek na ci yow min al akhlaq ci ay jiko ma yu bare yo xay heure ci sa lot na ko laaj ñep so le ndajelew nit ak dine ak malaika ak rawal yek khodam yek yep suñu dajé won munu ñu dajé ba am sa li nga jikko ji yalla def ci yow mu dajé ci ñom yow kay sa jikko joy li ngeel seddel leen ko kenn ko ne nga am ca bagi jal te do wañi ci ci li nga yor dara
7: ñeñe
6: FM moy li la yalla defal kon mo man mo yolent bo xamne kon suñu borom moko bindu mera ko nam wala mel kon serigne bi nak ne ko ngi muy dug ci bind bi salli ala khayril basar baakhin yudim lil busar bil ali washabi durr ma salamin ya'tami ayo salli ala khayril basar yalla doli xewal ngeen ji mbindef baakhin yudim lil busar aji dess joj saxal na ma mbek ma saxal na ma mbekté wala saxal na ma mbek tay sa waw ko xamné ah mom day sa mbekté la dé mom day sama mbekté la baakhin yudim lil busar moy ki nga xamné aji dess joj saxal na ma mbek kon yanti gango sallallahu alaihi wasallam doto gis ku melne mom doko deg amul fay aw ba mana gis ku melne mom ci niko yalla bind ak limu def ci motax serigne bi nena ko won ba bihi الأجداد والآباء بعتلا ما يجيقولوا مولاي خالد سلطان يقول بها به الأجداد والآباء به اعتلا فتنا بي وكاي فتنا بي يوم دار موتى وايدفنا كي يولا مامي أكباي دي دامو كي نخ كي يوم كي يو كسك ci sax bax la yëkëti ko sax bax la yëkëti ko waaw sax bax ci lañ yëkëti ko kon nak moy yolente bo xamne kon sallallahu alaihi wasallam ben yolente rek la ki ne ko yalla bindé moy yolente bo xamne sallallahu alaihi wasallam ben melo bi ko yalla bindi muy jikko ju maté waye muy bind bu mat waw
8: yene gi deglu tenir fm 88.6
6: serigne ko kon nak bil ali wa sahbi durr ta moy ñoñ ak ñoñam ak isabam wurusu durr ya ma salami yahtim andak musal ko ci musal gu andak musal goñu tan patay ni mako waxe man mu ñew ci jikko yi wala bu astaghfirullah bind bi dal ni ya munhiman qad faqa salli ala man qulqa wa khal khafa khulqa kel xal xi wota sall serigne bi ne yamul himal khat fa kha yow aji yenk wal gi nangan mu tawfiqal yamul himan khat fa kha salli ala man kulli kha yow aji yenk wal gi nangnu tawfiqal salli ala man kulli kha te yal na nga xewal ka nga xamne bindef nga ko wa khalqu fa khul kha tam kawe minifi jiko kal khalqi namulen kawe bind wa sallami yal na nga musaw wa sallami te yal na nga musaw anak yang tabango sallallahu alaihi wasallam muy yonent bo xamne niko yalla bind ci bind ben rafel mu dadi wax ne khat kana sa tawassuti fi khaddi jali sutati seigne touane khat kana sa tawassuti fi khaddi jali sutati lolo moy khat kana sa tawassuti nekkona di boromu digdom fi qaddi jali sutati kibta hawai tay wuñu non ya ata hawai ben rek la mo tim ñep ragne ko ci lepp waaw lool la mel serigne di wax ne walam yakun bi mufrati walam yakun bi aadami walam yakun mufrati te musla nek di eppal walam yakun bi aadami waye musla nek di dess kon dafa equilibre won manam guddul bañ nan yol mi
7: cieñex fm
6: bañ nan ndama ci waaw guddul bañ nan yol mi waye gattul bañ nan ndama ci waaw lolu bokku ni ci liko sunu borom subhanahu wa ta'ala defalo ci wu melo way ci bin motax wa demé ci barsanju deglul mu wax la na bindu mustafa melamel bam tuddu ngën ci mindeef gën ñepp yalla khat kana akmaluhum khalqan wa ajmaluhum qul khan wa asdaquhum qawlan fa yalla jikoom ya ñoo mat melom ya sel ciir ya rafet tay mustafa al mujtaba al muqtar ya allah waaw mor yalla ne sakul misalum ca gaayu wi yon te dootu sakati misalum woorna yalla gudul gatul khesul ndolut yaram wara tax gis nga gudul gatul khesul ndolut yaram wara tax cerin ya mat sek boy dox sut la yalla motax seigne touba nak ne la kon khat kana sa tawassuti fi qaddi jalli sutati wa lam yakun bi mufrati wa lam yakun bi adami gis nga molay khadim sul neena la khat kana sa taw nekkona di guddu di nekkona di boromuk di guddum fi qaddi jalli sutati ci tawaay tay wuñe non ya wa lam yakun mufrati te musla nek di eppal wa lam yakun bi adami te musla nek di res ولم يكن متحما ولم يكن مكلسما بل فاق كل من سما من منتم من آل دمي مولاي خامس نينا ولم يكن متحما تنكلون لفقيرال ولم يكن مكلسما واي تنكلون دي يبخ يبخ يبخ يبخ fokeral ak yebax yebax bal faqa kul man samaate li fi nek kawena kep ku yekati ko min muntamin ci askano li adamin mam sunu adam kon nak bor yalla ta misalum ca gaaya wiyon te dootu sakkati misaalu nguur na yàlla. Guddul gàttul xeesul njoolul yaram war a tax cërëm ya mat sëkk booy loox sut la yàllaaw. Moom daamawul defuloon am njool royul na fa tax dooxul wëggul setaxul sëggul fa yàllaaw. Waaye nag mbokk yi waxtu wi yaay sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan waaw moom ndaamawul defuloon am njool rayul na fa tax dooxul wëggul setaxul

0: yo mo del ci jël ci ahmadul mbakki yo ndaysan
1: kayo bon muhammadul mbakki mo del ci jël ci ahmadul mbakki yo ngir bamba altina la woy ji yalla serigne musaane ngir bamba altina la woy ji yalla alal balan ko ro fatu bayila ngir bamba altina la woy ji yalla alal balan ko ro fatu bayila nonu lañ wel mako defon fatay ba arfar bi arfin dama don lu tarba gisna mu non saru gi man du fatu man bamba damay tuxo di dam fuyatu

oro ñoo delu ray almami abdou boukar ak ahmadou saykhou japp abdul khadir japp rakam almami abdou boukar yobbu gabon dom ci ñoon ko boutar ñoo gënal bu reeg sama ci rawa fugura sa yeen ñepp ne leen ma wa waaw buri ka jor yofi non ca bawan ñoo leen dugal xey taxawal tiwaawan ratale domi bur yawon fasalum ratale sin gannar taxaw ni malum señ so digant walok njambur ñu japp leen ken defatul ab njambur ayne señ mak ibrahim khadim ñoko ni tias te mo waron koy khadim setu matar ndumbe masan jon kokki ahmadu aminati ñoko sangi kon nan je mo deddu aduna ngir bonam gi taxam ni waaju ayon ayam gi nan je mo deddu aduna ngir bonam gi taxam ni waaju ayon ayam gi nan je mo deddu aduna ngir bonam gi taxam ni waaju ayon ayam gi dunya di tisu gay jam ci yalla te aljana yefar yeddi yalla kon kule de sayyid al-ahmad al-bakiyu balay se buri serigne bakki maram kule de sayyid al-ahmad al-bakiyu bamul lat don muhammad al-makiyu serigne musane kule de sayyid al-ahmad al-bakiyu bamul lat don muhammad al-makiyu non ya ko genene gi mbake bari sandal ma yarna ko lan ngay jari mu ñow ndar

morom bu gorga gorgu yalla yela bam amé juromi wer fa bari di dug khalwat di ñaanel bari seytane dem ru xol ko ndasorani ni len jihar lay fexa fi so dani tuba bayone fa bisulu kerga di set balak dom gis fa tere gu warga chamamat la yalla xar sen xolya def ci ragal cheikh bamba so bi xelya chamamat la yalla xir borom ndar mo serigne touba muy jilen ndar na ñepp def ni nu magal bayu ala ajfalullah bamba ya bal mam chorno ibra fati muy jindar jindro gaynek batin serigne musa ne xamna ni kemi nit ñukoy malaka mam chorno fati utena musaka na def ni ñu magal dama la ci daru xamna ni jemi nit ñukoy malaka mam chorno fati utena musaka ñu bolé ko ko waju nu nan dembe kebe tuba banalen bambalay febe ebe dina foli wankase deji burba sanni chal ba tasare tolba alamani rahman fi safina bi ananil khadim usil madina bala safina la isani lañ ko tabal ci neeg bu lendem noni anan ko lambal mu lambu daj ay ko war akay rab neena kero ñu tej ga fa dem mu des fa grabu mu dal di jibril khibla dal li kabar neena kero mu do su jor ndax tar tar amna fa yari guddi lekul nanul nday sar amna fa yari guddi lekul nanul ludul ci leeru yalla ko kan neenul neena kero gis na fa sunu

lay kuyedi li la jël serigne mo penda mo fekk waxtan ak rok mok bamba ndjal ma kan nan ko xalama saba butul do khamsa ta li len khitab cheikh bamba ne kero jibrilu mikailu kasaka asrafil asrailu ñew nan fa ngir baga alak nasrani cheikh al karim anirani jara mamam cheikh anta yagam bamba ni ñepp def ni nu magal borom daru salam jara mamam cheikh anta yagam bamba jara mamam cheikh anta yagam bamba ya taru ya tabete gam yonen ba sabanto sayen buray bi wona mbolam senegal

0: Semal nga gaya khanju semal nga gaya khanju fi bagannar
1: Sekanta
0: Semal nga gaya khanju fi bagannar nek nga juk ñu tudde sidil muhtar ne ñepp def ni no magal mam sekanta borom gawan waji ko gison ci sam xol ko manante gisin mu sew ci sam xel mam sekanta waji ko gison mu gis la ko manate gisil du tax mu doyla serigne alaaji serigne ja waju ko gison mu gis la ko manate gisil du tax mu doyla gaay ko amon te ñak ko kun manate ñak du tax ñu faaliko cheikh anta sa doomi nan len jital di len siyaare mbir mi bun ko jutal maam cheikh anta sa doomi nan len war mal defangu len ndaysan def len nday bu ken laal defogo khias mu yesuko te mo am place bu ko tal mu fess ko del maam cheikh anta ya raw ay khutbu ndax sak nga ay khawsu yu sak khutbu maam cheikh anta ya raw ay khutbu ndax sak nga ay khawsu yu sak khutbu na ñepp def ni nu magal borom daru salam dama tedd guddi nelaw dama tedd guddi nelaw gent ñi yama si nelaw nama lamin warato nelaw dugal taway allah ji fallu lay na ñepp def ni nu magal cheikh mohammed al fadal dama tedd guddi nelaw gent ñi yama si nelaw nan ma yaw warato nelaw jugal taway alaaji fallay alaaji moy khalifa moy sultan moy qaws moy khutba fadi wani seigne fallu nguru wilayatom ga mako tekki bay cheikh mohammed al mursala juma nguru wilayatom ga mako tekki fek mo ngor si ngor ci bir mu tekki ku ngor si ngor ak la si ngor ngorale mané fu la tagati ya forale depute yaangi depp del si xaraani seigne fallu alaaji.

0: Sekhakisef serif akum tijani ñeppangi nan ko buñu dem nirani borom woto ko tiri ñeppay korne ak welé walisi melni orno woto ya ak saxar ya andak welo ya leppay walé ñu walé ñi falloy wali na ñepp def ni nu magal ala jifalulay ñeek war adunaay sanam balawor bëgg la nax bor rek kay la munar aduna bi kumu andal yag yag dalay wor ñeeku ko wor mursaba de di sa titer aduna wor na bur wori bado la wori kangam ñeeku ko wor mursaba de di sa titer yaminal aw taxamulo sak muju noy dalawé yaminal aw taxamulo say mbir noy dalawé yawmi la jambi khana khamo aduna bi tolum yalla la bu wer yawmi la jambi khana khamo ni aduna bi tolum yalla la bu wer takendo yalla ci sa tol ngir ay nelaw yawmi nelaw te xamulo bir ba mel bo fa deme da nga yey am dano la yey yow noy nelawé ku faatu won bu ko yalla dimbali won ba mu del ci wat lu mu yag yag doto ko gis muy nelaw ndaysan ku faatu won bu ko yalla dimbali won ba mu del ci wat lu mu yag yag doto ko gis muy nelaw kon yow mi nelaw te xamulo la ngay dajel da ngay yey am dano lay yey yow noy nelawé yawmi nelaw te xamulo bir bamel bo fa deme ndaysan da ngay yey am dano lay yey yow noy nelawé ndegam ka tax yalla bindon mo ni meng ni mes andak sa baya mbolo mo fi gis dana far ndegam ka tax yalla bindon mo ni meng ni mes andak sa baya mbolo mo fi gis dana far yenen ba mo tax ñu feñe lepp lu ne bu kenn doon sax ci dunuya kon ba tay mi ngi wër ndegam sa baya ak yenen ya ak ña fi da donen te ngir ya ci batin ñom la suuf mu ju war mam sunu adama dunni at yu wañiku leuf la am ta teewul ba de ak se kërëm ni tasar soxyi bu dunduna ci at ñetti jinn yu mat no hoñ nenañ genn walak lol mo di le wer teewul ngiram deema bam ak se ñu xey ni meles seen kër ya mabuna seen bolo ya mujju na far ndigam borom tar bu reey ba jekki jekki ni mes ci yusufa tax jigeen ñi xey di nga du gobor dundon na téméri at ak fukki at bu jugé ni ñepp top ja ngir tar bu reey ba mu yor Idrissa yenen bada de kedus abadan ayoba yenen bada mun ba fatte jabar ndegam da nga fatte sul kharnay ni masna di wer ma wal ayati ba do ay at ñu won go xodar mo mon adina daf da de kitax yurus malaaka ya adina ya dañu da yan set ci kër ga di wer ndegam ka da ton tante ak yalla tontu lu wer ndegam ka da tontante ak yalla tontu lu wer mo xeyni mes sak man mi tax ba melni ku njur moy waja xar baru khalso min ñu aw ci bo way firaw na ñew la ci mbong mbolo ma dina wor musal baru na suuf xey mo du ko ak la mu am musa am ni imran la wax ba jabar yi mbir serigne musa ne ndegam kada fek waji nu rob yahya funukh mu ñew fa dekkal ko mo de xoma ko fi xala dess neena ndegam ka da fek waju nu rob ba yahya funukh mu ñew fa dekkal ko mo de xoma ko ñu xala ngeer di so pi fer yi ay mbam alla bon ko mo ya isa nu maryam la wax ba ci bayri mbir yag fi fan wéré at ak yatt rek la fi am ak delu sem fi ci dunya wax ju siiw la ci wër ndegam ñe yalla daan yebal jibril mu jëm ci ci ñoom ño xey ni mes sak man mi mas la jëful ma war yeneen ak ñ
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: di jerejeufati Serigne Touba Cheikhul Khadim Cheikhuna Ahmadou Bamba Khadim Rasoul iskay borom Touba ak morom jaarama mam Cheikh Ibrahim Fallampou ba Mourdina asbil sutori aslih umuri kasul khuyuri bilaki dahi sadil lisani nawil janani safil amani wasi barahi barka Cheikhuna Ahmadou Bamba barkep mam Cheikh Ibrahim Fallampou Mourdou Magga barkep alcorane karim barkep khashida yi barkep Touba ak borom barkep juma jeeng magal geek donga yi bokki juluti bokki talibe yi bokki deglu dil si wat nan tok fin baxato ci waxtu yu tembe fi ci seen jotaay yi seen radio jantam fm fala kaasu 95.2 studio bi studio soxam abdullahi wajur cheikhul khadim ak mamour borom sam
1: ñeñex fm
0: kat ligi bayiko fi ci touba mbake studio soxam abdiara yoonu usman mahab mbake et ndodi atou cheikh ahmed musul karim bokki mu lekkalok ben radio bu ni wax tianier fm ci diwanu ndakaru ci kolaban ci wetu keur seigne touba khadimul fulbi studio bele studio soxna amindelo fi ngi meuna capté mu tolok 88.6 ñettal radio bi nek ci diwanu lugo ci njambur ak kadior ak loko wor ak bawol ci keur ahmadou binta fim ko manda capté mu tolok 94.6 bokki nuy delawat ak siar bu bax ak ndokel bu bax ci top gi ngeen top ci bir jotaay bi ci dinu deglu waye dinu safo dinu faale te dinu baye xel ginaa bu yoy jalle nu leni bal haqq te dinen ko balu tay ñaan yalla sunu borom yalla nu jéggal te nangul nu sunu jëf ci barkab cheikhul khadim di ñaanal yalla sunu neew yi jitu bar sax yalla yalla xara hajana way wéré di na ci biir hôpital yi di faju yalla nu yalla délé su ci jamm tan wër ci jamm wop jojo yalla bu doon wopé dé ñema jangoro na ci biir kër yi dem hôpital ba jiya am yaakar ñak yaakar ci seen bop yalla nu yalla sunu borom fëgg seen bop ci barkab cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba khalim khol ci barkab ya baru ya latif ya muafi ya man lahu amru wa raya safi barka cheikhna amul khadim bokki sunu nuyo ak sunu siar lu ci jitto serigne touba cheikh mohammed muntaka mbake khalife general kul murid mbake ñu koy ñaanal yalla mu yag fi deuer ci daraaje cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba ba lu bëgg ligel ma am khadim rasoul mu defé ko nam ko bëgg ta and ko ngun ci daraaje serigne bi non lañ koy siaré jeurinam ji di jeurini cheikh ibrahima fall lamp bokki kon sen emission dekkando jamba ci gën allah bay borom touba kharim rasoul mi ngi dor ngeen kam ci rojo jant bi ci waxtu wi tembe ñaar waxtu ci deug becc gi di 2h yu toftal fanele semili wara mat lu tagato yeen ci ñent waxtu ci ngon di 4h di 16h lu fasina la yengol ci bile jotaay kon tay yi di allah ba fi ndaw jëm tal sunu kaddu tay jamono ne ku ko fekk war ca def lu bax wolof jaay wax ni ko ayu ko na war sa momel jamono nak daf ca lu bax daagal wo daf ca len lu bax ndax ginaaw bo nekk jamono naan mi ngi jamono waye waxtu wo faato neex muy genn jamono bo genn jamono nak amna fenn fo jëm kon fi ci daara dunya moy école bu mag bi moy waju kay bi yalla andi mun fi ngir len binu doma hadama ak jinne lulu jamu ko kon jamu yalla rek moy sun wartef tay nak fini waxe moy ci jikko yi jikko moy lepp
2: mel bo re xol ci ñar fm lergue fm
0: wop yu bare bare ñu koy déclarer diko signaler na amna ci rew mi lela gëdi ko nan cancer ilzer jalis tension jabeer siburu corona
1: cieñeex fm
0: tank yi metti waye yeb xeyna ñu koy dank ñu koy faj waye amna tawju gu gëna graw tawju gu gëna danser gën ko graw jox fi jotna wax ci jotna mu jantawon bokk mi mu jikko yaq yi jikko yi nga xamni mom bu defarul amana tawt yoy ngay deg sax pour jëlako rek problème do dikoy yakuna lol te nit ko semu dem rek diko am solo gidu baxna lol santal ay dara baga sante bakke baga sante jenn waye la solo moy na bok nga fu bax de bok nga fu bax bok fo xamni njariñ la day jariñe waye amana ndax yow la tax nga bok ci bok go ndax diko bobo yu amanga diko bobo yaronte bi alayhi salatu wassalam giddu bu baxna muy ndeya muy bayba amna bokk yu bax boko waye munako ci len ci lu tak waye fatarakallahu rasulullahi alayhi salatu wassalam lan lan ko waye moy jikko rafa kon bokk mi nan ci rat jikko yi nan dafa rat jikko yi nan satantalat jikko yi nan ko baaje wat jalal bi ko wala beut ko mel ko fadam gelem xol fi ñor na fi ñorul na gëna ñor nan xolaat jikko yi baranul yaq ci jamono jikko ko waral juddu bax na lol waye lu juddu bax jikko ya la nga degg sa bokk geeli tag ben way am ablay sam wolam khadim jaay nako li lepp juddu ci la way jikko ci la deug la juddu mala bax lol waye ci jikko jaay fi de jikko moy fi da la ngi ko xamne ay bokkam ay mamatam ñep da leen sukkul karamal waye mom jikko bam yor taxna ñu ko sukkul karamal tukul ñu waye makka na seen tank waye seen xali bankul gi leen bu jikko jo bon jo li jikko moy dañ ñew nak ci am no xamni dafa jall sax imi jall tam fan yoy awma temps awma jot ngir wax ci yoy jikko bu sante bon mu ko wessu muy dekk bi di dekkup cheikhul khadim seigne touba de ko tanefu la ko tanalat seigne touba ko tanul la leppami do ko tan waye mana tan ba lolou ñew nak lolou dekk super ñuko nak nekkat ci leen fete ñuko ne ci leen dekk bi de ko tan ni sifete barab gi doona ci barab gi do ci ñu bax ñu sel ñu yiw ñumul fenn lu ne xalaté ba lu ne xébé waye ti wala bay lolou lepp dik daw aduna daw lepp lu ñu mësor daw lepp lu ñu xaan ak lu bon ak lu lu xamni depp lu ko jaamu yalla ñu sañ ci barab bi di Touba waxna ko yoon yoon
3: ñu ngi deglu teñeer fm
0: Touba bi ko sun ci wax sa deggul foko deg ci aduna Touba dekk boko deg ko dakar sala rek laal na ci sañ Touba Touba Touba daru salam Touba daru mufti Touba geey Touba nangam Touba go deg rek Touba geey ko jitu ba Touba mom ci lamo ñu Seigne Touba ci la bayiko ba Touba Seigne Touba ko jukam bokuloko ken sanki na daru salam sanciul ay barak waye Touba mom ken mom ko Seigne Touba mu sanci ko ngir lan ngir defar sanci ko ngir tagat sanci ko ngir lan ngir sauver sauver ni ay sauver ay nit ño xamni patata kallaaw man na ni pende bi yobu wona len waye mu fexamal ke pere lo ba lolou jaarat man ni ñi na yëglu lool dekk bi no war fe nek ngir ay jikko yu tanefu ngir jëm Seigne Touba xadiisa ama jox wax ju yaqku la nan jappal Seigne bi ci dekk bi loolay jaxaan la Seigne bi dekk moko jappal bopam dekk bi Seigne Touba ko jappal bopam da nga naan jappale sa bop ci Seigne ci dekk bi bok ci yow ñukoy defar ñukoy aar ci lepp ci walu sayr waye batu mi ngi lox Seigne Touba melni jamane passé ma ngi fi gis yo xamni ba ci wara wax yagna wess na wessul dekké bi señu taxa yëkëti ko denko bay faali di war ak ci xalima faal mais ci koy sew tabé ci yu tak yu ban dugg ci dem ba accident am ci accident travail am ko xam duñ ko boom ray ko niko teul bal mu faatu lolou di ko bu baax ndax koku amana ak man xew jam rek dafa jihar dafa jante ak suñu ba khadim sul trumba dana seuk no khabasi fatarakallahu joxna babum suñu tuba muy lan tudum mustafa mustafa yomul jox babum nepp ba dogal ba ak seuy mu tire ko bal mu fatu lora ma fogal ni aw nakhar lan koy def diko yemu di jalo dar gemni cey ku ne nan cey di wiñaro mu fatu lena ci ñu melni ay mbokk talibé yoy di baye fal yi du mo ni ay baye fal la du mo ni du da xamulum non dem bay juk bëgg def dé gog awayen duggal ci way ndax lepp légué goral muy lan pali néna baye fal yi da no nan soomi du ni tumal nan soomi def ko way diko way ah diko wento bo da ci tata yi ko wento nga dem salatu bam ni ko wento ba ci geewi ba ko dem taxona ngeenti lo xamni fan ya pafé gis na ko ay ñi tassu tassu lol nan peli neena da na tumal tuma je nangam nangam bu ko defoy ay ba ci li lepp xamna ko ral jiko yaq han koku bu koy makum degge mu ndiga way waw day melni deegu ñoru len bayyi wu len xel deegi deegi itelu len mom day wacc na mamu so ak nu ma naka jom wacc na rek fa la daano ci war wi xandor bu dam mo ci wara wacc na dafa liggeel cheikhul khadim cheikhna ahmed bam ba xey dogo bi dik mu faatu deewul bu dawon du faatu dama na man na daw ba mu tok ba mu jikko won kep ngi dogal yalla fi yalla ne fi ngay faato waye dal deewul kon koko nu wara xol lola chambar lolo tey lolo war ci meñu duggal ben ay comédien nan pal yi neena nun baye fal yi do nan soobi do tuba nan soobi diko wayento lolo da japp nay bokk mu soa ñang mu ko déggé ñi ci nit nam la leen neex no xol bu tang da ko demel ko déggé leen neex fat na nu dégg nu ngi xol sanku fulé mu sa won kan ko robé rek kéré lañ ca paré ci lu nekk légui xanaar jël away diko wayento bo duggu ci TikTok bi
2: jentibaf ciñare fem
0: bo to gadi xey fem salatu mbami tataay kar rapidi ndajay gana place ben badla poli neena bay faali no nan soomi do no tuma nan soomi bako defay ay waji li lepp xam lu ko ral diko yaq nek sama kum talibe sama kum julit ngeen bako pass bako yene bako gem suñu tuba xadim sol mom sa sabra defal ko to ko feex amana serignum santul fall waye ligey bi seigne touba cheikh mamadou mutakamba ka joxe jox ko baye fall tekku ci loxo seigne modou mend mu tekku ci loxol talibey mom xane ligey ba ñor nako mom ar touba ab ormal touba tudna musuwa ab julilla talib seigne touba la mu daf def ak jaayante gel alalam ak dolem nak ala jibesul bayina yitte yu bari de dan seigne touba cheikh khadim and ci dogal ci baye fall yoyu ba dogal ba dik kok no wara xol lol anday sanuko ma saw ko ciona ñaanal ko yalla daf ci mom dir bu gatt fon yoyu kurel gi bu do fekk na ndox fon yi wurtu dox dun ko ra bare tok wëru yalla diko joy di waté kamil deug la xani def nañ ko sax def nañ ko nam def nañ ko waye gën ko fissel gën ko genné gën ko woné waye def nu lol de bim faato modou 15 jours nga deg fotu na ci dekk bi pali neena non baye fal yi dana tuma nan so yene nan so balay gaay ko wento balay ni kaas xadim yaay gi balay ñu ko wento balay ni kaas cheikh loogi mo seen way legi non baye fal yi pali ne dana tuma yene nan so mo nan so ñene ñaan baye falam doy so mu guddi diko fay diko wento ni xolal bakam bi ci dëdd lolu jikko yu bax lu ko def yeen ñoo ñu ko la di wër di bak di yaakar yi nga ci dara nekkul ci dara azara ci nga nekk dara nekkul ci yoyu bokku na ci jikko yaa non ko ma do jikko bu baxé day xéntu lu bax jikko bu baxé day ñu dëlu bax jikko bu baxé day jog wër lu bax don do xam fu nek fa dogu dogu wori ngir jikko ngir lu bax li mo jikko du bax gidu nak taxul nak juddo fu baax taxul du baax dedet waxna ko leg man nga sant ay dara ba nga sant mbacke yore jikko bo xamni ñala top askan la top waye jikko taxul top la bu do jikko ba leg depp nañu aw isaw iñaw yam ñepp la ay mat nay moy tan matay bay mbok yi nañu jekala togay jikko dafa yemu tonit dafa lendem dela nga gis ben way muy malagn malagn di japp ko julli sol yere wex di kalaw yor tim sokal karaw di tawé kay yawi boko fek mi nganam nganami boko nuyu sol tay do tala fay mu ci kurugo me lan lay wax am jox may ñangal kep la ay ñangal ñangal rek du dara lu bon lay def ci bir han jikko sen jikko mo na ko yobbe la lu wéng nak lu ñepp ciow nan do na lolu nu ko mané ñena ñena yal jër ga nan ah amna tula rek ak lu yalla dogal la man da ko ruma de dama lank man la gënal dogal ba fekk ñaara ñaare na fekk tanko borom deug la yalla nga dogal wa am ci mon nga xamne mon yo xamne ñaan ko def ci ku jubal la tam la ko lo lu tam ci bir la neub ko sub la ko bëna kari day defal lol day xong lol taru lol boko fekk ci masabi jare nga xamam jënd ko waye ci be ko jëndé moy to ko laal bangatu ko feybet di nga xam li jikko bu deug nan kani motu kani gi jikko ja tax ñu wax da leen nga jëru kani bo xamni jom sa ko gëna
1: FM
0: mi jikko jikko wax la baxo jaan ba jobi ku matu ku ne xel yep dam ci dé lu gi len lu ko ral lan xam ci moy mat ko am ko lor ba am xam nga bu gënal fi tay legi et gën kën do xamé tepp ray len jàn jàng nga dégg rek ba jëlen jàn mu gënal nga dégg mo jëlen nga jëlen fi fukki jàn gën man na am xam nga ba am ko lor fekk du jàn mi jikko da tax jikko je tax bu gën koy safara ndax fam jëm da fay yak fam jëm da fay yak onku nak onku bi ñu wax say bu gëna légui rek légui bu gëna légui rek légui fi rek amana mo don ab sinox mais jikko jikko ni ndew rek ni say bang ray len amana ñu ko ray bam dé do nga xamni ab sinox la du bu ko lu ko ral jikko jikko di ñu xam ci mooy lu mu romu mo yaq ñam mu digamu yaq ku ko jëfëndu ko faatu ba nga jël ci jangoro di waccé ko lo nga def yoy jikko kon nulul nulul lele nga gis kuy nulul nulul lamay nulul nulul amul na ca bir kon defal jikko japp nay defal sa jëm ko la gis xemam la yassa ci kim ci xal sa bop yassa yere wex di wer di nganam nganami bu len ni do fay bu bax nit ñi mu nax ngay nging melni lolu ta amana yaag yor jikko saw bi ci bir am nga lo jëf lu bon do xamne nopp du ko deg lamay du ko la nako ken sa bop ngay nax lu way rene mu na ci ci lol lu lay wal ëpp leel ci yoy barna leg man ci xamni lan jikko wo dun la ko on da nga dama taxaso ñom rek nga ni way man ki bet na aw ci am goro nyaay muy solo ko sogu sogi xal nyaay gis ko fa ko lol bëgg ko lol gëm ko lol baye ko xel dem man na dem ba ñi ko wali baaji ko gor yalla na mouride fadih mag non fekk goor ñay moma amna jikko bu saw mu yor ci biir jikko suye nga xam ko rek moy tax nga diga saw ci mom ba so xamé par nga ci mom ah man gi bet na dal na ñoñu moy khadim wang wang ñi bay xam nañ ko da ngay naaf sam naaf mbacci jeeri ba nga naaf ko lu yag togi xana ma nga bacci bisam lay bacci dik bacci jeeri gata gem gata ko tay fekk wa ngay nan ko lolu moy wang yor jikko wang lim lay wan ak li am bokul japp nga ni gette nga naaf nga may amu gette mo gennan nako lolu moy da ngay faaju bax da ko jeñ ku bax am fu ko dekkere nek niwul fo yoy lepp da ko wara moy jikko kon bokk yi jikko mo affaire bi nan defarat jikko yi yaq barana li ko ral lepp jikko yi rek ki waxe le yeto ko dale jamana egg na fo xamnu lu way wax ma se gay xarim xol la xamni mi way way nga li nga tambali créer li nga tambali andi ko ci kanamam arrangé wuko to bu ci dug manako ndi jafé jafé mu couper la nga won ko ginaaw da nga nek mom photo do bu ko guddu won ko ginaaw photo togo ko wan sa waji an xarim sa waji tay bu da nga jana fi di gisoko ko tabi romo fi rek ah ok way way dañ ni ban way ko gën fa way te ci lu ban dag sa aw sa ga lay santay yoy jikko yu man ko def ko gën sa way ah ablay sama sa wajjo bëkk lim ablay rom anam tay da nga xul tay ah sa jana fi lepp na sa way man mo ay di way sa abdur kat rek fekk bobu dum dor kat yow yaay dor kat ya dik andi sa jikko ju ban bëgg and ak mom mu xol la ko peye la xamne yow arrangé woko te yeen ñaan fa ngeen jëm du yegg wax tel mu jikko defat ñett ci mayu tel mu daga sala pousse la ekata la li jikko moy bo ñe am jikko bo xam ba gogo andi gogo gessan ko jaw dem nga tam am yoyé ay gaay ñol ekata do yegg nga tam li en di en ak la fi di waji wañi jaw du jek jek ni la banana da lay won lo xam yow di nga xam ki hein and gi andam mum ñeexatu bo den te nga ko ginaaw o li ko ko dem nopi do nopi fo tok mom ngay toge toki garam place lolu amna ñepp ñepp lay dal dal na serigne dal la kudul serigne dal na bour dal kudul bour dal baado la lolu dal na kep ba ci do ngay wax say ba ci ñepp ba ci lu ñepp ku ci nek am nga ci am nga ci lolu am nga ko xam am nga ko dik dik ñak ko waye lutax nga ñak mang ko ñaké won ko ginaaw amana mo lolu yoy ma tay xol ba ci li ci sun karam yalla ci la bëgg jamm muy rew mi no tolu ci war ko laaj am ñukoy laaj am ñuko solo no war ko japp ci wër wala di ñew
1: ciñex fm
0: yalla ci ak juroom di février waye lu mata tey ngok lu mata xol ngok lu mata setal ngok ngir jukko yi lu way dugula nga xol ba xam ko lu way dugula nga ci chamber ak jangat ba xam la ngay def pour japp ni arrangement rew dong lolou jikko mon ko jikko bon ko def man dal na lek nanan na sol na suñu ko mari jitu ma gene sama yon dede da nga wara xol ñu fekk naw askan wi ki leen di defara eulek ki leen di dimbali ki leen jeele ci
2: go jëm ci fm
0: yu mu ñay ay ak man man ki leen jeele jafé jafé yu mu ñu ak japp dal ko ka jara li jenti lolou xamesu ko mais sa nga tan mais bo tané tieso la mañ jikko ju ñaaw bu mu la dal ba tax nga wax nit ku loko wuta wax jërul xassante jërul xulo jërul ngiyo jërul ngaayo jërul warante jërul waxante lu bon te amana li nga xante lepp ki wax sa morom julit la sa mbokum julit la te julit julit sa mbokum rawatande sa mbokum talibé amana ngir bokku sun to bokku ben do ci ñaar ben jimu tax sen dik ko gëdd li ñeen ñaar gandal leen ngeen atana ma atana rayante ba atana jël day xeer ba la tojante bop waxatalu ñaaw bokki wallahi jikko yi bon yi may waxtane ni ak mata baye xel tuti ci kanam gën nga bari ñaar fukki fan wala 1 mois legi ci kanam nga deg ay mbir xew way nak yalla doon jam rek jam rek xew de jam waxe mëna ngir batine da amu batine dox ci batine waye dama xam fu dama na tollu fin tolo ci muju jamono akhur sama ci la nek ak fu tolo ci jamono ci taxaw ci jeexantalu ak mi bes mi ak taxaw beug rew mi diko jele ci loxol wor ko ci loxo lolo day war gumat seuk diko ju jekk ko lay tay diko ju taru diko ju yiw akuk dal mu def attention dan dug ci lo xamni pundi man na buuri mu don jafé jafé lepp lu ko ramo jikko du bon mu nu xex mu nu xulo wara tax ñu mëna ñak way wérante bu mu xoot mu sori ko waxal ñaari baat ñett dañu xaw jog
1: ñeñ fm
0: fu tol tam tam rek amna ci dem rek ma tok ci mëna jotaay ñaari gaay tok di ay xarit di wëlale boko place mu leer waye kenn ki amana lepp ci mom place koku lay nek dem ñu ñaanu ni ngejji di werante dem ko bëgg dem nga bëgg dem la di werante rek di werante ci li fi jëm tol rek ci walu politique joxanta ñom ñaar ba kenn ko xolam jog kenn ko xolam ñom ñaar ñep seen xol mu jog ba kenn ko tekk morom ja ne ko bu do nekkate ci tanku bi yalla bi fi mako mom fu to nga tuddi wala lolo xam na ma leen baye yum bu ñu bo mu seen digënde ñom ñaar na leen baye bëkk dem ba tay ji bu fekke ma ngi ko ne lu aram dox na seen digënde ñom ñaar amana ñen ko xantul jëru nuko ci ñom de tañu bañu bëkk dekk Touba andul yeug amana di jarignante jarign nga ke ñew déplacer jogu kërëm dong wala jogu place diko tok place dong jarign na tok defetul ko ay lu dem ba xaw ju mo ci kaddu ci ñom ñaar ci waxan ay waxante ki ni ki ki ni ka ki ni kele cholo sajji kenn ka gis bopam kenn ka gis bopam xol yi jog mang ba nako fi mako mom togoti togoti tuddiw xol yi lepp ni ko ra moy jikko bon yi kon dal jikko dekata wote xarim nyaay moy kon yalla nu yalla dafal jikko yu rafat yalla nu yalla dimbali ci barka cheikhul khadim cheikhna ahmadou bamba khadim nu xamni defar da gën yaq te yaq gi na ñaw ci na moy yaq do maram yoy di koy ban nako faral koy xaw togo nit ki lañ ko na xarim jaay nga ni sa wajal nga ko sa wajal kon xara bari gis mu est ce nga dund kon jojo o lek nga yam tolo lo te yam dang koy gakkal yok ci mom lo xamni wax ci mom lo xamni wañu ci dalde yoon ko mot yo mu jali jikko ju bax boko yorul woro jigi kilifa dine woro jigi kilifa adam woro dugu ci mbolo dana ko gëna worul 40 yi gëna deg ni 40 nit ñi han woro jikko ju bon ala wara 41 fajj la woro gën ndax wax wo gëna xolal ya nga def ndo jikko ju bon yag na ci xolal jikko ju bon ag na ci nga am auto jaar ci ko tali bi seen absul makhadi jeegi sa diko gan la nga yakamti dal ci ko mu dal dem sa diko gan la nga ci ben xale bu ndaw amugul ñaar fukat yoro salatu ma am di jeegi ba mi xaw ko de ba legi nga def def pexé ba sa de sa xol
1: ñeñex
0: ñu jamono tollu fi han defoko sa diko gan la nga jatti ko mu dal ray ko rayale ñep sa sunu mi gam sa sunu mi gam diko ñu ban yag na ci ab daayira taxaw dajale addiya ba diko jëbal serigne bi deng yow ndeg na xale ba jikko ju ban kan la fek lek xale bepp lolou jikko ko def angon la akou tiaay ak tiaati la tiaati mel ko passé kon jikko ju ban boko re dafa wara 40 wara genn rata nak gadon yoni jikko ju ban pare am lo jikko wo comportement bu ne yow tuba be ko lak ya nanono comportement moy tuba bi man jikko la jikko aw melakan yor melakan wo xamne yor ko mu ne ciow jaxaso kilifa dina warul lo nga dama yor du jaxaso kilifa gi ya koy tej ya ko tej ya ko jox mu lek da ko jox mu nan top to yerem bu sa yer yaay sumu yaay lem yaay defon ay nangam koku jikko ju bon bokay woro ko jige ndax ya ko sol posan ndax mu lo nekke man ngay tox ba ngay mandi diko neub ba ngay morñi ba ngay tox yamba ba ngay doxan ba ngay mo yalla tabar na fi ak febari ko do yefi mom yefi neeku ci jang leg la gis ku jang bu yeciri han nga deg lam def nga nan la han do ko gem bla ko gem nako laj kenen laj kenen laj ko gem non ñent nit ko do ko gem lolo la jikko lolo la jikko mo jikko motax man jikko bon boko re sa war ak do sa war te jew 40 la bu gen ndax bar lu yak ci baram bo ya ko yak kilifa dina ñu bare bare amana ay nit ñu ne jig encadrement baax bu len jige won borom jikko ju bon jige len don sen lepp ekata ñoño pour fuñ len dak len mo xam ci batin mo xam ci sayr ñoño don ay niw don ay gor don ay julit don ñu manu don ñu ragal yalla xamunu xex xamunu xulo xamunu xiro xamunu ngaayo dal tiéne bop tanak tok xamna nak ñoro jamm suñu lo wari wuto ko jam bo xame mu dajal la koko dafa lejina na fa legi na xol don lepp nak kilifa dina nga japp ni mbirame nga dox fekk mbirame nga reer kilifa de mu ne bañagu kemuntu ko jige ñe sen sen dem ñal amal dem ngi do sekk ay taranga
2: jantib fm ci ñere fm xam talib talib gërem na
0: mo xam talib judi wara la bam jëblo yagal te du xati du fen doore dent gnaaw dem du do ci kër gi bu lu jube sama la gis mu na tak bët lola bokk na ci chat te japp na la te kër ki lu koy be mi ngi fi amandu lo jël kenn kenn bu daqay fuk kenn bu daqay fuk fuk demono mu gënal lako ah ma taako la yeb xam mu kilifa ada gi am lo xamni lu bari mi koy ñak ci nit ñi da ko xagn moy borom di koy bari ñam xamni ñoom ta ci karam ñim programme xol tek ni ci karam signalé ni ñi la fekk ñoo ñu jikko mëna amé ban yoro mo baxu bun toga sa kam ne rap melni ku te bëgg ci borom lu sa qad lu wax waye ci bu la wone ginaam ba déclassé wu xol rek man ko mëna rek dafa ko non yoy dafa am mo do wurnu mani ko ñom ñom jikko di ban bokk re wuro jiga jaar kilifa diine kilifa rek bara ñoo xam ñi ngi ñakku bari ci nit ñi la leen ko xagn du seen jikko waxu nu nit ñi def lu nit ñi waye amana ñu dox ci digënté nit ñi la la nga keuruk señ di siaré leg leg nga ba di diko jox señ bi jaar fa diko siaré ngi yalla
3: di deglu ceñeer fm 88.6
0: moy jël nu ko señ bi mo señ bi gënagul amana ko kam nga yor ñaari jinim tukki ba ñew namu señ bi amana señ bi xamal ko dem amana señ bi fekk nak bitik rew mu talal ko amana señ bi fekk nak Italy wala Spain togon na señ bi reer tangalal ko café dafa ko talanga way ñu bu ko setti mais kan la fekk ci mudduba ko bon rom dikku jobal la fekk ci mudduba ku ndeym liggeeyul mu galan ko balaka ko nako señ bi la genn gis nga ma nga xal dikkan nak genn gulo togal na nga diko balake yu mo ci lola mala nga ko togal ne mu tok di xaar ko mo ité fu mu tollu te serign ba nga ko bëgg gis mom de ndax dikku nako serign wala kilifa adak mi ko bëgg gis sax nako mom nga bal ko ko am ñu dugul jall momu tok ba heure jot mu nuko gis mu jégg jégg ba man té ma dem ngon ko ah ginaaw nga yakam té man nga dem señ bi lu gënagul mom am ari mi gën nangam nangam té lool lepp ah du deug amana di ko dem ak señ bi fim tu señ bi tok ak fu waji tok mu tu 1 mètre amana señ ba ngoy gis sa ba mi koy dégg mais du ko dafa ah diw day néna sa wëlal la dafa jëgoon Italy ñoo fa ñew ñoo bagass yaa ko doon la siaré ah mu ko bismillah wala na ma xatu ma ñew bu ñu gisante ndent ak mom samante ak mom amana man nga ci gën nga am serigne bi am nga kilifa gi waye am nga ké yoy nak jikko yu baax koy def kon borom jikko ju bon borom jikko ju salté borom jikko ju tilim borom jikko ju sip nay moytu lu bare bare jikko bu baaxul lu yakko mom wone ci ko jitté ci lan mom bokku ci daayira yi ndax jikko ju bonjo amana nak andi ko ngir jikko ngir daayira bi defar ko sax bax nam mais bu mu don dara ci daayira ba dugul ko mëna ci pegg yi ngeen ko am luñ ko def lo bu bëgge bax day defaru jikko wala fu jaay daam lu ci lepp de jikko borom ba bax rek mo tax sans nit gi yombul kadim jaay mi melakan mi yor fi mi yorni amana mo lay fatawale alhamdulillah muy dala defa da nga defaru so bay dafa la jurt de le seun ci baxade mul sol yek ci tagna ci loxoy ko bax ku defare amana defaru nga alhamdulillah motax jikko njabot gi yobul len fuy defaro amna solo jangal len jangam seun tuba amna solo jeulan xalé njabot gi dugol ci dara yi dara tay bi tarbi len tagat len jangal len yelen yar len jotna ci mu taqa bim joge don seun tuba de dan université bi xam na la ci jup defal ni defal jikko yi defal day wess way nak boko tele jog boko tele jog rek am problème han sum taxabu bi dara ji lañ lay fokal de ay magi jëm borom sikim laju len ay ndaw la laj ndaw ñu ñew ngir mu tagal len
4: am lu mu jëre ci ñom lo xam mi ngi tambalé jog bala jog xolal nu gal fan ko dul ko ma jëri mu daanu neurem am leen lu duggal ci bi ci mom
1: ciñex fm
4: kon ñitt ci bamay tel ja waxam waxtel mu jëre fat nan ko tel préparer ci xalé yi nanu dem jangal xalé yi ab yar l'islam fa mouride talibé rek diiné ak ngor yi yépp na boko mé amo ngor mënu tam len ngor ngor lépp na ngor bo gërewul mënom diiné mënom l'islam mënom dara lu bax ndax lo am lu né ak ngor dégg koy wuté waya bo goré rek mën nga am lépp kon yoy ma tay baye xel bu bax na défar wat baxa bax ci sun biir li ma wax nek am na ci xam ku ci nek sawana ci biir ku ci nek xoral lan ci mom nga téyé ko chambar ko defar ko téyé ko xol la ca bax nga téyé ko xol la ca sawan ba nga baye waxuma ngir xass kenn gara waluma kenn waxuma ngir ñaawal kenn wala xit tuddu kenn waye dal fi jamono ek fi jamono tol bu teel su jog téla préparé sun bop li nuyo sun bir nuyo di wop ñoo xamni fajj ko jotna nu ko faje moy jekati ko wala fu ñaar dem ni bu noktura an baqades mané ha dedet an baqadesul de wax ju yaqlo baq mom rasuli bol fu ti yere dum dox baq nga wax baq nga tan amo dox bu noktura kay rote wara fa sus kay bay ngir bañ mu turu nak kon nan roti wat ginaaw fu ne jele du jeex mu yalla su mborom amana lo deugmal ak lo jaante ne yalla li la beug kuma ci fekk yalla ma ngal ci turan fekk na ci lol katta dafa la ci kartan dolal la ci ubul ci buntu nga cey dox kon lu way sappu di lu way digut mo xam wursak mo xam lu bax waye gi nga jikko ku ci nek war nga xol sa bop chambar nik na lam gëne nit bu sangu du ko di nik lam gëne nit du mu rafa do xatan bu jot du bayalat bu jot du kala gu reuy du maxtu mo reuy du sikam bu gudd du kala gu sax du ñangal do guer la ci kamere nga lam nga lam ak alxan ji baxna lol yep lol baxna am ci ko man raga la signal la da la wan li ci la nek mais est ce que la ci bir ba ci bir graw so do lu ko nga ci bir mon mbokk xama day melni sama tenu ci def na ma ci ñama 3 7 37 4 mai 23
2: Jamti FM, Cenyar FM, Lergi FM.
4: Wala seen yeg yeg ak seen tofel ak seen faale ci jotaay bi ñu ko joral ak ñim ñor. Ku bëgg bok ci jotaay bi rek da ngay tapé 88 628 13 37 moy bu mu jokk kay yi ñun ak yeen ku ci bëgg ku ñu bëgg jot. Da ngay tapé 88 628 13 37 da mëron ñu ngi lay ciar baax suñu xarit la. Di fi wax loo moom nga dénel ko nuyu nu ko di nuyu njabootog Serigne Ismaïl Bou Fall moom Cheikh Modou Sa Fall ñu leen di siyaar baax di ko tëj loxo Serigne Cheikh Fall mbokk daa yëngu xaadim ku baax ki salaamaaleykum wa rahmatullah ci la desan kooku rëcc na xamaa dañ koy xaarandi ci 88 628 337 Baye Ahmadou Lo chef de quartier Guédé ñu ngi lay siyaare di siyaare tam Baye Amar Ndiaye nu faté tam serigne djogu dia 88 628 337 mbok assalamu alaykum mbok mi
5: baye samba keur ñang
4: baye samba keur ñang ngay woté ay
5: ko ngay woté
4: ah goor baye samba
5: yalla yalla dafa jambal
4: seigne amin ci barka buntu ba yalla nako yalla bolé amin amin ci barka serigne bi
5: ma la bëgg ci yalla yalla dafa jambal
4: wallahi amin amin ñang amin amin amin
5: ma ci bari ñu baye djogu tay
4: ndaysan deug la wallahi wallahi
5: ya
4: yalla do jam amin amin amin amin amin barka sama fadal barka yalla nako yalla bolé ci barka won to sunu bay la sunu xarit la bay samba ñang di wote ci keur ñang du fay siaré señ tierna ñang mam tierna ñang señ sidi ñang sunu xarit ñu ko siaré bax di siaré wa ko fi ndek aw bala gep di siaré mbolé njabot simul fa jama ñang ga fay baye xel ci biir jotaay bi ñu ni siaré ndokal di siaré tam señ dam ba fele ci talib beesh ñu ko siaré di siaré tam bokk ni baye xel ci dar rahman jenne baye sidi bey baye soy buka dar rahman jenne dar salam jenne
0: bayima lay lay ñu ko ci wa daara sidi wa ma jeri waye ñu fatta tam njabotu señ cheikh ndia balamaram
1: ñu
0: ngi ciara di wa ka cheikh ibrahima fall di wa ka señ cheikh fall baye bu ngor di ciara ak ndokal tam bokk ni baye xel ci daara sidi ak ngeen lagan ak lako wër di jaajeufal kulu ku ni baye xel baye bac ndjay tegu ci ñu ko ciara baax di jaajeufal tam bokk ni baye xel ñom soxna maam jaara jaw nayde wa nayde wu ñu fatte bokk ni baye xel tam ci tuba belal al baye ciarna gay satiji musa ak mamour ñu ngi di ciara baax di len jaajeufal di ko tikki loxol baye fallu gay baye abdul had ayda gay ci mbari madiana ya ñu ko ciara di ko ci nokal waye ciara sax maam khari mbake bindu serigne abdul had di ciara tam serigne cheikh ahmadou mbakam serigne xoybu di ciara bokk ni baye xel ci tuba belal ñom baye dam baye tuba belal ñom soxna jobbe sek ñom bara touré ñom sunu yaay bintu ndioro sek soxna fadamlo soxna djegu fall ak bokki nek tuba belal tingité ak bokki nek tam daru wahab ak bokki nek sam yabal ak ngalam yabal ak bengen yabal jabor suñu sam xari wad no ngi len di ziar ñu ngi len di nokkel di len jajeufal salu ngar jaamu saxul khadim jajeuf mbokk mi assalamu alaykum wa rahmatullah
5: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
5: bay gore nyaay
0: fal njega
5: wa
0: yaat ma ngal sar
5: waaw ni ciari ba
0: naka ngan neexna de ngeun sal
5: ngan tuar kala kay
0: dafa dajé pouda man kéré lu gola yenn kérok
5: té lu ngi yenn
0: waaw bu ci goudi ma nga dem pextal wa dafa dajé pex ak lu
5: waaw waaw mo na tan do tan
0: waay lu gola yenn fofu ci
5: tuar kala
0: ndeshan
5: mambala ñoo ñoo bokk yenn tuar kala ñu ko tuar kala
0: ndeshan
5: tan nañ baax yi tuar kala la
0: ndeshan deug la walay
5: mo ngi na lol
0: walay alhamdullilah
5: non yalla yokkat na rek
0: amin ci barkou toi
5: dal ko dimbali ndax mbay sa bu bax la
0: deshan
5: yalla dal ko dimbali
0: mambal ñewon
5: la ñoo bokk yenn mambal sa way la
0: deshan deug la walay deug la
5: ñewon dañu bokk yenn
0: deshan deug la sa walay sa
5: jeje yalla defal lu jamm
0: amin ci barka serigne bi
5: waxtan neex na lol amu sunu solo
0: alhamdullilah ta'ala
5: liñ ko wax non la jikko yaq rek mu yaq rew ni
0: deug la walay
5: jikko rek ko la bax non ko febar ñu jël ay jëwati ci cancer rek ay nangam nangam yoy yep jikko yu bané ko gëna bon
0: mu gëna bon de wala yox nga deug deug nga
5: deug gëna bon
0: waaw nga deug ni
5: jikko baaxu musuba la
0: musuba man na ni lu
5: nek nit fekk jikko nga nek nit jikko jo baaxul maazim ci lamu yaq ci mo gën bon jangro
0: baaxul wallahi
5: ndjay jëjëf ci rek
0: jëjëf sar ñoko bokk sar amin ci barka borom touba ma tañanal de amin
5: yaq baax la yalla yegal ay problème
0: amin ci barka cheikh
5: khadim problème yépp l'islam la ak ci touba
0: deug la
5: yalla jappale ko baax
0: allahumma amin amin ci barka borom touba
5: ci aji ci ndak ci daru gey
0: tam
5: bay mali boy ci baax
0: ci ko baax
5: mari wa mali ngeng soxna
0: yalla
5: baax bay mu da ci gele
0: ne san deug na gëna ko deg de
5: ayebulo ñoomre ma ko deg mo ñu yënd ko ci ngal ñu woon
0: ndeshan ndeshan deug
5: bokku ñoo bokk yënd mo ci waaw
0: walay da mel sur bob mo dajé ak pex la wala
5: waaw non neuf la waaw mo lay
0: ah ñu dañu bokk même dañu bi so
5: ñoo la jox
0: kala lu gala sur bob lu gala yënd ma ngi yënd lu gëkk raw kala lu gala yënd
5: ñoo la jox motax
1: ñeex
5: fm baay ñu ngi mak ibrahay gi
0: ndeshan
5: mak ibrahay gi la ngi gey mak ibrahay
0: ndeshan
5: ndeshan ñu mak ibrahay gi
0: tarkala walay
5: jaar ba bian ñu mohammed al sam
0: tarkala
5: ngi wati baay kam to gep
0: tarkala walay
5: ci jaar ba xono fanjay sanci ba

0: xamne bu defal yene pexé waw wara mu yor bu fekk alhamdullilah jikko ju bax ji moko dimbali mu xamne jeeruko lum am lu ne yalla ko jox bu ko yalla jele man da ko jox len mune ñala sak ba bu ko laje sak bu jox len sak ba lu jofek ay khasida khasida yu yeme ay diwan mbirum señ ci baxal ni fu ah ñuko jël dem nan ah jikko ju man tax mo tax na jël ko tax tiati mo mu tax jikko ju man mais mu guéné ba laqatu ni sanni sak ba bu ko xolé chamber ko foni khalisu je nek xani yag na no gis mu jaar fofu lu fogu dafa khalis serigne dara bay yow di jang tax ci la di jangale ji xam xam téla jog bala naaj ngir ñukoy soxla bala wax ci julli jot mu mëna dem tambali jitt defay jullem wajal fajar ji julli nopi jublu ci xam xam bi jangal ni ñi mi jangal tax mu téla yow ay sama boy karko bo ci jiasi ba ko ko tior nangu sak ba lu fek ci sak ba mbinum señ juba sak bobu nak ko yalla ngol nga far ko ah fi xeyal ba borom jot ci bugu ne ci rojé bi ni fana sak sangam ak fango faré dara do ci fekk ndax ko ko far diko joxe mom woona ma ni deful lol te lol lepp ay gaay bu no fajar ay saay fajar ñoñu tay ko ci japan tay ni ko ciixteyo ko tay yew ko monata ko beku daf pak na ko dalay len ni bu la xolé lu ne ko mo dimlu nga jëm suñu juba ay way te ma dimi nga jëm suñu sama sama kum talib la lol lay wax kon fofu mbokum talib amadou fa kon bokk yoy na ko xol yoy mat nay xol mat nay chamber mat nay geusu wadi xolal xolal yoy ñoy ñe def lolé fu ko def ci dekk bi xam nga ko dekk bi borom la mbeugul ci dekk bi amana ñu bare bare fornu ko ci kon non far señtu ba ci lim bëgg señ li bëgg moy li am li bëgg moy li am moy dekk bi deku jaamu kayu yalla la deku buñ topé suñu borom la waye deku buñ moy yalla deku tiaxanu kayu deku tiagaayu kayu deku mi taxawalo deku la bo xamni kat monon ko sañ ci lu leer dañi sifet dig sañ ci barab bi ngir lan daw lepp li aduna du fi ñu ñi ay taranga ay bitimaak ay teleek lampu tak ak deug la nit fu ne jamono dox faaw nak lay dox ci jamono la ci wala mu jël ko to lol borom ko ñaanal lepp mbarke ma otoru bi jappar na kaaru jëm ci duba mu ta ñak ñariñu fi nek bitimaay ci dekk bi ñariñu fi nek dëkk bi la ku fu nekkoon bëgg ci bërima yi baa nga bëgg ci ota yi wala bëgg ci daranga yi nekk ci yoonu rek moo nekk ca la la war li war ci yow borom tubaab boo ko def ci ota kenn ko dindi kenn ko téemuñu waaw kon ku ne ci dëkk bi la li nga dimbali
1: sa bopp mooy
0: nekk ca la la war xoolal la war nga rek la war daal mooy jaamu yàlla lépp lu suñ bi tere bu ci am wàll bu ci am ak def bu ci am ak dindi le seigne touba seigne salim baka waxan du l'islam awuma ci ak def awuma ci ak dindi fi ne wala solo ci dekk bi
2: jëm ci yaangi ñew ci ñar fm lergue fm
0: taxa wax na ci wër yeen yi waxana bani won day genn sax duru yi ngi dakk ko mu genn dekk way yermaneem ak jikum ju bax ak bañu tak ay choona kenn ak bañu jalgati loi ak bañu ni jafé jafé taxna lolo lepp du ko delu swat mun agge ci la 25 ak jam ko xey su botel nga dem wata ji wata ba para delu sa keur waye wata para na ci tok ci fami wate duggul fu yon nek affaire newul gis xarim jay faral ke nga ne ko fi nga dem nangam ngeen ci werante yeen ñaar bu nar ci xex ba ngeen ko lu jot dara jël ko jot dara gëntu jaawit diku jubal dina ko def dem ba tollu ci wate wala lijeenti jek jek ay xeer jek jek mbuti puti doxum fa xeer joge te ben way moy créer neexal ay xala xalis san leni xeer biru yep tas wala yow mako def nga lu ñaaw def nga lu bon te li fiñ bi don bañ ya nga ci kon sans ce ki te ko place ki ka am kene ko teggu fi fim tok mu jog fi kene tok fi yoru sonu yoru ko jur ko ñaanal yalla ku ñew ku ne na la fekk ci jamm ku ñew ku ne na la jité jamm ku ñew ku ne na yor rew te yor ko jamm wa lolu gëna gaaw de Abdul Khadim lolu gëna gaaw de mais bu won nekké ci rew mi après ñew tax yu mu ci lolu yow da lay fi ñew xolal nga dugg ci dul jamm nak dama ni lu way wut wut ko jamm gis bo kamé té ko tala lu xamna ko séré ndax jammuy lu gon fungan ñi wurul fungan ñi wurul fungan ñi liko taxa bon moy lolu wurul waaw fungan ñi wurul kon loy wut wut ko jamm lu mosla mayewul lamiso mayewuko naxanta mayewuko xati gonante jappata baati mbub rayante tagantay bop moko may boko may pour nga séré ko du yom yalla nak du yom du jawal de yalla kum jittal ko ka jitt kum jittal ko ko ga jitt joto yalla
1: ñeñe
0: jittal ko ka jitt kim jittal ko ko bëgg jitt ko ne joto kon yif na ko ba jox yalla diku ju bax ta nga am ak doylu ak xel mu dal ak wacce sa al mom na melu xam lu am yalla lam yalla kon mbokk na defal jikko yi togor gor ci dekk bi lu man ci ormal dekk bi orma yi señ ci ma cheikh mohamed muntaka mbacke jox baye fall yi man ci taxaw ku ci nek do sa baye fall bob fu do ñu barabe ñu na baye fall ñu baye na nok baye fall do rigel ak baye fall nangam del baye fall bawu ñu baye fall yi lan do batay ñu tayel nako dakk la tay ndax señ muntaka señ ci ba mu jox ndigal cheikh fall muk mu ko delo dedet señ muntaka ma joxawon ndigal li jox ko baye fall yi wooti ñu jox leen muk kon ku ne baye fall bayina yanki na sa eural man koy deg nak amañ koy wax lolou lepp bokku ci jikko yu bon tax motax nakoy wax ak ñak xam mbir bo joxamu dara dang cey manu ndox bi mi ta fi ko fi mi taye tey ca bo ci duggé man nga ci alap baye fall bawunu liggé bi la ci muntaka jox ñu nga ca way digé li ci muntaka jox ñu ngi ci ba tay ku jël gati li ci mbir don tane ci dëkk bi ku ko def ku ne dajé ñom ñu fi dé wékkuul seen lab ko seen la xazaay dalugunu togolu ci kergi batay na melani la mel alors ñaara de dem ni xabal yar bu jekk ba day dal nan départ won mom nono tegg na ci seen tank waye bawunu tay la wala gnaay ku ci jalga tay wala nga joom tay wala nga deppok nigul señ tuba señ xam do taxa di nga xam bay fane bawunu ci mu taxale deg deug bi dengel mi ko deg wax na ko batay ay yoon yoon denklu ni ko ngir seenu ragal yalla dedet denklu tukam ngir seenu beug suñu tuba dedet xagna baye fall moy comportement bo xamni ak jikko bo xamni dañ xam ta baye fall moy am yar ay tegin angor abou talibé li moy baye fall cheikh fall fi le nekkon ma fa baye cheikh moustapha fall fi le nekkon cheikh moustapha dem baye cheikh moutala fall fi le nekkon cheikh abdoulaye fall dal fi le nekkon Serif Cheikh Hassan Fall fi la nekkon Seydou Sakor Fall fi la nekkon Cheikh Mouride Fall fi la nekkon ak sen jabot ya ba ci Cheikh Djemou Fall fi la nekkon ba ci sen Omdou Mbede fi la nekkon ak talibi rek lolé amane ko Cheikh Fall nak dara do ko dindi way na ko su ci ko djobon daga ci alu dik beug ro su mbir beug tam ci bir na baye fall la yeen baye fall wa ngeen xol tan ñi nga xamne jikko yi ndale du jikko baye fall ak lo djiblu djiblu ci baye fall lo bok ci baye fall na tan ngeen ndax ñu doon def lool naan baye faali neena feli neena no naan soomi dañu tuma naan soomi ñoo kenn xamul ñan ay degg ma naan sol takki la xasaay xuma xel ko la nekkal xuma liggey la nekk fu nekkal mais lool du way ay wo ko yeen to bako ko def o tas wala nga def o fatal ku kay bako bako mu soñ ak mum ku jëlu ay bakam wuro taxaw dox yeen yi ku jara joy la waye nak jëru joy janna joy way jëru joy lu mu wacc ci ligum señ ci wacc la wacc tay mu ne man tay ba tay andu dox tay ku tag wa kërëm da nga na musa ma reer ci ma dess ci xalé ba xalé baye falé atum baye falé musa kañu dem ñu at ma señ mu taxa joxe baye falé digal deug lolu lolu lu ko dakk ci adun deug la met na nak waye lan moko dakk met na mel na ko dakk gis bu ko demone xamuko moo gën a naan fu mu dee noonu ma nga faatoo ci stade ba, mu faatoo ci làmbu ja, mu faatoo ma nga faatoo ci mitin ba. Te mi nga nag mitin yi gars yaa ngi ci dee di ay juddi di talibé yeneen yàlla xanaa jan nag xëy na nag sikkuluma mitin yi sikkuluma stade yaag kenn mee seeg corona yaag baal ya. Waaye daal Moussa Niang fu mu faatoo nuyu liggéey suñ ci waaba dem ba ëllëg ay doomam bu màgg tey sa bàyyi kii la bal bi jaman kii la doon bal ba ci liggéey bàyyi fal ya ah. Si Cheikh Khadija Gueye yal na yàlla yokk leeram ma faatoo xel koom ba lee kenn ko fàtte. Kon faatu gu ne mënta ñàkk faatu gu ne nam dikk rek ca ngay demee. Kon mbokk yi dafay mel ni waxtu wi mat na xama fii la ñu wàcce sunu kàddu rek chaare ku lu ko doon déglu ñu bëgg na woote te mën na woote ñu woote muy dagg ci biir ak ñu amoon yéen tàbbi ci biir jotaay mënoo tàbbi ci biir déglu nga xam ne déglu gi moo leen dàqal woote gi. Sëñ Mahamadou Ndane Seye ñu ngi siyaare baax di siyaare suñu yaay soxna Koudia soxna Anta Fall di yaay sëñ Abdoulhad Thioubou suñu xarit waaye siyaare itam waaye Amadou Bey di siyaare itam sëñ Ibrahima Thioubou Cheikh Abdoulaye Thioubou ñu ngi lay siyaare baax Cheikh Diakhaté ñu ngi lay siyaare di siyaare bokk yi ñuy bàyyi xel yépp ci Mbari Mbari Yalla ñoom Pambow ñoom Mbaye Alaye Ndiaye wa Kanakan Abdoul Latif Diakhaté ñoom Ahmadou Diegal sëñ Dame Diegal le 30 mars le 30 décembre gisam boobu
2: Gouane Mbacké
0: ñu ngi siyaar baax di ko ndokkat di ko jaajëfal di ko ñaanal tawfiq ci daraje Cheikhul Khadim Cheikh Allah Ahmadou Bamba Khane Sall ci bis bi nga xam ne fatarakallahu moom tam mu ngi ko waajal ca Gouane ñu war ko taxal ànd ko moom ci wàllu micro central yi di siyaar itam
1: booleem
0: xaalis bi nga xam ne waxtu bi tamit rek ñu ngi déglu ñu ngi topp ci biir jataay yi ci bu jataay yi jekke ñu nga fa ñu ngi déglu dinu taatan tey jaare ji ci noonu di ñaan Cheikhul Khadim defal tawfiq ci daraje Cheikh na Ahmadou Bamba Khane Sall di dongant ci coono yi nga xam ne jànkonte na nekk na ci yaram wi waaye lépp rek nu sant ko yàlla sa di sant tam bokk yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel ci béréb yépp rek bàyyi faalub sun Cheikh na nu ngi koy siyaare baax mu ne ci Massa Gadé di wàcce sunu kàddu di wax ni noonu Massa jëf ci Bamba ku jëful ci sëñ Bamba sëñ ñu Cheikh na faal boo faatoo bu nu takkee sa tànk duwale ci Bamel bu la Cheikhul Khadim Cheikh na Ahmadou Bamba bàyyeeg Bamel nga mere ko deful dara dama wax ni ku nekk pexeem waaye ku nekk paxam jikko jobon nag mën na laa rambar di la lëng ba tàbbala ci pax moo xam ne dëgga bëgg génn doo génn yal na yàlla mu sa ci loolee wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: بكدمنا
1: منو دا وغنا بونغل مجيت عليك
0: مجيت الليل
1: ثم دمي بكست ملال
0: وين كنيو تيال
1: ثم لين جيتو نغلن
0: وايدون مسطقو كنيو كدا وخ ay serigne sadio makke nibina
2: diko adiya serigne dam sen nangal dar salam
0: xey mbakki
2: nana goy ngam mom serigne sadio jeru jefati
0: dawla bayam xey mbakki bal
2: diyal ko adiya dibor ngam mom serigne sadio sonu fatou kele ci yewal ma mortine mom serigne sadio
0: serigne sadio mbakki dawla bayam xey mbakki bal
2: wallahi ndeysan 88 bi meuna jaar ak ñu 6280618
0: dawla bayam digni won ti rew mi budul kono mom man dama wayle man mi mo gatt bala yarna ramal kalam da magal kala ya ramal diglul ma wax ya bis bis sey khubam ba kon de falar rabbak di yanan ba min al sudan ila al bidani ngir bagara furu ya
2: fitina diko hadiya sayyidina ali say mom serigne salih mag diwana aslam ni ñi baye ñu ma serigne man bilal sayyidina ousmane fa joxna len ci rool ma len bu yaa
0: fon wari fon jawaro du siakna ko
2: fo senga ni ala jay xaftanu baye xadi ñu ma fofe ci diwana aslam li ñi baye dem ba yaati touba mbur way
0: and ak serigne touba te ñep de jambar li ba serigne ñaar
2: diko hadiya sayyidina ousmane ñay borom war we yaati ci diwana ko am na nek li ñi baye
0: rakam di wote sax ma sa
2: bari musa ya du jan jere jef ñaar 8628 06 12
0: mor fari ñang mom day tegg ci ben gat la sax ma sis ndongo dig taxaw ci gëna mo serigne touba ni ndongo ne ko serigne bi dama bëggon nga def ma man nek sa tek ndir gi fo jam ma and fa ak yo bala aïssa may la sa derbi
1: mu ne ko delul
0: ma sis delul ñing ma daru mar na man serigne touba legi ma ñew bi subrahman la tafara sayan bi khair ismi fi sujudum khubal za al
1: mun la nga
0: ana xama man serigne touba ku te bu say ndigal
1: ko xamne nak du top ndigal du baye dere lu may jige jige jige
0: yaay ka sori
1: man la nga
0: way xana xam mo man serigne touba ne ci man ak ni ci sa bop ak ne fi man yu muñ ay peyin yit murdi fi zaman
1: ko yi baba
0: nu baye la sa bop dunya wa akhra nga farek sa yep ben nga def lu bax ba dem jinaani wala nga def lu bon ba dem niraani aw so ala bi dan niraani bi jay khay khalqi fi al-atal
1: ku jibal
0: man ci ma aduna ak al-akhirah samuko ramuko bu xey jabal ko joal maka mo bande koko
1: ku jibal
2: nizana di ko adiya la sonu ko ma fay jetak ci mama ma ci sonu ma wa ke sonu mi jobbi ni ngi yay fal yep rendez nizan begi nañ len
0: bu yi ndongo me xaban bay fa
2: jurin modou fay sindi ni ma ngi doon pakou lambay di ñi baye xam na serigne sindi ndir fatou wul na ben yo serigne ma pen na ñay
0: nar la fek serigne touba dal di joy ba xatu
2: ndiyal ko suñu papa serigne mam bay mbay mom sey babakar thiar gan jey di wanu pakou lambay nek di ñi baye xel
0: ndat la fek serigne touba dal di joy ba xatu nako ay serigne bamba jegal ma ay serigne touba man jegal ma djubna ko ay

0: yal ko bacci ma samba mbaw diko ñaanala mu ci gëna xewal
1: xexi falo fa
0: sëriñ falu ci yow jarbaana bay xarim ngey jëru jëf sëriñ deene kebe deene ndjay ziarna la bu rewal modou mu ndaw ma yangam jamm gëna la deg lool way ndeysaan deene kebe mom ma nga ci to mané ko nono bax nek ci rek inshallah sëriñ ngom borom nday nga leer beugina la bu rewal
1: amna baatin ci ahadure me
0: jeur jeuf sama dom serigne mbay jonne ci diwanu yara sandak ci ñi refam rafet na lol ma sha Allah ndeysane.

wallahi ndeysan wi ay ci mbokki mi ngi non ñu ñaari 8:28:06:18

0: satu men begina la bu wero wero way noni na ziaré sona fa djou fa borom ka fagu nak ngi ci diwanu ko
1: non
0: djouren nangal dara ko do xel dem ci mom yalla suñu borom yeesal djegalam ak bir manum
1: ci djanti djanti ya
0: bepp djulutu bi yalla bu no djibi su barke yonante yalla mo

0: diko addi yalla bay fall sen touba daru jage ñana ko taw fe jene
1: sen
0: la modo abdoulaye fall ndar xel dem ci
1: reel walay le kul khaba
0: non ay ziaré sohna mariam sungu touba ngun jian ma nga di wanu medina di ñi baye sohna khadijatu ngum touba poy do ci mamour.

0: diko di yalla serigne abdullahi njay ta
1: lol ajere
0: bor ma xal wo ci aslem do danu ko bay xarim kebe jerejeuf
1: mustafa
0: serigne mo hin geysin ni ni xal dem ci mo be ngi nañ ko bu wéré wala Mamadou Diop Diali Batou ci diwanu yara sonu jeje micro bay xarim kebe giñ na la deg mbay ya ngi ci jamm do mbay sonu magat ni sama mam jara sen khidmatul khadim sama dom sohna ngay lo sa ndey mat jani sohna ndey mat lo sohna ante ñe mom mam sa tamba ki borom dar salam ak gawa ci diwanu ñaari tay la nek diñu baye xel dom bay sohna fatou ñi ngi ci diwanu passé nuy ma sohna nogoy ñi ngi sohna ante jom mom serigne salim ak diwanu passé liñu baye

Serigne Modou Faye kallo.

0: ngeureumal ku tedd ke cheikh Ahmad Bamba Khady man Mustapha rek la len di
1: ñaanal
0: akhi walu sawante bawal jamu ci sax dak rek ndessane sutura gu law sa borom amna ko man nako yomuna ko sañ nako yal nako bur yalla defal ko mbal ummatul islam yi tubarkum ñor makali salatu wassalam.

لك نجيب لخير الزمان. فمدح النبي كريم.

0: sana khabla al khat
1: wallahi ndaysan jajeufal ko bu baakha baax ko modi sohna fatou sara don addo ci di wahnu kasto ra ñana ko tawfe jena ko sere di ko ñaanal mu ci gën
0: jale bu nira
1: ngirmal serigne salim bu sax dak la koy ñaan nuyu ma sohna ndey taw legi nak wërewé ndey
0: jam ya ngi
1: mbalen wa touba kasto rip yalla sen jam ya
0: dunya waqta samin
1: mohammedul mustafa sek lay beugé manako yaram dom lay yobale
0: gudde
1: nga wo mama dole
0: manakami
1: deugalen teggien rek moñu fi taxato
0: ngi

0: ñaar ko bay goor juuf mo mam sa ibrahima fa la sri modou balé sa
1: hasaka fi kawni ya
0: basri abdullah jey ndangal dar khudo sa begina ko werewel sa sri mo jëm mo ngal mam sa
1: ngal kana min wala min
0: ak ma jëm mo ndangal dar khudo
1: jani tamin kitab babakhin jani tamin
0: sri ma samba babu borom ndangal lambay jey sri salim jey dar salam ko
1: khadim man sumat
0: sun fatu ci roto fe len ci

paysan jërëjëf bay Moustapha Seck jërëjëf sunu Fat Sar yow mi fi jaarun sa ko dégg amna solo ba ag ci lool ma sha Allah adjaadi bo da ngeena bax rek yalla xamna ko da ngeena ba seen bax sumu fi togon diko wax fi suba yalla xamna ne damay wax ba sonu bay rek waye duma matal lepp lo xamanteni bi yeen ng koy wax ci sunu jëm ji rek ci yeen la nek ma sha Allah.

Khalifa. Kudu magal khasi degi yalla nga magal si bu dewe ci dara yi Seyd Touba. Khalifa. Kudu jaay nu war jangu kay bi sant Seyd Bamba yalla sa lepp bax ci dara yi Seyd Touba. Khalifa. Seyd Touba moy wayenent bi nam du magal ko ngir jëmm Seyd Bamba.

Kenya FM.

0: loolu la ñeppi ñaan bu ko dee ñi nga xam ne ñoo yor saayir di góorgóorlu ci mbiram saayir mi di ko jëfe ni nga xam ne ñi liggéey wata yi taare oto yi ba xam li ñu oto yi man ak li ñu mënut li ñu attan ak li ñu attanut ne dee leen ko defee nii mu ñu bañ ko ba bind ab téere boole ko oto bi nga xam ne dañ koo respecté wut waaye waroon na tey safoor boo ci gis boo ko ne ana code de la route mi la mi ngi nii apprenti bu ci nekk di jàng oto tey waroon na boo ko ne ana code de la route mi la mi ngi nii dañ koo respecté wut nag xanaa bu nit demee bay wut permis rek daañ la laaj sax njëg gi waaw am nañu ko wax de dañ lay laaj njëg gi sax dañ la ko laaj boo dee wuti permis nga xam ne daa waaye bu permis xasee génn daal topp tuutuñ li ci des loolu nag mooy tax bu ñuy waxtaanaa ñu bàyyi xel code de la route code de la route ki koy bàyyi xel mooy ki ko xam xam nga bu fekkee ne code de la route bu ñu la woon couleur bi mel mënoo koo wax suñ ko tegale woon nga ñëw ñu ne la lii lan diiri tegaloo lan moo ci code de la route mënoo koo ràññ teggi ne bii la mooy kon loo xam ci code de la route kon nag ñu dolliaat bu baax gën a bàyyi xelaat bu baax ci xamal ko conducteur yi ñu di ko nafar waaye di ci yee ñi ñuy jàngal oto lum bon bon nga xam ci dara te ñeenti table yi boo ko xamee ci code de la route di ko jëfe lu baree bari mën nga ci am mucc boo xamee ne lépp loo xam ne dafa bula dalay digal lépp loo xam ne dafa weex aayewu la lépp loo xam ne dafa mboq dalay moytuloo bu xonkee ñu ne la nag bu ko def ñeenti table yii mooy yi nga xam ne boo ca bàyyee xel lañ fa def nga def ko rek musal la yomb na waaye bu fekkee ne bi nag yéena ma gën a xam daanaka moom daal mu ngi noonu day tax léeg-léeg jafe-jafe yi di am bu ko dee kenn ku nekk ñuy def ay discours préfet ak ñëpp di taxaw di def ay discours ak kii fekk loolu du am njariñ ndax léegi taxawaay ba waroon defuñu ko ba jëyee am nag ba metti lool ngay taxaw di wax looy wax wax dong ubbi na li gën a li nga xam ne bi nag moom ñu bari ñu ngi koy metti loo ubbi nañ ci ab lanket ci wàllu oto yi dee mu ubbi lanket ñu ciy ubbi baye boo ñu di ko ba fexe ba oto yi mel ni war a mel ñi koy conduire mel ni ñu war a mel ñi dox sa digganteeg tali chauffeur yi muy homme de tenue yi buñ ko mënee tuddee noonu nga xam ne ñooy nekk ci àll bi ñeen ñi nekk ci biir dëkk bi ñu seq ak chauffeur yi liggéey bi kenn ku nekk xam lan lañ ca sant nga ne ci def bañ koo jéggi chauffeur bi xam ne faaw mu conduire faaw mu mel nii faaw mu mel nii bu ko deet chauffeur bi xam ne takk der bii bàyyiwuñ ko ci tali bi pour mu ñëw di fa féexloo ko noppalu ndax magab jëmm bu dee buy tawoo buy xiin muy naaj lu taw bari bari nga nekk ca taw ba boo ñëwee fa ñuy monté néew na nga fekk kenn fa muy monté nga jël banque fekk fa banque bu boo xam ne dañ ko daan banque bi ci ngay toog boo sonnee kon war ngaa xam ne itam loola la ko yóbbu ci àll ba du caaxaan bu ko dee kenn ku nekk bàyyi xel sa moroom ne daal bu soobe yàlla homme de tenue bi de man de fii ma monté fii ma taxaw monté ba fa commissaire ba ma jóge yam waaye fii ma taxaw monté ba ci sama kanam ci li nga xam ne mooy sas wi ma tobbil danaa góorgóorlu bu neexee yàlla ba lépp lu code de la route di tere du ma nangu sawar bu ko fi def may lépp loo xam ne code de la route daf koy digle danaa ci forcer safar yi kemp daal kattan nu bokk ci ñun ñëpp bàyyi xel su ko defee léppay daal di baax bu ko defee ñi nga xam ne dañoo am ay këyit ñu féexal leen nga xam ne kii ko dafa am ay papier féexal nga ko mu xam njariñal papier te mooy këyit yi nga xam ne yore oto yi dañ koy yor waaye bu fekkee ni bii am këyit yi ak ñàkk koo yem njàmbaar bu yemee xamanu ko Ousmane Lo di léeboo noonu moom fàtte naa ko waaye bu fekkee ni bii këyit yi am ko ñàkk ko dañoo yem dong daanaka loolu day xaw a doy waar waroon na ñi am papier suñ la arrêté rek té kat yor yi mom ñom ñi monté ci all bi ñi leen fay fekk auto bu ci wal ami kayit xam nañ ko bu ci amut kayit xam nañ ko wa fekké auto bi nak sa bu taxawé rek do xam lay wara bawo ci mom ñew ci yow sa yo neeku ci amnay kayit wala amuko bu dé assurance war ko fay suba xeyna yoro lu mat tay té tay ji nga ko wara fay nga né ah yoon wi doom nangam daadi wutal bitché yoon wa ko la arrêté mu wuré dañ lay laaj lola nga wutal ko bitché ba buñ la laajé lola nga nak nakal ñu ki nga ki yeena gëna xam li ma ci bëgg wax ak yeneen papier tout lool moy dem ba nga xamni bi kenn du respecté loi kenn du respecté code de la route kenn du respecté li nga wara def bu ko défé ñi nga xamni tam ñoy nek sahuri ci alba ah wax deug yalla jambar lañu kenn du ko wéddi ay jambar lañu lool kenn wérenti wuko waye nak bu fekké ni bi dem na ba nga xamni bi bo nekké ci fa ngay monté auto sahuri ci dila fa fekk té do leen may jamm do leen may salamit bu yagg ñu jël la fa dé lool dama mala ko wax té ñoom ñi ngi may dégg té li ma wax luma xam la kon nak na kenn ku nek cheikhlo morbam te rous kenn ku nek nek ci la nga wara nek bu ko defé rek yalla defal nu sutura accident yi bayinu ndax xamane de mom lu metti la njaay to wax
1: la jey fi nga waji amatina solo lol wax deug yalla bu nekké ci teli bi rek ni nga wax ni samanté code la respecté code diko conduire rek and ci ak way takki der yi ñom itam ñu jappalé xamné auto transport yi ci aw manki key de yu neew la te kep ko ci manki key de key ga nga manki la ci yoon wax dañ la ko wara def lañ la wara dan yoyé ñamut key nak waxale wuma la ñooñu dañ la bu nek ci télé bi di dawal te yor permis de conduire dang ko wara tej kasso bu amul assurance dang ko wara tej kasso bu amul visite technique dang ko wara fourieré li buñ ko topé dan yi nga xamné mom la wara amé rek yaakaaran kon télé bi do na set wécc xolal opération bi ngeen ne biñuy jup buñ ko defé ñaatu auto lañu japp tiawone kenn xamul na ëpp na 200 nangam auto yo xamné wala baluñ li nga buñ ko don sanctioner non ci comme ñu defé ni ko kawla defé ni ko diko defé Touba diko defé dëkk yépp mom daj ragal na na télé bi kun ku ala joy ku talati yékki télé bi da nga xalaat né man mi kat yor ma permis ba man duma dawal ci kaw télé bi man mi kat awma visiting ni duma dawal ci télé man mi awma assurance waye comme ñun nga wax rek bo xalaté na yoon wi di lén du la ci fekk dal ben jafé ni rek lay dem wayé buñ daani maté rek téggu ci yoon rek ak képp kum doon ak lu mëna doon ci la nga nek rek té jaaro ci yoon rek bu la sart réew mi topé ci daan ya rek ragal na né dan légui tay nit ñi na cioc tubaab yi nga gis ñu naan tubaab yi ben tubaab bu yaru amut daan yi do nga tax ñu jup joxe bu metti bi donc motax ñu wal motax ñu nango wala bal motax ñu nango jaar ci yoon waye bu aksi won fi comme ñun dañ na ñom ay tobab lañ mom lañu roy seen wax lañuy bind mom lañuy woyé wax de yalla nañ ko dox nañ ko appliquer ci kaw askan wi bam leer nañ ñi ba nga xamné kenn dootu nekk di ñëmé daw ñaar ciégu yé te service technique jeexna kenn duko daw te sa assurance jeexna kenn duko daw te amo permis lay safar auto bu nek permis bam tolol même boko dawalu permis bobu sax budé poalour nga yoré poalé sax dañ la wara yobbu kasso diko topé non ragal na né kon accident yi ni nga ko bëggé lajé man na né dootu dana jex tak dé waye dana wañéko bu baax kon nak dañ gëna gorru té yarat goni té jangal leen ñi leen di jangalit lélé nak koy faral wax auto yi ay combayeur lañ nonu tiñi parce que apprenti nak apprenti moy dogal lepp chauffeur bi amul droit saxat tiabi ji sax da koy jël dem def accident man ni rek gis na ci bo xamni apprenti bi jël tiabi ji def accident bañ nar ci tej chauffeur ba la fa yaq won lepp lam deñon lepp defare nako ta bu nako won ki ñu nako auto bi mom ki mom ba legi apprenti loolu woyé bam daw ba laqatu alaaje ba ñew ba loolu jalle del ci war na waati auto bi te chauffeur bi mënu ko waati auto bi li nak itam rek yi dang mako fi faral di wax gis nako man dama ko gissal sama bop kon nak yoyu dafa wara jeex ci tali bi apprenti du il faut bis wala carapid wala njaganjay wala taxi yore baat ba bo xamne lepp lu jaarut ci mom du lijeentigu o tiabi ji sax yobal nga ci yon apprenti la koy jox ragal na na fek lolu mi ngi am nak mom accident yi mom dana beuri ndax ñom fu leen neex dawal ak mom leen neex dawal ndax da sa baye mom wala sama yaay mom wala sama baaje na mom te li nak mi ngi ci biir auto yi alaaje beuri ci lol te luñu wara safara la goni bo do na apprenti woro laal tiabi auto bi te chauffeur bi teggu ko ci sa loxo tal fam ko koy tege ta fam place fu ñi jangalé ak fu ñul jangalé way bir Dakar gu bir dekk bi fep lu neex way di def lu ko neex fu la tanci nga faatu rek ñu daal di ne li nga wax ñu daal di constater paré nañ ci daal ñi ngi ci wor place constable lolu itam peg mi ngi fi metti metti gi du jeex kon ni nga fa wax ñi ngi ci retour gamm gi fep la auto yi joggé nañ defan dank ta xamne nawet bi ndox mi bari na kamb yi bari na ci tele bi da ngay dem ba ci yag aw yor dag bu bo gëna bon nak yoonu ndiarem bi amna ben chauffeur cette place biñ ko waxon xam moy ya ko fi don netali ci soxna mbake soso bi ko chauffeur bi signaler pax mi ci kanam def ko def signe nangu ko deglu ba ñew dal ci pax bo la ci don am ci ba soxna sa ñak ci bakatam nit boy dawal la sa lu rek mang ci fatelu ko kero ben camion la fa wadal dara ñu for ko kalak sonna ko mu lank yaakar ne ki yo bokku len sax yeen auto yu len yor yo camion yor ki yor bis force alal dila ko jox yalla dal dafa defa tolo grand pay ba ñu dako jonne ko sa nawle bu lay wax wala ma lay def limiya sa war nga ko deglu wala nga talal ko ne ko lan la buna la droite nga droite han li ya ko wadal mu am gatché gu reuy nan ma ngi jéglu nit yow sa pene sax man na per alaje ibn sen ko te yow mi nek ci kanam munu loko gis ndax ruuy yu bari la kabiyo yor nga deglu tele kalak sonne ci ndax lan la lay yegal mais dal soppe gi ku ci nek alaje met alaje jereef
0: mam solo barakallah lolu njangat la xam nga auto bi sama loxo lañ ko tek nga nangou ko kondir yow doob chauffeur yow da nga ni ci auto bi rek sama serigne ko mom ak yoyep ay tiaxan la cadeau auto chauffeur convoyeur ñu tudde ko apprenti mënu ñu ko dindi amna fu wara dalé way amna fu wara yam waye bu fekké ni bi da nga nan ki kat mom la tek ci auto bi e bu len di rero lool moy lu wax def ko da ngay wolo yalla ci loolu da ngay wut bané xam rek bam di la jox lum lay jox rek xeyna ngir di sekhulon bu werde lay lay wara jox day la ko jox way ngay am ci auto bu lo xane dang koy meuna jeme sa keur waye du tebak ci damine ñu def la ci kasso bi rek ndax yow ak wolu wo yalla ci nangu nga lo warta nangu te loolu ñepp gis nañ ko mo daj kep man di duguna ci ben carapit yagna apprenti bi manam sawor bi daat koy feug bam fassé kanam gi duko yu rek la xamné xamna lum koy sante way duko nangu man bo wat xamna ay taxuma nak sawor bo mu xawuma waye bam ko né bayil ki yor nangam ji daf ko né bayiwuma ko da ngay liggé ba nga wacc auto mi jox ko kenen auto bi borom dañ ko jënd di fay tere di fay lepp man nañ ko yëngana ba bayiko auto bi ku ci yegg da man dama monté ku yegg da ngay fay xam nga bobo wax bu deug nitu deug bobo wax man sen ko deg waye du waxi apprenti ak ab sofor ci fofé auto bu sofor yoré ti amo ci maqamam yobale sa moromam sofor bobo tu nek ci diko kondi sa aram na ci yow lolou daw am ñun ñi nga xamne day ñew fi tu nek ay bawol bol te yaakar na dañe gut sofor buñu xam nga yek ci auto do pass de sa jabar daoud pass de sa domi daoud pass de sa bay daoud pass te bo wacce ñu joxal seri ci lol de mo amon bol te yegaguma na dañna kon bo yoro auto diko kondir ne yoba bayil sama mbokam sawor momu apprenti bi la duma ko ba so mene kondir so mat ko nga wacc jox kenen auto bi dila wañi ci bir nit ñi parce que seigne touba kondir auto jaralum ko
1: ha dako yobbu
0: te lolu mi ngi am ñikoy def nañ ko bayyi ñiko nangu nañ ko ba nit du wolu yalla rek ay tax liggey bi nga man ci jariñu bo ci wolu yalla rek na la wone do ci jariñu kon xamna ñu fatali leen xamna xeyna simili yu neew rek juroom ñet waxtu jot té bu joté rek bu technicien bi défé signe rek dañ yaatal jotaay bi nanu ko yeen ci 88 600 88 06 18 kon légui nak sumbu ñaarel bi wala bob ñettel bi ci retouru gamo yi lañ koy joyal jëmele ci fukki raison yi ak ñent tay fofu dem loxo dalé ci fouta wiri ji ca penko ba ay kedu gog ye ci waru wala ca aju ay singensor ay kaolak touba ak fep tay ñu bare bare tay nga xamne tay ji fet la won ñi ngi def yitte yep ñew ñi waral liggey ci fi ci bi rew mi fimna bo demone ci talibi tay ambutias bu metti dana am wala ci kanam tuti dana am beek rek ñep bëgg ñu wara xey dem liggey même ñi liggeel seen bop sax kon nak da fay nek talibi day xat day saturer kon na wisla bu mat seuk daf ci bax tuddu nga ko legi nañ ci baye xel buy taw guddi nañ garé wata yi ndax kat digënté fi ak ties usine bobu nek ci côté 50 ba ties amna fa pax mo xane camion bu ci duggu raw wallahi alasim kërok samedi waxna ko fi dañuy wéy diko waxat bande dara distance bi nga xane mo nek ci tali bi redu wéxu mag wo nga xane ben réservé la bop sauveur yépp ko wara baye xel diko baye sapeur yi ak policier ak gendarmerie ak autorité yi and ak cortège gaay dafa melni jaar fofu mo len dakal nagn ko moytu buy taw nak garé rek la gis surtout muy taw goudi ñu garé ndax kat dem tay dem suba day gën fouf dem ci doto demati koku nagn ci baye xel di baye xel radio yi ñuy ubbi buy taw nagn ko fay ndax deñu yimi deñu bu fekke sa radio di tak man na andi lu ken xamut ndax ku ne xamne poste radio yi dafa am ben jamaa bu nekk ci bir bu fekke ne bi mi ngi radio ba ngi wax muy deñu man na lak sa radio bobu moy bi ci gëna woyef waye man na andi mas ci sa auto man na dem sax ba lak ko yoy itam nañ ci baye xel kon lu gënon buy taw ñu fay poste radio yi nañ ko fay ba taw bi ci wet buy taw taw bo xamne bari na trop ba nga xamne essuie glace yi mënul ni leral sa gis bi ci fi nga jëm nga dem ba droite te soy droite nga fexé ba wacc côté gauche sude man nga ko nga wacc côté gauche wacc côté gauche wacc côté gauche ba sori tali bi baña taxaw ci ron garab baña taxaw ci ron fi lu croix fi ñu nek baña taxaw ci fo xamne yoon dalay diké virage garé fo xamné dal dana am espace bo xamné kuy ñew dana la gis ñu bañ yakamti ba taw bi ci wét ndax bu don taw guddi gi yépit ég ak jamm dafa gën lépp lool ñu bay ci xel bu baaxa baax waye bi taw ngi téréré li bo amuti essuie glace di am lo ci bombu duma leen ko tuddal ndax ñëwé ni ko dootuñu ko jënd ak yoy chaxan la auto de am essuie glace
1: surtout
0: buy taw nay dox boko pané pan nga mi ngi mel li nga kërwé lamb sa rou secours amon wala nga ramb sa rou secours monté bala ngay départ ba ci desper so amul essuie glace pan bu mel nonu nga xam ndax doto dem bo amul essuie glace itam na la wërna garé rek mo gën nga garé ndax moy gën lenen lool ñu ci bay ci xel lumière bu lak tay laké ci wét gi nga xamné bi moy watu chamoñ gi ko koy doxale mo tane sax mo lakke ci ndijor gi ngay dox ndax bu de ndijor mom ah buy ñew ngay ñew sax man ko sedd sedd dara gi ñew wa fekke ne côté bela boko sedde da yaakaana deux roue dik bu de côté chamoñ be lak ngay risque di dem ak mom ku la sen mi ñew dana ki moto buy ñew la ah bu de auto bala ngay xamne jëmi auto la exi nga ni auto yaato da yeen di jey yo xamne kenn bëgguko yoy yëp nu bayyi ci xel bu baax ku pan lumière pan nga ngi taxaw ci station yi diko jënd diko sensé ku ko man diko jënd diko garder moy deug chauffeur bu mënta sensé ampoule bu lakki sa auto boro dawal auto cabine sax waro faato yoy yëp nu war ci bayyi xel xamne wax deug yalla cioli bari na té kenn mënta wacc sa morom talibi du ben takder bu ko man chauffeur yit ño boko ñom talibi nga xamne li ñi lay wax dañu bëgg rek nga muccu bëgg nga am jamm ñu xamé ko nonu nun ñepp kenn ku nekk la nga xamne moy su warte fu rek nga gor gor lu ci bu ko dé accident yi bu amé dir rek bo xamne bi amul rek nun ñepp dañ koy faté té fi dé bu nawet bi démé ba ndox mé dé wañéku lay bi dugg loolu bi di dik dafa melni fi ba 3 4 mois yi ñu deugmal yépp lu passé 3 du matin 4 heures na la worna yor yu dootu leer day nek day nek ay lolu ya son dangereuse non lay nekké lolu nañ ci bayyi xel di moytu ak rek baax su ko yalla mëno defal sutura ba ku xey ag ak jamm ku gontu aksi ku jangat mo xam ngay ñew ag mo xam ngay demit nga ag fa nga jëm yoy yep la ci mbiram sahir rek lañuy def li ci dess di walu ñaan yak yi ci añu bako magni magni batelé won nañu ay ñaan yo xamne mi ngi fi te magatut te rapput bay magget ba fum tollu di nu ko fatali inna ansalnahu tudd fa nga jëm inna ansalnahu fi kharit inna ansalnahu fi touba inna ansalnahu fi louga inna ansalnahu fi fouta inna ansalnahu fi kaolak joge kaolana inna ansalnahu fi dakaru a da ngeen ak sek jamm li jafé wut am det in assalamu ala noyin fil halamina inna kasalika najisil musinnina sun mom serigne basiro ko diglé won de am det bismillahir rahmanir rahim yu borom lap tok sante yalla wacce ak jamm baye sam baye da nak wax jamono ju nek ñu baye xel ci lolu tay def ndank bu ko def bu nexé yalla sun borom non defal sutura so xamne fu way jëm da nga fa ak jamm té jam rek bax jamma jégué té ñu di nuko ndigé té fo dem fekk ko fa ñaytu bax
1: la yey non nga xax rek amna solo lému yaangi fi fagandé ko yaangi fi liñ ko wax nga ko lé ko tam Seigne Fallou ndigal Seigne Moutaram di and ak jappu bax du jullu jotté ñuy duro waté ba jék wacc télé bi di jullé tam lépp ci karangé té lépp lu yok karangé rek day daal di am solo kon nak nañ gëna gor gor lu ci karangé wax nga ko ni ngi depp demone nañ ñi ngi ñibisi kenn ko na fone lay nit di joggé ben 13 région bu bëggé dugg ci ben région muy 14 bi muy Dakar ragal na né wén wétess mënu du fa xaj lu du def ndank rek mayenté distance baña yakamti dé baña dal def lépp tek ki ko dollar rek yakara dana am solo fi to la kër Dakar tuddu kambu fé lég mom faté lu kër sen Cheikh Mbaké gi fi wa jadde droit ben lampe yi tak fu amut amna kambu go fa ne ko xamne ma nga and ak feli courant ye nit bu tawé ni ba masé bu fa nit duggé bo duggé ci canal bi geej direct ngay jëm koku amul kenn ku fuñ koy sétti ci aduna mi ngi fofu porte nek Seigne Cheikh Mbaké gi
0: jëm non
1: bi jëm aslam big rek jaar na fa duggo waaw kon yi waruñ ko bay bayal bam ba jey am ci ñuna ndogul yalla la lepp rek lu am ñu yëkëti ko bu doon lu nekk ci télé bi ñu na support bi kon nak li yaaxul nako état défar bam joggé ci télé bi bam baña am jey kamb ga dal lu mako ragalé alaaji ay ndax bo fi jaaré guddi lampe takut côté bu jëm aslam lepp and jëm ci monument bi dëndam ta gis nañ ni fi agré série faral di nekk doli ci kon waaw ko itam alaaji xamna na la fatalé leneen lu xew ci télé bi amna bi Jakarta borom moto yi dañuy dem ba ci digg teul bi ci allu bi ci yoonu Djourbel wala yoonu Louga wala fu meuna doon garé teural moto bi bam teud ci teul bi di wéxu bo amé sa yeur mandé boy droité ñu la yobbu alakhira yaak ñangaan loon jël li nga yor lepp wala ku jigen daw baay ba nga droité mu daw genn ko waddu sir bu bon daade daw nga ay ki dañ ko doon wéel fekk aram mok ñoma and kon itam li lepp amna ci tay bi bu kedd taxawal ci gisati ne di nek ci tele bi tan nga koy taxaw nan dama koy jappale boko jappale bu la reye wala bu la reye jël li nga yor itam ya lor sa bop ko fa fekati boko mané moytu nga romb ko te jall dal do na li gën Allah jayib sedna na lolu xamna ni waxtu lamu jégg ci Allah jayib
0: barakallah ci mom day savour yi day kenn ëppul len natou savour yi day kenn ëppul len natou ma gis ben chauffeuri camion bo xamne nak wax jet dama ma doyut motax ba ci xababal ci koku ñu xon dafa joge rew sangam bak ci rew mi jigeenta fi ak tengej nañ ko fa agressé nam deme dal joju wax dama ko rusa netti nam ko don waxe ndax xel dafa mënta nangul lu
1: waaw
0: ndax mënuma yor ponkalam camion yéré wélo dima kat dima agressé don mënul nek c'est pas possible
1: nak fay de wessu
0: lum ko jaral ñoom bañ bëgg la ra yow jël li nga yor mu jaral la yow nga défendre sa bop waxuma ne kenn ray nak ay camion ba rir ma ak lay camion dalay nama xamé won camion amna yo xamné dal doy na war ay rek sun tak der yi mom
1: xarañ
0: na gaay dañuy sacc ndënd waye kenn mënu ko teug kon nak ñu ex nañ ci wara yaatal jotaay bi ci mbollem fukki région yi ak ñent ne comme soob rek té nak war na nek seen yité yeen ñep man ngeena jaar ci 88 628 06 18 non da jotaay bi kenn ku nek doli moromam lam koy doli retouru magal gi ñun ñep non du gor gorlu ba leenu dal ci ñi dem gi mu bañ am ci ñi bi ci gi kon dafa melni amna ku jaar ci 88 628 06 18. Allo
2: allo Abibulay Ngay
0: bay balla jeng sama bay
2: ma ngi la ñaanal jam
0: ma ngi la kay delo bay boy jeng
2: di siare bay siare ngandal
3: bay balla jeng
0: Njay Touba
2: ma ngi len di siare
3: borom sanke bi courier mu gindi
2: lay li ngeen wax mo deug bu ñepp do deug seen digal jamone bay de
0: alhamdullilah
2: Njay Touba yalla na yalla defal len dumul ak di yari mu ne
3: amin amin
2: bu ñepp do deug seen digal jamone bay de
3: lay deug la
2: li ngeen di wax lu bax dong la
3: lay deug la
2: ma ngi siare kepp ku teewal rajo bi ne goor ji ma nga ndaw
3: wallahi ñing lay deug
2: di ñaan ñepp yalla defal len jamme na jamme l'akhira
3: billahi deug la
2: serigne mbake felu mbake yalla na fi yagati
3: wër ko yalla fagati wër jeer amin amin Allah je ibi
0: amin barakallah
3: ba koy mbind ko lay ñu lay deglu la
0: jeureuf baye balla jeng di sunu baye di baye radio bi neena serigne cheikh mbakem serigne aliou mbake yalla na fi yagati wër kon no and nonu ñepp wax lolu serigne cheikh mbakem serigne aliou mbake yalla na fi yagati wër ci barke cheikhul khadim way baye balla mit yalla na fi yagati wër ci barke cheikhul khadim wa du jël ki doora dem ci wandi ndi yow 88 628 06 18. Allo Mbacke Bari
4: bay Samba
0: wa bay Samba ñang sunu bay
4: wa sama bay bi ñang ñand
0: di sant yalla sant la
4: yalla sen taxaw yak bar señ ci wa rek
0: amin bar señ Touba
4: yalla yalla do jox yok yok bakkal solo Mbacke
0: amin barke Allah ju fallu
4: bay ballu mu genn bay ballu sa dengar maggi sa nayru ko mbuk mette
0: mette ha
4: waaw waxlo ko
0: waxlo ko ah waxuma ko de gonna nago maga nga fon de
4: mom mer fama tutuwa jewon kay fi fi
0: han
4: nay de la nay nay nay la la len de
0: ha say fama fal
4: ah wala la jelu ma mbuk mat la mbuk de
0: ah lo de do yar
4: bay bi yalla sen taxaw yak bar señ ko yalla do jam bar kaaj fol bak
0: ay amin way
4: ma ne ku len deglu de bar señ ko yok dong lay jeel ci
0: alhamdulillah
4: wa yalla sen taxaw yak ci bakkal ji folu mbake
0: amin barkal ji fal
4: yalla yalla yak deglu sama denga ci bakkal ji folu mbake yok bu yok content ci yende
0: amin ñang
4: ak ñang ci bak señ ci war yalla kam jam la yalla yalla defal jam ñepp rek yok bu yok bakkal ji folu
0: amin ñang barkal ji fal
4: jam xewal yok bu yok
0: amin ya rabbi amin amin amin bu fi amon sax bax sunu bay Samba ñang
3: ter ñang
0: bok ci groupe bi jité nu ci liggey bi lu yag ma sha Allah defé ko do rafet ko ndir ba barakallahu yalla nako wal ñepp ci barke Allah ju fallu amul morom moy sunu bay la bu baax amul morom di conducteur bu ñu ragn jere je bay Samba ñi koy sante bu baax diko gëreum kon mbokk yi yef ya ngok ubi nañ antenne bi wané nañu yoon bay bal la ñew na bay Samba top ci kon kumu soop rek yeen ñepp mën ngeena jaar ci 88 628 06 18 andi limu ñuy dolli nana ndo nu ñepp jëfé ko bu ko défé retour bi té moy gamo gi jeex kenn ku nekk di déllu fa mu bawoon ñi joggé ci taax yi dem ci dëkk ya wara déllu ci ñu déllu ci ak jamm ti andalé ko ñi nga xamné dañoo démon ci dëkk ya moy bé moy lool rek ñi dal fu way bawoon te gamu ji te wara deluat ci bir ba nga xane fa nga yengo sama borom omat la sammu la ba nga delu fa nga bawoon ci jam ak salam khat baña damu lu yalla man la yalla ko yalla def sefor yep mucc sefor yep am jam lolou bax la nan ko yenente baye basirou ndjay Touba sam xamna ne fa tabarakallah min ci onu yalla nanu ko yalla fayal ci barke cheikhul khadim di nuyu wa garasu daru muhti bi yep ñomit ñen lañu ak mbokki ndind yoy ñu doon waxati ndind yi nga doon wax sank bi gi di wote
3: waaw waaw
0: ko de rek xaar bu xel bu ci wax mbokk yep ne rek bu ko de ngeen ñu and ak jotaay bi xamna señ cheikh mbo ñom ñi ngi ci yoon wi lay job sen gej nañ ko deg nak na bay mor yaang ni deg ne lay job sen gej nañ ko deg bay ba ci jabaay ñu koy nuyu bay cheikh kebe ibrahim dour
3: cheikh palat
0: bay sidi fay soxna mi ak wa garasi touba yep rek bay modou ci la dara lu keur kabbu ak mbollem ñi ni bay xel ñom khadim beng mbacke bay modou fall dima man ngeena jaar yeen ñep ci 88 628 0618 sunu bajjan fama fall touba jemul way sunu bajjan awacham touba jannatu mahwa ñu koy nuyu bu baax momit kuy and ñun emission bi la ak suñu bajjan aminatalo kon man ngeena jaar yeen ñep ci 88 628 0618 ngay touba kaddu ga ngok
3: laaji non nga xaw xer soñe bi rek doli ci soñe bi rek moy ñibi ci wat bi dank rek kenn ku ta ci dekk ba nga jëm dal fexel ba bul yeb lop bul sik sar nga am pene yu bax itam lamp yi wax nga ko ta lamp yi mom moy mo teunk lepp guddii mom ku ci daw dafa wara am lamp amna ci ño xamne lamp yi ginaaw gi dara du ci tak lool nak way tak ñoko mëna dindi waye soor bi top ci mom rek mënu ko fajj di bay gis la lamp yi takut barete auto gis dara takut ci lamp yi amut largue ko fo ba suba bum laal tele bi ak n'importe personne bu mëna yeb na len fayal ñu dem ci yenen auto way mom auto mom bu fu joge te
0: tegal sa baram fofu
3: waaw
0: 88 628 0618 allo no ngi lay delo siar bu baax suñu blaat an monsieur mamballa buntu ba delo na du ci nun du ci mom dara delu ci ñong koy nuyu nuyu wa monsieur mamballa yep ñu baye jaga ñang ñom kon suñu blaat an xamna ne dana delu ci bo leewul radio bi ak dara ñing koy nuyu di nuyu wa monsieur mamballa yep kon non rek la 88 628 0618 ko def rek bu neex yalla da nga aksi ci jotaay bi sohor yi yeen ñep ngeen baye xel li ni wax na ñep roy alla job waaw na melni alla job tay gi da ci bax lol sohor day bu ñeek client bu dugga ci auto sohor bu mu xam mu gis comportement ba mu am yega wa yara wa segere ba mu ñëmé ko daw ko yakal waxtaan ki nga tok nga tok nga fay mu fay ngay client muy client wala cliente wala client su boba sam xel day dal ba ngeen mëna wax waxtaan waye terer til til kërëj kërëj buñ ko kenn xassena ki na def ndank jena gëm yalla way amon xañ na ko su boba len lu xew ñu ne waxon nañ ko de kay nga ñu ne man kay auto bi ma duggé gis muy tel telé ka def ni la xamone né sétal li
3: wallahi wallahi
0: lool dara jëru ko
3: wallahi wallahi
0: non ko moytu non ñepp
3: wallahi
0: kon bokki jaar len ci 88 628 0618 rek mu ñaan non ñepp fu way ba woon te gamo ji te am yene delu fa sama borom delo la fa nago ko bëgge ci barke seydi lu jott min doon fàttaliku bi donte kenn mësu koo fàtte njaay touba
3: alaa jayib da ngaa seereeti ci sa waa ji lu baax ma fàttaliku lu mu def ci màggal gi
0: 88 628 0618 mu jël ki ba noppi
3: asalaamaaleykum
5: waaleykum asalaam
3: bisimilah
5: waaw ñu jaar
0: sëñ àlla xam naa dana ñëwaat sëñ àlla jong di la ma niru
3: waaw
0: xamna bu momit niro nañu kaddu
3: dafa soufé wa
0: ñu ko yone niyo bu baax ñun nak ñu ko doon dégg way xamna na jémaat rek nayet be ki bang bangam mom mom yaatu na egg na fep kon 88 ngeen di def 628 06 10 8 dafa melni fofé la jaar bay aksi ku baaxa baax
5: wa ñu jaar ku baax
0: ñi lay délo siar bu baax
5: naka tawfeex yi
0: sante yalla sante la
5: baye na ngi am tawfiq bu baakha baax
0: di la ko ñaanal bu baakha baax
5: yalla ñuko yalla boole ci daraaji sidina muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam ku baax koku
5: Ousmane Pouye la Mbacke Mbayar.
0: Ah, wax nga deug waaw Ousmane Pouye Mbacke Mbayar.
5: Waaw, bi dama dugg di ziaré rek fa sama crédit bi jeex.
0: Wax nga deug technicien bi ki nga ko don jokolanté ak mom biig sax séré nako.
5: Wallahi lazim biig da ngay na indi won ku am xam xam ku am lu ku wax lu am solo.
0: Deug la Pouye.
5: Wallahi lazim mang koy tewlu boni radio bi teje mang koy tewlu
0: setal li rek ah Ousmane Pouye Mbacke Mbayar
5: yalla nagn yalla taxi barkem
0: amin bat Seigne Touba
5: ci daraji sirina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: wallahi Pouye werna
5: wax deug contane nagn bu baakha meme li ngeen di wax ni dafa am solo
0: jerejeuf Pouye
5: ndax li fi indi solo yi ci tele bi yep manam lu mel non lay don
0: deug la
5: waye nak yalla neen fi yalla baye ko yok sen xam xam ci dara ji sayyidina muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam amin
5: li ngeen di def ni kep ko deglu to di ko jefe yalla mën na yok tawfiq
0: alhamdulillah
5: jere jef yok ko ma ngi ziaré ñep
0: ngi lay deglu delo char Mbacke Mbayar fan la
5: Mbacke Mbayar mo ngi ci daru salam duweli
0: côté dende
5: xam nga dende
1: waaw
5: deku seigne modou khaban
1: wajile
0: ko bu bax
5: wala bo fi accé nak digantem ak doyoli 4 km la doyoli deku seigne abdou dia
0: deug la
1: ma ngi deug furu mbake
5: seigne touba moko newon damal doyoli mo doyol la yak say ñooñ
0: lool la bëggon nga wax ko
5: waaw
0: loolé nak fenn ci yow
5: seigne bara doli domam la
0: deug la
5: waaw ñu ngi ziaré bu baaxa baaxa baaxa baax
0: jere jeuf seigne ousmane
5: yalla yok sen xam xam
0: amin
5: weral ciri daraje sayidina muhammad
1: amin
0: sallallahu alaihi wasallam
5: ñu jaar wa daru salam diwul ñepp
0: nak waaw kay ma ngok
5: jere jeuf yokulen bu yekko
0: barakallahu seigne ousmane ma ngok loli la bëggoon mu wax ko seigne ousmane Pouye Mbacke Mbayar fofu tundu ma sha Allah ay go ba gowan sara fofu dal xamna fa tuti ba ay ciobek yoy yep sundu wow te ñu bax rek fa nek mu wote fa sere su rafet ci waxtaan mi doon def bi ak payam amuñu ko waye ki ngi ko doon xeex bi de ñaanal na la yalla ñaanal yalla kep ko xamne ya gi dekk Mbacke Mbayar ak liko wër fa tabarakallah yalla defal ko tawfiq ci barke seydul lu jot waaw kon 88 ngeen di def 628 06 18 rek ku nu bëgg dab Seigne Ousmane Pouye wané naw yoon légui nak momi ney déglu bu nexé yalla sa bu nu dégg tié ci radio bi dana dégg nu siaré ko bu nexé yalla ndax kat ñun lool lu ko gëna reuy dafa amut ci nun kuy baye xel daara yi tol bi ak liggéey bi baye ak ngaadu rafet luñ ci waxtané sax pay mom dañ ci lott li lay mëna fayé mom foru degge rek nuyu la magal la siar la kon Seigne Ousmane Pouye jappal lolou ñi ngi ñaanal xele bobu ñun degge muy def yefi gone yalla ko yalla def mak ci barke sedilu jot nuyu nañ Mbacke Mbayar gep jaay tu wax
1: aglel Allah Diop ci magal gi ben apprenti dafa Jakarta da ko fiir mu accidenté magal gi yep ci hôpital Jannatou bi la ko def
0: ci Touba la ko Jakarta ba fiir
1: waaw hôpital Jannatou la apprenti bi def magal gi yep ak Allah Diop la ko def baye lepp lu do liggey baye ko ñom khalifa ñom ñu yoré auto ba khalifa sar ñom ak Aladji ñom mom mu tok ci hôpital ba lepp lu andi ci ordinateur moko fay ba ay wajuram ñew tax ba xale bi genn hôpital ba lepp moko fay nangu ta jël ben deureum ay wajuram lolu dana ko sérel kon nak souverain buñ la joxé xalé muy sanalek rek bu ko don keneen de yam ci constable rek na assistant lañ lijeenti li nañ lijeen la dara du lijeentiko yakana na operation ya ak lepp moko fay mudi xaar bo xamne teggu ko fenn lu mom na xale bi muccu rek kon itam wax de yalla ñong koy ñukelat ci jëf jiim jëf te mbokk support yep xamne ab support kum yor diko jangal metti war nako jangal otom ben apprenti jott nek sux ben apprenti ju nek yori ay kap gisumako ta limako gis rek nek nak ñu bëre bëri waye nak mom la mëna sérel li nak mom waaw
0: yalla nako yalla fay
1: ah def na li ci magal Touba
0: rek kon nak apprenti am bobu itam yalla nako yalla safara
1: amin
0: waye mu def ko njiati gi te bañ ko def morom
1: billahi billahi
0: xam nga kanan sofor banan yu bayil ke bu baye bu laj ke pass bayiko muna duma ko def day fay dawalal bo meuna dawal bo meunta dawal nga wacc yaakar na ne sofor bobu melut ne Allah waye apprenti bobu itam yaakaay melut ni apprenti bi
1: dedet
0: du deug
1: mort du yaron
0: lu bari la cey daw lo xamne ci jamono ji da fay adawo ci lolu ñu bare bare bu la joxe sa njabot ngay jangale metti nga ni bisu de baw tis dik ñama yalla bal ci ñima ko ra wax jigen ñi dañuy yamba ñaxtu andak sama dom ji ba ki nangam nangam ñu bayiko def ni du fi du gis na dom ji mom li ngay def ci mom moko warona def ci yow yow mi nga xamne yaay way juri xele bi yena warona jël alal ju bari ko jox mom mi def ci mom xam xam waye duñu gis lolu dañuy gis na yow yow lepp yow mi ya ko wara def lolu baxut lolu la xam ba taxam di ci son waye da du ko di ci muko yalla ko yalla fay
1: amin
0: nuy denk apprenti yep dolé baye xel sen jati gi nañ len tarbiyé nañ len tarbiyou di am maslaha client yi di len moytu recité kay janni yoy yeb baxut ci goné gu bëgg xam xam waye baxut ci goné gu bëgg micc
1: bëgg dem ëlëk
0: kon na ko tabarakallah Allah sama xol sédan na ci yow lool guuy barke Seigne Touba ndjay la sante mu sante Diop waye duma ko kalé mukk barke Cheikhul Khadim non duma ko kalé
1: man ak lona la
0: babé bi yar ak ci téggine ndax may neex giso Mbaye Diop
1: waaw
0: may kalé
1: waaw
0: dum ci lool lu nu fi magni baaw doona lu bax la waye Allah mom barakallahu baraka mo gën fofu Mbaye Diop
1: bokku ñu
0: wax ko ko bu soane ko
1: waaw da na ko deg
0: ala la gën
1: da na ko deg
0: bu ko der ni mudu ma won ñass nak baye ji li yum nak niñ ko deg momit
1: ji li ah amna lu ñu leena bëdd da ñaarel de
0: baye modu silla ci kër kabu momit xam jom mi ci yoon wi ah yalla nako yalla fay ci barke Cheikhul Khadim
1: amin way
0: ñong koy deggandiko momitam lol ndax bay ndongolo parcelit degga gunuko te sa buñu indi lo am jariñ momit
1: wala
0: way bëgg Serigne Bassirou di Baye Fall bay Modou Mamoun ñass ñom ak Serigne Baba Gueye ak ñi melni ñom xamna ñi ci yoon wi ak ñom Cheikh Mbodj ndax li no yeen noko bok way Serigne Malick Diouf ak Serigne Lamine momit jombut gnaaw tay fet la manam tay seigne malik manam nek ndiarem wala fet gi xeyna auto e de wuñok yoyu waye ma sha Allah ñom itam ñu bax lañu ko dal ko xamne yaag ni baye xel ak fo meena nek na la worne nuy baye nan la xel te nok lay ñaanal jamm ju ne bey
1: amin
0: ci barke borom Touba ah seigne pam jaay umul khura momit ma sha Allah yalla nako yalla fay ak seigne chaliou katouba jenatou mahwa seigne assane sok momit ñong koy nuyu bu baax ak soxna aminta mbay kon 88 ngeen di def rek 628 0618 yene dig de chaîne émission la 8s 3 mort sur 5 nong ci retouru gamo yi ci carte sélection yi fu nek tay jamono ji ba 17 bu nexe yalla ba ñetti fan ba alterné li ci ëpp day bari effectif buy joggé ci fofu di ñëw ci taxé lool ndax fi lañuy wuté dépasse yi 88 628 0610 wa alaykum assalam wa rahmatullah
6: ko wax ñu ziar
0: way dé loolu la ziar ya nu gën
6: lepp jam
0: ah wo ku baax ki tour rek fooni woyé
6: wa may woté Touba
0: ya ngi woté Touba
6: Touba ñenné waaw
0: Touba ñenné no tuddu
6: Fab Diène bëgg suñu gon
0: awa ya bax abdou jenn beug seigne fallou
6: pap jenn beug seigne fallou
0: ah pap jeng
6: ah jenn
0: ah pap jenn
6: ah
0: beug seigne fallou
6: waaw
0: no ak yow seigne pap jenn beug seigne fallou ci jenné seigne pap jenn bismillah
6: war fa am lu ba jaxar rek da ngeen ko tuddou legi sax
0: waaw
6: mais assurance lan lay jere parce que yow nga yapp nit mu assanté ay mbokam dem di ligéti luñ ko fajé yow yow ñu ko tal lol assurance ko ban gi lañ am legi
0: ah ñu baran koy laaj de
6: ah yow nga soy assurance auto pare ci ni ki xamna mbokam dagaj mom mo dem du outil lu mu faji lu faji ci mbokam lol lan la
0: waru la am de
6: ah man dafa digal won lolou man ko xolaat de parce que distance yu bari am ñu projet xamna dañu dem ba jikko yor suñu dërmu faji sen mbok xam nga lolou mu teggu fen
0: ah laaj la de
6: ah war ngeen xol de war ngeen ci dem jël de ñi xam ñu dañu ñen deg ba ngeen di
0: ñëna deug la
6: bana
0: jere jere seigne pap jenn wax na lo am solo de waxna deug de ndax fim ne de auto yi bo ci yoré assurance ba jeex tay ci minuit suñu bi tege juroom ben minute tak der arrêté la mu jeex daga assurance jeexna bo xam chamoy la la koy joxe tel ni way sa assurance jeexna ah lol de way bu suwa mo xewon fay ko ni dutu lu wuyu ñu gacc chauffeur yi ga yu metté metti ak transporteur yi waye bañ démé ba wayofal assurance ba nga xane ben wèr kep bu la nexé fay ko waaw auto bo xane day yeb ay millions ni ci biir nom personne yu bare bare ka di nek ci biir ñi accepté ben wèru assurance bo xane kenn kep bu ci gaño mënu ko dé domancé ñu nang lolu lolu moy tax assureur yi duñ am xaliss bo xamné dana mëna protéger ñi accidenté ñu leen di dé domancé deug rek sa wax ji rek la bëgg deugal ñi assurance lu mu neew neew mat ñetti wër juroom ben wër bu ko def nga fay bayyi quota bo xamné su dara xewé waaji man ci a chomp jox la waye assurance bo xamné amnañu sax dañ koy lepp amnañu xé dañuy lepp assurance
7: ah xala li rek
0: lolé gis nako
7: sétal
0: li ñi lepp assurance wallahi ya xana la assureur bu la lebal assurance
7: bo défé jéyé nak
0: bo défé jéyé du jël lam amone mom di la ko dé domancé donte lepp ga wërut lepp lé ga wërut
7: ah waaw
0: waye rek señ pap jenn lolou nga wax dañ ci bayyi xel bu nexé yalla dañ ko jibaane inshallah fiñ ko ra jibaane diko duggal ci sunu ay waxtaan ba ñi nga xamné war nañ ko faj déggu ko xamné wax dëgg yalla yoré auto ba xina am ci nit gañu ci ngay wal bëti ko yow di wuti lo faje sa bop jaadu wut té mi ngi am nekul lu jaadu jaadu wut c'est pas normal et tout xélé bi nga xamné mom la jakata bi fil jakata yi mom ñi ngi lejeel nit ñi wit di ñi tali bi def lu leen neex sa bu ñu lay jappé groupe leen fi birëp di rocc par ñaar par ñett ba ñu jeex kon kay bu accident amé nga gancé doomi jaamur nañ jël jakata bi jaayé dooro wut nga néla demal wuti lo motulé ay daar loolu itam fa jaadu wut manam désordre bi ci bopam mo egg fo xamné fi dañ nan kañ lay dañ waye ñu wara xamné lu dul deug
7: yag yag
0: lu adina yag yag dana melni wërëd ci geej
7: wallahi
0: señ pap jenn nana nando di wax rek bu soobe yalla deugay muju
7: ana lam solo
0: yalla yalla fayla ñi ngi ni wa ñenn yépp tabarakallah
7: ñu ñu ko señ pap waxe rek muy deug assurance bi ni nga ko waxe alaaje ben nit bi uppe ci auto bi rek kontu tut ben assurance ben wèr xam nga amul ndariñ ñu waxati ñettel ba nga leblé ko nit bu accidenté doto ko gi sax day daw do sété be fenen pour assurer di wad na fekk na paré na ci lej bam dugg bu ci paré day wuti wat fenen jëm fa foko yobbu ci police gendarmerie ñoo ngi wofatal kay giiné dama ko lebal assurance koku boko yobbu ci yott doko yey kon ñom assurer li nga wara wax rek len li ñom ñoko wara fajal seen bop kon ñun likay faral di wax rek buñ xaba ba li wara defal seen bop ñom ndax seen jarign la seen gafa ka rek lañ koy def kon ni nga ko waxe rek amna solo lol nañ gëna gor gorlu yarat xare yi jangal len ah lu ci am solo la mënul lo ne yeneen remplacer magi ci police bi ci gendarmerie bi ci auto yi ci commerce ci lepp ba pare do ya am yar la yey do ami teggine ndax itam bo amul yar ami teggine do man massa avancer mukk ci aduna kon nañ gor gorlu delo ci yarat xale yi ci yar gi ñu wara tollu ñu jël ci jaar li dal amna solo auto bu ne ak infraction bu mu def nañ ko dan yu toll non waay li ngay faré dox gisé bo dem autour payage pour surveillance payage bi la baye auto bo dem légui ki lañ ko def arré la pour nga arrêté auto transport rek di contrôler danaka auto yi du auto transport duñu taxaw ben yoon nit ñi nak am seen soxlo yaakar na ki xeyé Touba wala ki xeyé Ndar wala ki xeyé Kaolack am ci soxlo ci Dakar gi wara mëna jël kayitam wara ñibi wat ci bis bi war fe def at juroomi fan loolu do lo xamne luy avancer lam rew la ak lu koy deewal beel nañ bayyi auto bi nga xamne xam nga ne woor na la amna kayit six sartu deful dara boko arrêté xol ñepp tok ngobi lu buntu ñu bi ñepp tok nga xamne wala ban dang ko wara bayyi mu jall mais nga laaj kayit permet mëna wacc wan ko gëna woro ko won gëna itam da nga wara taxaw ne ko da nga def infraction sangam saxo ma sa pneu dafa nangam wala sa nangam waye wëru auto bi defo dara xolo stop buta ko tax wan ko gëna mu am wacc ci jafandu ci tubayum daw top ci yow dila neexal te te ko fenn ci lulu deug kon yoyu mo fi wara jeex Alhaji Ayib li mo tarrel rew mi te transport mom munta rew manata avancer mukk te transport ba avancer wut kon nak nañ bayyi transport bi avancer ñoy jënd gasoil bi ñoy jënd essence bi ñoy fay impay ñoy tax fay auto ñoy fay lepp ba tax xaaliss bu mëna am ci bëri walé ci état transport ko def kon nak nañ leen jox ak ak yelef gi nga xamné mom lañ mom dañ lay xol sax xamné chauffeur bu am fu leung chauffeur bu bëgg sa bop nga rét ki ci digg télé bi bam taxaw nga jël permem nga nak wacce nga xol tonance auto bi ci camion bi wala lu mëna don nga nak wacce rouy bam jex ta wërna la rouy rapport télé bi sax baaxut fi nga monté sax dafa wara don fo xamné endroit bo xamné dañ koy latri bam bax auto yi sax mëna sérel droit bu mëna wacc Alhaji Ayib mais yeb tonance bimu yeb nga taxaw loxo fu bo boko wacce man na daan wala leneen te fi nga dem ba montage bi xam nga ne fi nga monté dara baaxu ji yu yep dañ koy sérel fa yu nek ci télé bi kon nak silver yi ak takkader yi duñu ay non ba tax yenn mérenté yenn daananté ñi koy bëgg doxal seen digënté te waru ci am lool dal Alhaji Ayib sérel nañ ko ci télé bi lu fi wara jeex la sa wajang lay nuyu nak Alhaji Joké Ndiaye
0: ah sin joké wa koku sama doomi bay la mang koy fay bu baaxa baax di ko ñaanal yalla doli ko wër tabarakallah ak serigne pam ndiaye wa wallahi la sin adina ci jarbaati sama bay nga jaar yi ndiaye lañ yalla yalla fay len yalla doli ko wër ci barke borom touba ak serigne pap sar mom itam tabarakallah ak ciakaja mu dal adina ken xamul lu mu doon rek ñoke dal woon ne lantino gi teew liw gi yobante bi jotna ci yalla yalla fay la ngi nuyu bokk yep rek xamna mi ngi deglu man Mabuba Ñang ma doon ab dongom yalla xamna ne ñi ngi may deg man musuma nek kuy sagap su hore ke risete ke wax muy tek bat man togg sa def nako debuna lalo jëndina keccax lu ne def nako talibé la nekkon ba am permis continue nek talibé bañ xiyne may yewé nañ la
7: xam nga ber
0: barké cheikhul khadim fuma neex wax ko fa kenn du ko dindi
7: ay reccu woko
0: bu ko defé lolu té lolu mo wara am donte momit borom positif lu won bo xamné lim lay wax lo rek ngay def lim la wax lo rek ngay def waye ma lu wax lo rek lay def barké cheikhul khadim
7: billahi
0: aw sama yaay waxna mo batay kay jeulali ma sama barigo be ci manako fek mo sante ma dara manako he ki diw da ma sante nangana waw ni wol ki ba pare manako he koku bu xé wax def la bu waxé def rek
7: yaam
0: wallahi lasim yalla yalla doli ko wër
7: jati ge dafa bax na
0: bu wañang ci jaaga koku doomu ala serigne la joki nyaay mo mu xamnako
7: bu waxa bax
0: wallahi kon bokki 88 la 628 06 18 rek yene gi deg de sen émission live vitesse 3 mort sur 5 bu ngeen gisee yi yem ñu diko ci duggal dañu bëgg rek lepp bax ñu topando yu bax yi di wan ginnaw safan yi rek Sénégal jëm kanam ma sha Allah lolu du mëna ñak ndax jamm soori wut te jammunu jik te safor jamm rek ko jik kon nak 88 628 06 18 bay ndongolo parcel nak bay fal sec moy loni doli ci retouru gamu yi ak ñom cheikh sec ak ñom boy ndaw ak bay mbay ñing ci tindo di lu yeni doli mbay señan nak mom mom legi dafa no bayyi mom dafa no bayyi waxna ko man sor sal kérok wa mom doon te mom moy borom yeufi mom mon ko bañ ba tindo di la dekk té dal mom dafa melni dal motax mané baxna ñaxto gi ci antenne bi la koy def
7: waaw
0: duma ko yobante man sur duma ko wo ci téléphone dama koy ñaxtu ni rek mu dégg ko
7: waaw
0: ndax mo wax deug yalla moy borom tindo di
7: ci la bok
0: kon momit lu mu ñu doli
7: wallahi
0: kon 88 628 06 18 bismillah
7: suñ goor gatam bay magat bari da war ko ko
0: bay magat dama
7: gisna ko bayinañu
0: gisna ko rek tay ci suba
7: bayinañu de
0: xam nga da ci am lo xamna xamna dama ci mastuuti donte sax du bari xam nga dafa am xoy gaay dañ ko xewal fimne xawma mi ngi leen di jëriñ ñam deet
7: waaw waaw
0: waye bu dé mi ngi leen di jëriñ jëriñ la bari wut
7: ragal na lool
0: ay groupe yi ñu ubbi jëriñ li bari wut dé groupe yoyu ñu ubbi
7: waaw
0: jëriñ le bari wut
7: lu leer nga wax
0: té jëriñu radio yi
7: lu leer nga wax

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ngi ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lol mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayu kay garab yi bu sa bop dé metti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñu woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara wu ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu ngi koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol frotté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha allah rabbi mu am gënen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñu def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñëwal traitement bi 2 mois rek la boko défé 2 mois yu mat sax insha allah rabbi bo tagalé wotok hémorite bobu délu ci watal ñu délol la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rebeus ci pakku ferraay bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne
ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndoxum man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaxal la nga wër fu nek mu nta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34. Amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle. Colopathie nak fa am inflammatoire, am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi. Bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day serré. Bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba déwénté mënu ñu am résultat te fekk na amuñu colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwel rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seen bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak man ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti metti metti kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togaat bokal ñu doora jogat liko waral moy ci dit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler ci dit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc
waye képp koo xam ne am nga nerf sciatique te bëgg koo faj mu wér, mu wér laa wax nag, ñëwal boo ñëwee rëbas ci pàkku ferraay bi, boo ñu wooyee ñu teg la place bi, wala nga woote 77 943 06 88, wala nga woote ci 76 550 34 34. Ñi nga xam ne dañoo amee hernie discale, hernie discale nag ndigg lay jàpp, disque yooyu nga xam ne ñoo nekk ci ndigg li, bu fekkee dafa génn day waral muy lu mette metti. Ñi nga xam ne dañoo yenn lu diis, wala ñu fakastalu, wala yooyu yépp daal da koy def, wala ñuy toog lu yàgg, yooyu yépp day indi hernie discale. Hernie discale nag bu jàppee nit ki mën na koo indil tuur dox bu jege yantoo, mën na koo indil itam du mën a téye ay dem toilette am, ndax sidit yi nga xam ne ñoo yor loolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi. Bu ko fekkee ne yooyu la jàpp mën naa indi jafe-jafe boobu. Kon muy tawat joo xam ne ju mette metti la, bari na koy jàmbat ndigg te fekk ne hernie discale la am. Moom mu naan ndigg luy mettee ma jàpp, fekk na moom dafa amee hernie discale. Kon nag ku amee hernie discale te bëgg koo faj, woo ñu 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala 76 550 34 34. Bu dee diwaanu Dakar nga nekk, ñëwal rëbas ci pàkku ferraay bi, nga woo ñu ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo amee hernie hiatale, hernie hiatale nag moom dënn lay jàpp, ab dënn lay jàpp ci xeeti estomac yi la bokk, waaye bokkuñu, ndax moom xëtër bi dafa am fu mu séparé woo ak estomac bi. Loolu nag mooy am jafe-jafe, moo tax ñu naan ko hernie hiatale. Hernie nag foo ko déggee rek mooy organe bu génn place am dem ci place boo xam ne waru faa nekk. Am na ñum dal nag ñu jàppee ne dañoo amee estomac, ñu koy faj estomac ñoom tamit ren ba déwén, te fekk ne hernie hiatale lañ am, ñu bàyyi xel loolu. Kon tawat yi pour nga mën koo faj, il faut nga gëstu bu baax a baax a baax. Ku am hernie hiatale woon ci 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi, nga woote ci 76 550 34 34. Am na ñoo xam dañoo am hernie inguinale. Hernie yi nag bari na, hernie inguinale, hernie de la ligne balance, hernie umbilicale, hernie yooyu yépp ay xeet la. Bu fekkee ne hernie bi daa nekk ci mbaq gi, ci wetu jumbax bi, wala mu ñëw ci wetu biir bi, wala mu jàpp ci way yore yi, boobu la ñuy wax face inguinal. Yooyu yépp ay hernie la yoo xam ne kum dal ñëwal 77 hernie nag boo ko xamul ci wolof moom la ñuy wax ulde. Hernie nag boo ko déggee mooy place organe boo xam ne dafa génn place am dem ci place boo xam ne nekk warul nekk place am, ndax biir bi dafa am ay misama, ay dafa am explication xam ne day gudd du fi xaj. Bu fekkee ne fatul fépp nag, misamaa yi fatul ñu fépp nag, organe boobu mën na fa jaar génn, mooy waral ñuy wax hernie. Mën naa génn fu nekk ci yaram wi nag. Kenn képp ku am hernie inguinal, wala hiatal, wala umbilical, wala hernie ligne blanche, yooyu yépp dañ koy saafara, ñëwal rëbas ci pàkku ferraay bi, wala nga woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga woo ñu 76 550 34 34. Am na ñoo xam ne estomac lañ am. Estomac nag ab cir la, waaye tawat bi nga xam ne mooy dal cir boobu moom la ñuy wax ilchar. Moom bu dalee nit ki gémiñam day fuur yenn saay, wala muy xesew, muy faral di xeeñ dal, wala duutu mën a lekk yu saf yi, lu mel ni ataaya bu foor, wala kafe gu foor, wala ñam yu forox yi du ko mën a lekk. Lu mettee metti la moom itam muy tawat joo xam ne ñi ciy woote bari na, waaye ñu ko mën a faj mu wér bariwul. Ñu yor ci garab yu efficace nag. Képp ku bëgg a faj mu wér, wooteel ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi, boo fi accès rek boo wootee ci 76 550 34 34. Incha allahu rabbi danañ la saafaral sa tawat jooju. Am na ñoo xam ne ulcère gastrique lañ am, am ñoo xam ne reflux gastrique lañ am. Buñ lekkee ba pare lañuy commencé am coono, ñii buñ xiifee lañuy commencé am coono, ñii liñ lekk day mel ni dafay génnaat. Loolu mooy reflux gastrique. Kon kum dal woon ci 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi, nga woote ci numéro yooyu ñu gindi la, nga mën a am sa saafara ci kàttanu yàlla. Am na ñoo xam ne prostate lañ am. Prostate nag ñaari façon la,
amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñuy wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 mudé diwan dakar la ñëwal rewes ci pakou ferraay bi nga woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nekk fofu bo xamné bu jéxé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakou ferraay bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi meuna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit biñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram kuko soxla ñëwal rebeus ci pakou ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakou ferraay bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal bu du lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferraay bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéy nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakou ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak
ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né djébi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bolotuma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba angon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu

ya Rabbana Kur saya nah bil muntaqal muhtarami limulay jangal du len ludul ne bul baye xel ci cadre bi bul baye xel ci ndapli mais del baye xel ni ndapli xewul la def xewul gi nak man nga ka baña gis ni ko serigne Moussa ka waxe ndax yalla do ko gis ba xam la muy def lo xejji xejji bur bi laq la yef mais xam gi nga xam ni mbir yep ci loxol yalla suñu borom la nek rek daf la wara doy seuk jam yi minde fi ñu ngi ci ngeubup yalla motal imam muhammadu sagir jakarlok yalla nek ha nahnu fi qabdatikal jamila ñu ngi ci sa tenk gu rafet gi dafa melni suñu borom dafa talalu tenkam minde fi yep ci lañu ne lepp ci suñu borom lay bayiko moy doxal mbir yi lillahi al-amru min qablu wa min ba'd mbir yep ci loxom la nek amul ben doomu adam bo xamne man na la jeriñ wala mu lor la ludul ci namelu yalla suñu borom la amé te jam yalla bi nga xamne mu ngi bayyi xel lolu likay metti ci adina dotul bari ta lorange yi nga xamne jam yi ñu ngi ko koy lor muñ ko daf koy yomb parce que day gis na jam yi doonu ñu ludul ay wasail ay jëfëndiku yo xamne suñu borom mo leen di jëfëndiku ci def limu bëgg waye mbir yep ci loxol yalla la nek lolou motax serigne touba wax ni la tashtakil hajati lil khalaiqi bal iftaqir ila al qadir al khaliq neena na nga fexé ba jam yi buñu xam sa ay soxla sak ñak buñu ko xam neena kenn rek nga wara wan sak soxla te moy ki len bind ndax katan ci loxom la nek mom yalla jam yi nak amna ci ñom ñu doy war mais neena liñu lay def lepp bu len ko jappé lima bëgg moy nga tewlu ñi nga xamni ño lay def lola metti ci jam yalla yi ba ci ñi la gëna jégé man na nek borom kër gi la suñu borom boleel mu doon fitna ci yow wala soxna ci la suñu borom boleel mu doon fitna ci yow wala say na doom yi wala say mbokk wala même jambur yi Serigne Touba neena la tu akhizhum bima asawka aw mana'uka minhu aw adawka neena li ngay sakku ci ñom ñu dila ko xagn ak li nga leen di digal ñu dika moy ba ci lorange gi bayiko ci ñom di ñew ci yow sax bu leen ci jappé lenn ñu ne ko lutax muné li annahum fi qabdatir rahmani wa jabrihi fi kulli ma awani neena parce que ñom ñep ñu ci ngubu bantour la wowe yalla fofu ar rahman yalla mi nga xamne yermade gi mu am ci yow amul jenn yaay juk am ci ay domam ñom ñep ci ep ngeebam lañu nek mune innal ladhi yulika man'an aw darar huwa ilahu ta'ala la bashar neena kila mana jariñ wala mu lor la du mindeef kila mana jariñ wala mu lor la kenn kep la te moy suñu borom mi leen bind bi muy tecc chapitre bobu daf ko tejé ben cours bu kawé ci liñu tuddé développement personnel néna fa fi adahum li rabbika tamil wa tilka ni'matun alayka ya khalil néna moma yi la jam yi di lor ba jot sa xol surtout bo démé ba amoro ben pexé liñu lay def metti la ba ci kanamu yalla da ngay delu ci yalla mom rek nga koy dis te neena delu gogu ngay delu ci yalla xewal gu mag la ci yow kon ñi tax xewal gogu am danaka waro leena xarab waye da nga leen wara sante loolu lañuy tuddé ci développement personnel nga jël lemon def ci lemonade non la kay américain yi di wowe nga jël lemon def ci lemonade lemon dafa wex mais lemonade dafa neex lemon bi moy lan jam yi ñu ngi lay lor legui lor giñu la lor ba jot sa xol nga delu ci yalla mi nga xamne mo len mom ta mo len manal dara legui serigne touba wax ni delu gogu nga delu ci yalla xewal gu mag la sa concentration walu nek ci jam yi la yor lor waye dafa wara nek ci yalla mi nga deukmal te utsi giñ ko utsi xewal gu mag la
lolou mo waral tukki bi ak limu sori sori yeb dafa yag juroom ñaari addu juroom ñaari wer yag na de rek ba pare nga nek ci ay choono yu ken manula melal ba suñu borom dogal natou bi jeex ñu wër la indi wat ci seub dekk serigne touba di ñew xam ngeen etape yi mu jaar bi muy ñibisi bani mo agge darul mannan tegagul ay bagagem ñu yabal ci kërëm ño xamni ñi leen fi yabal seen pexé bu jubé moy señ bi day gennat manam agagul ci destination finalam fa mu jëm yeggu fa ñu wër ka genné wat genn bu jëk bi sax xagn na ba muy genn xamul won fan la jëm bam agge Conakry lay doga xamni dëkk bu ñu wax Gabon la jëm mais cette fois-ci da fay metti parce que amna lo jottu dundu buñ neele da ngay gennat di nga xam fan lañ la wara jaarale bi gaay wara ñew wara inspecter kërëm jema créer rek raison bu tax ñu genné wat Serigne Touba ci moment bobu la ciap Khalimam ngir wax ak boromam yalla amna juroom ñaar fukki tur ak juroom ñent yu siiw Serigne Touba jërul al qahhar jërul al muntaqim jërul al aziz jërul al jabbar mais rahmanur rahim la jël muy borom yermane ji ci lay wara wax ak yalla il faut nga baye xel contexte bi il faut nga baye xel ni mu ngi doga jogi ci tukki bi juroom ñaari atti mu ngi doga mat daru man nan gi la yam defa gu fi lu mat at juroom ben fukki wer ak ben la fi def ñu bëgg ka genné wat mu wara wax ak yalla ci contexte bobu la wara xew ak yalla jël rahmanur rahim ne rabbi bima yashrahul azhana qad faja'a bijahi afdali man lillahi qad laja'a manam li ngay xaar moy mu jambat yalla cione yi ñu kanara tegaat ak fiñu jaar ak mom mais deful lolu de dafa tambale di lim xewal yi ka borom bi defal joge ci dika sante hamdi li rabbin karimin la sharika lahu wa sadri al yawma nuran sati'an mala'a Muhammadin salawatullahi fi abadin alayhi fi hizbihi kulli bihi kala mu ngi wo yalla adongu ilahi alladhi ammat mawahibuhu mu ngi kay bak rek li jumlatil khalqi ma yahtaru man baraa kontine ci xewal yi ka yalla defal na jaytuhu jalla awaman yow da nga gis ne juroom ñaari at la won yo xamne dañ ko ci don tek ay mbugal yu metti mais mom gisul lolou de awaman najaytuhu awamal munajat la ka jappe neena deeyona ak mom ay at yu limu najaytuhu jalla awaman wa karramani teralma takrima hadin wa kulli min laghan bari'a rahmanu diko woy turam wowo nga def ni bopam lay ñaanal ngir ñu bayyi ka fi mune hebli jami'il khalqi rahmatan man yughni 'anish sharri man qur'anahu qara'a yermal sa jam yi khut ummatal mustafa an kulli mafsadatin ñaanul yalla wattu ka dedet dane ka wattul xetu yonent bi ci lepp lu yaqku yaqku wal tarhamil khalqa yatal na cercle bi dugal na sax ñidul ay julit neena ka yermal jam yi ya man jadduhum badaa ginaaw gi mu ne ka ya malikal mulki ya man jalla an qawadin Serigne Modou Mamoun mo Serigne Fallo netali na man ni wax nañu ni bi Serigne Touba waxe lolou suñu borom danika wowe nga turwo wowe nga ma turwo xamni lo ci tek ma defal lak ya malikal mulki ya man jalla an qawadin mu tek ci lan irham jami'al wara yeureman mindef yeb motax ya malikal mulki ya man jalla an qawadin irham jami'al wara ya hadiyan radaa ma hawta ma qad nahahul qalbu min dararin bijahi afdali man lillahi qad laja'a defna point final parena te ñaanalul dara bopam bi may laaj me lan motax dama dajje ben bayit bo xamne dafa melni moma tontu serigne touba wax ne shughiltu biz zikri ani tadhakkuri ma qad jara bayni wa baynal askari wa neena manam tuddu gi may tuddu suñu borom ak dika bak ak di xalam ci ay mbindam daf ma occuper ba am wa tawu fatale ko lu dox sama digante ak tubab bi mo ngi ñi jangal mom cheikhuna ahmadou bamba ni julit bi dafa wara nek ku rafet ndort digante mak boromam
Américain yi dañuy wax naan what you believe you become, what you think about you attract. Lepp lo gëm da nga ko mujjë doon, lepp lo xamni guddeek beccëk yaang ci xalaat yaangi koy xëcc. Bis bo demé bu mu exi ci yow bu mu la bet te lu wër la nak dafa am ay qawaneen kawniya suñu borom mo bindé adina bi nonu. Lolu motax julit bi dafa wara nek ku rafet njort ci boromam. Serigne Touba waxna boromam neka ya man yadhumuni ila subbaqi li husni dhanni bihi ya baqi, yalla ya ma jël bolé ma ci ñi raw ngir rek njortu gu rafet gi ma am ci yow. Yaay ki ma jël bolé ma ci ñi raw ngir rek njortu gu rafet gi ma am ci yow. Du rek da nga yému serigne bi ci ñi raw la bok, dedet wax na la fan la jaar ba bok ci ñi raw, mu ngi lay jangal fan nga wara jaar. Neena ci rafet njortu sama digënté ak sama borom la ka amé. Leçon biñ ci wara jang moy julit bi dafa wara nek ko rafet njortu ci boromam, bul xaar ci yalla loolu ay xewal. Te mbir yi say mbir ki mu ne ci loxom, yermane gi mu am ci sa jëm ji amulo ko ci sa bop, yaay amuko ci dom ji mu jur, kon war nga am ko luté ci loxo yi nga xamni ci la mbir yi nek moy loxol yalla. Julit bi dafa wara nek digënté yaakar ak ragal. Jangale na ci masalikul jinan wax ni la tay asana inda wujudi zalali, boy dox jëm ci sa borom ba sentir ne tarxis nga bu mu tax nga décourager, aw ta'mana inda ziyadil amali, bo demé sax ba setlu ni sey jëf yu bax mu ngi yokku, fan yi danaka guddii yeb do ka nelaw, dang koy taxaw di jaamu sa borom guddii yek dang kay wor jang ak jall jang alquran ak durus qasida yi ci nga nek, neena bu mu taxit nga wolu. Mune fal jam'u bainal khawfi war raja'i khayru sajayaka bilam tira'i, nga bolé yaakar yalla ak ragal ko, neena moy gëndi attitude bo am sa digënté ak sa borom. Waye li tax rafet njortu am solo, Serigne Touba tek na ci ne bo démé nak bamu lèr la ni sa dajé ak sa borom mu ngi bëgg djégé, nga xamni légui nga wuy ci sa borom, neena dañuy préférer sa yaakar ëpp doolé sa ragal ko. Lutax mune parce que suñu borom li ngay xaar ci mom rek la lay wan, ni nga kay sento nona la lay feño, ta comme yaangi bëgg dajé ak mom del sentu ni bur bu bari yërmandé mo lay tatagal

afia neena natou bo la ko suñu borom tege de ka ñaan mo teggi ko parce que test la daf lay natou man nga passé ko man nga échec neena wa kullu ma qada bihi kun radiyah ginaaw bo jele mbir yeb nak delo ci yalla suñu borom neena lu yalla dogal na la neex gis nga nangu dogalu suñu borom kesse mo meuna noppal xolub doomu adama bes bu nek mom yalla mu ngi wax ak yow ci kaddu go xamne xejna dang ko deggul mu ngi nala yapna adam khalaqtuka li nafsi fala tal'ab wa damintu laka rizqaka fala tat'ab in radita bima qasamtuhu lak arahtu qalbaka wa badanaka wa kunta indi mahmudan wa in lam tarda bima qasamtuhu lak fa wa izzati wa jalali la usallitanna alayka ad-dunya tarkudu fiha raqdal wuhush wa lasta tahsulu fiha illa ma qasamtuhu lak wa kunta indi mazmuma yabna adam la tutalibni bi rizqil ghadi kama lam utalibka bi amalil ghad fa ana la ansa man asani fa kayfa man ata'ani wa ana ala thalika qadir wa bi kulli shay'in muhit bes muné suñu borom mu ngi wax ak yow kaddu gogou nala doomu adama dama la bind ngir sama jëm kon bul fowé sa adina ma garantiral la sa wërseut kon bul sonal sa ab xol ci stress ak yu ko nuru ene bo gor gor lo ba sa xol sedd ci lima la sedd dana noppal sa ab xol noppal sa aw yaram ba nopi jël sa tour doli ka ci registre bi nga xamne mo contenir ñi laq sama gëreem waye neena bu fekke sa xol seddul ci lima la sedd ma ngi wat ci sama magay ak sama kawé ne dina dolel adina ci sa kaw nga di ci dañ dañi ni ko rabu alla yi di defé te du tax nga am ci luddul lima la sedd ba nopi ma jeppi la yow doomu adama bul sakku ci man wërsegu ëlëk ndax man yalla sakkuma ci yow jëfi ëlëk man ñimay moy sax faté wuma len kon naka lay faté ñimay top ba nopi ma xam lepp ta dara teewuma wara serigne touba xam gogu mo xam lolu ca boromam motax mu jakarlok mom ca wasilatul rubuh neka ya rabbi in a'taytani fa shukru wa in mana'ta faridan wa sabru neka yalla boma joxe dama lay geureum mais boma xagne duma yam rek ci muñ ko waye sama xol da fay sedd ci lima sakku ci yow nga xagn mako ben goor yalla dafa wax ni suma ñaané yalla mu jox ma limuma ñaan dama koy sant ben yoon waye suma ka ñaané mu xagn ma limuma ñaan dama kay sant témer yoon ñu ne ko lutax mu ne parce que suma joxé lima ka ñaan lima tanal sama bop lama jox mais suma xagné lima ka ñaan limuma tanal mom yalla lama jox motax mu ne ka fal man wala ata'u qat'an minka la min siwaka waraditu anka parce que dama dem ba xam xel ni joxe ak xagne du bayiko ci kenen kudul yow yalla ta man lepp lo xamne ci yow la bayiko rek neexnama wa melna ni kon baxna wa kon xamna damay comme temps bi jeexna rek ma teje lu am solo parce que kenn ku nek ci yeen ak ñi nga xamni ñu ngi déglu ñakul amna ay jafé jafé yu muy dund amna ay mbir yu ko téré nelaw mo xam tawat la goko suñu borom tek mo xam ay soxla la yo xamni mu ngi ci dox guddek becc ak manu ka am mo xam mbokk la mu fébar wala ku ka jégé won dan ka defal lepp suñu borom xey yobbu ko liggéey bu muy sakku la mu jafé ko jafé jafé yu du jeex mais dafa am leçon bu ci serigne touba joxe ci masalikul jinan bu am solo mom lay teje jotay bi serigne touba wax na ni situation bo meuna nek da nga wara sant suñu borom état d'esprit bobu nga wara amé ta ñenti raison le tuddu yo xamni ñenti sabab yo xamni situation bo meuna nek mo wara tax ngay sant bula na he defal sa xel ci li la gëna metti ci jamono ji nga jakarlok man li la gëna naxari ci sa xol serigne touba neena fashkurhu iz lam taku akbara premièrement li tax nga wara sant moy manon na gëna metti khalatal rek ci lu mëna doon bo khalaté ba sori di nga xamné li la yalla tek mu metti la bu ko neexon mu def ko mu gëna metti comme def ko mu gëna metti rek warna tax nga sante

askuru islam taku akbara walam tusib ka fi dinika tilikan niqam neena natu bi la suñu borom tek manon na la ka tek ci sa diine budé suñu borom dala xagn alal woyofna budé dala xagn ak wër woyofna budé daf la tek natu ci sa njabot lu manti don woyofna fek tegula natu ci sa diine ta ku xam jamono bi ñu nek ak li lembe senegal di nga xamne amna yo xamne bo ci mucce rek bu la suñu borom natel natto leneen war nga sant suñu borom motax yonent bi daf daan ñaan naan allahumma la taj'al musibatana fi dinina yalla natto yi nga ñi tek yalla bo ñu ko tek ci suñu diine man nga ñu ko tek ci suñu jëm man nga ñu ko tek ci suñu njabot wala nga tek ñuko ci suñu alal waye na nga ñu épargnel suñu diine kon ñaarel bobu war na tax nga di sant suñu borom washkurhu islam taku akbara walam tusibka fi dinika tilikan niham washkurhu aidan isbiha salakta maslaka awliyaihi fafusta nena jaar gi la suñu borom jaarale famuy jaarale ñamu gëna sopu ci ay jaamam warna tax nga diko sant fi suñu borom jaarale cheikhuna ahmadu bamba ba yëkëti ko muy yoonu nattu le fait que suñu borom jaarale la ci yoon woow rek warna tax nga diko sant mune wali ta'ajjuli uqubati huna fi hadhihi ad-dunya wa aksun amkana le fait que nattu yoyu ak metit yoyu suñu borom tek la ka fi ci adina te bu ko neexon mu denc ka ba al-akhirah mu def ka ay duma neena lolu itam warna tax nga sant suñu borom kon taxawluna li doyna gañu baxña te ku ko deg wara muñ balaaya wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.